0: Bipar Puerto. Oo, verbal tatawagan ni Nong Bert 'yon para kung ilan yung available, tapos identify lang natin kung saan lugar doon, doon natin ilagay yung mga buya na 'yon na may signages. Pwede rin isulat na lang doon, ano? Lagyan natin ng reflectorized signages, no? Para makatulong tayo, Kap, na may mga bata din pala nangingilaw sa gabi. Mabuti nga, hindi kasama na ano doon? Napunta doon sa malalim-lalim?
1: Kaya nga po, kasama rin pala yung anak niya na maliit pa. Around 7 yata, years old yun.
0: Kaya nga.
1: Pagpunta ko sa area na karan, nandun nga.
0: Oo. Hindi rin natin pwedeng pigilan itong mga to dahil dyan din lang siya kumukuha ng pang-ulam-ulam, Kap, eh. Di ba?
1: Yes po, yun din ang dahilan talaga nila, eh. Pag-ulam-ulam lang daw po, eh.
0: Oo. Sige, Kap, so... inform mo lang, tawagan ka namin by next week kung naibigay mo na doon, tapos tawagan din namin yung BIPAR kung available na, pwedeng ipakuha natin doon para mailagay agad natin dyan sa may lugar na yan na kung saan mayroong nasawi na tayong mga kababayan dyan sa lugar na yan, Kapitan Polanco.
1: Sige po, Kaluwi, maraming salamat po sa tulong ninyo. Asahan nyo po na gagawin ko po yan sa sige.
0: Next week na lang. Sige, Kap, maraming salamat po. At bukas, meron din, tama ito, Saved by the Bay, di ba? Bukas, meron din kayo, ano yata dyan?
1: Meron po sa Honda Bay po.
0: Honda Bay.
1: Dito po kami naka-assign.
0: Sige po. Kapitan Jeremel Polanco, salamat po sa inyo, Kap.
1: Okay, maraming salamat din po sa inyo, Kaluwi, at nabuhay po kayo.
0: Sige. Puntahan na lang natin mamaya, Ron, siguro yung BIPAR, si Manong Mar Basaya. Kung anong pwedeng ibigay na buya. Mga orange. Alam mo yun, Mike? Yung orange, yung bilog. Di ba? Pwede naman lagyan niya ng ano eh. Ng plug na reflectorized. Wag dito. Ayan, ang lapad niya, no? Yan, no? Ganyan po, mga kaibigan, no? So, kung maglalagay ka doon, wag dito. Malalim dito. At least, yung mga pag na-flashlightan mo yun sa gabi, makikita na wag dito. So, malaking tulong yun. So, hanggang dito lang kayo. Yung safe na lugar, kasi kung di mo lalagyan yun, baka may umabante pa ng umabante, di ba? Kasi ang lawak yan eh. Yung habo lang naman nila, makakuha ng mga hipo na maliliit eh. Pang-ulam, di ba? So, gawin natin yan by next week na malagyan ng buya, no? At signages, warning signs, para walang madisgrasya na doon sa lugar. Alas 8:06, babalik si Bullseye. Sandali po lang.
2: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.
3: XFM.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Samson Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: XFM.
9: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
10: Kasi Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
15: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
20: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Supple Plus Gold.
22: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
20: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Santon Plus Coffee Mix.
24: Ako si Delphi.

0: Apa na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, symptoms persist, all the doctor. Santol Plus Gold.
4: Ako si Weng, galko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
8: XFM.
9: 813.
10: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapula sa bull. Bullseye.
9: Beno, balik tayo. Lord Mike, saan ba yung ano, yung Bipar? Dito sa may, ano, no? Sa may sendro, no? Sa may sendro. Ha? Oh. Ikaw, hindi ka maglalagay ng buya doon sa, ano, para, pwede rin, di ba? Oo, para doon sa, ano, yung pinag, Mike, yung crocodile sightings. Hindi buya yun sa'yo, buya, buhaya. Hindi, buya, parang, ano lang to, signages, oo. Pwede, di ba, Mike, doon sa, ano, dagat-dagat doon ang, ano. Taan natin yan si Manong Mar. Sige. Okay! Ten Sanderson! Sheridan! Ayan. Juanita Abrea. Good morning, Kalui! Good morning! Azucena Palmes! Kung talaga po na walang suka, kuskusan lang po, ano? Kukusan lang po pansamantala ng buhangin para matanggal yung salabay. Okay. Ano mga yung dikya? Dikya, salabay, paano mga? Iba-iba ito eh. Oo, kuskusan daw. Kuskusan ng buhangin. Ayun, pwede rin pala. Naka-encounter na ako nito. Hindi malaman nila yung gagawin. Pagka, sisigaw na lang. Tapos yung nasa labay, sigaw na sigaw. So anong gagawin? Pagka ano? Diba? Yung iba talagang suka. Pagka pupunta kayong dagat, magdala kayong suka. Oo, lalo pagka nag-ano kayo, swimming. Oo, salabay ngayon ha, yung mga nagsuswimming ngayon, may salabay. Masalabay ngayon, summer. Oo, yan. Suka, pwede din daw yung buhangin. Thank you ha, Azucena Palmes. Yun, pwede rin daw yung buhangin. Dikya. Sa kuyunon, abot. Sa English, ano, James? Sa English, ano English ng dikya? Jellyfish. Pero iba-iba yan, ha? Oo. Iba yung jealousy. Jealousy. Jellyfish. Tres Yupas. O Tres Yupas, idol. Mas okay sa salabay gasolina or gata ng nyug. Yung ihi kasi sa tayong yan. Ayun, pag natinig ka, kapag gasolina, tunaw ang salabay. Subok na yun, Idol. Thank you, ha? Tres, you pack, salamat. Pwede rin pala ito, mas maano pala yung ano, gasolina. Tunaw ang salabay. Yung ihi sa tayong. Natayong ka na ba, James? Sa kapal ng kolesterol mo, matatayong ka pa. Hindi tatalab sa'yo yan. Tayong. Ang tayong yun, ihi. Pwede. Hindi, di magdala ka ng gasolina. Pang ano lang, pang safety lang. Oo. Oh, saan mang mawawala eh. Pero mahal ng gasolina ngayon, ha? Ako si Marco, update po sa namaril na aso. Nako, 1 million na yung ano. 1 million ay yung post ni IC, no? Na aso. Ano ba nangyari doon? Binaril lang riding in tandem. Gago rin yun, ano? Pero hindi rin, eh. Yung aso, eh. Nangahahabol, eh. Kaya yan si X. Italian yan. Baka, ha? Oo, nangahahabol yung aso. Binaril lang riding in tandem. Mira, oh. 1 million views na yung post ni IC. Magandang umaga, Kaluwi. Share down. Thank you, ha? Ismael Alpa. Share Sumags. Good morning po. Babati po ng happy birthday. Ang pinakamamahal naming Papa Rosendo Roy Sumagaysay. Patugtugan natin. Birthday pala eh. Oh, yan, oh.
8: Happy birthday!
9: May birthday, Rosendo Roy Sumagaysay. Happy birthday po. Galing sa mga kapamilya mo. Sa ear, Sumags. Ang papa nila, pinakamamahal nilang Papa Rosendo Roy Sumagaysay. Yan, kabirthday ni Uncle Romeo Liit Carlos. Happy birthday po sa inyo, ha?

Baka marami pala nagbe-birthday ngayon. Sigurado makakapapansit tayo dito. Happy birthday! Si Kagawa Gerald, nagpapansit kaapon. Talagang tinayming niyang wala ako dito. Ha? Mura ng pansit niya. Dami, ha? 500 lang, ha? Oo, oh, tambira. Okay, happy birthday, ha? 500 lang. Asier Alarcon, Kaloy, shout out sa PPCWD. Security Guard. Fed Strong Security Agency. Ha, nakikinig sila dyan. Ang lakas ng monitor dyan sa may, ano? Sa may Water District. Yung mga gwardiya natin sa Water District, mamaya magbabayad kami, ha? PPC Puerto Princesa City Water District Security Guard Fed Strong Security Agency. Mabuhay! Aba! Okay ba? Asier Alarcon, Fed Strong, ha? Yan yung nagbabantay ng ano natin, Water District. Nerlin Dosin, good morning po, Idol. Good morning po sa inyo. Ayan. Cecilia Bakwel, Sherdan, Tristan Wyatt Gulay, Dangdang, Manny Ignacio, Lab Security Agency, nakatutok sa XFM Palawan. Ba, hindi lang pala yung Fed Strong, ha? Pati yung Lab Security Agency, nakatutok. Alam nyo tong Lab Security Agency, lab na lab nila kayo. Kaya kailangan secure kayo. Ah, Manny Ignacio, ha? Luz Daco de Vera, opo Kaluwi. Dinanas ko na yan sa binti. Kuskusan ang buhangin. Yun, pag nasa labay, ha? Kuskusan ang buhangin. Yung grupo ng Airsoft, Mr. Tan. Pabati naman yung Palawan Airsoft Federation. May gaganaping tournament sa Quezon. Manunggul Festival. Aba, good luck sa inyo, ha? Isama mo nga ako minsan dyan. Mr. Tan, airsoft. Kailan, wala pa akong airsoft na baril eh. Karamin ko muna yung kay Kagawad Gerald, yung kanyang airsoft. Sama tayo sa Quezon, sa airsoft. Wala naman tayong airsoft, ano, magkano ba yung airsoft mall man yan? Okay, Jensen. Okay! Mga kaibigan, nung isang araw, na-file na yung kaso. Ito, babalitaan ko lang kasi, ang inaano natin dito, pagkat nagtrabaho tayo, tinatapos natin. Itong maganda rito, yung isang complainant na ninakawan itong si Makmak, si Liit, yung mga tirador ng tirador ng kape at saka ng gatas sa mga tindahan. Kausap ko si ano? Si Investigator Santillan, PNP Investigator in Charge, no? Doon sa lugar, mga kaibigan. At kinumpirma niya sa akin, sabi niya, Kaloy, ipinail na namin yung kaso. Ipinail na namin. Hindi katulad nung iba na after mahuli, maibalik, no? Ibinalik yung mga gamit na nanakaw sa kanila, pinapabayaan na lang. Ay siyempre, yung mga pulis, pag hindi mo yan kinasuhan, alam nga namang makasuhan sila ng ano, illegal detention. Kaya, binibitawan nila. Di ba? Itong si, yung suspect, yung nakuha natin sa may Santa Lourdes din. Puro Santa Lourdes, ano? Yung nakuha natin doon dahil naituro. Ha? Naituro sa halagang 20 mil. Yung suspect, mga kaibigan, apat yan sila. Kung tawagin natin yan, 4 kantos. Itong grupo na ito, ito rin yung tumira doon sa

0: isang tindahan sa abungan. Biro mo nakaabot pa ng abungan, tapos yung nanakawin, mga gatas, kape. Yan, mga tirador ng gatas at kape. Ito naman yung binanata nila yun, ninakaw nila doon sa tindahan ni Mr. Tuale. Ha? Gatas, kape, pati, blade. Alam mo yun? Yung blade na pangahit ginagamit sa barberya nga namin sa Santa Monica, doon to sa pinapagupitan ko na recover namin yung blade, yan ninakaw doon sa Brooks Point eh. Di ba? Oh. Ngayon, na-file na nila yung kaso. No? Actually, dumaan sa atin nung isang araw si Sergeant Santillan para ipaalam na itong si Mr. Taule, tinuluyan niya itong tatlo. Apat ito sila eh. Pero yung tatlo, identify. Si Liit. Oy, ikaw, Liit. Si Makmak. Si Macdo, wala na eh. Si Macdo, na-recruit na na. Ano na to? Na-recruit na ng sindikato sa Maynila. Oh. Pero itong mga tukmol na ito, kayong tatlo, maghanda na kayo ng pampiyansa ninyo. Naku, hindi kaya magnakaw na naman, tumira na naman to para yung pampiyansa doon nila kukunin. Delikado na naman, di ba? Oh. Maghanda na kayo ng pampiyansa ninyo dahil itong kaso, nakita ko yung makapal na mga dokumento, tag-isa-isa kayong mga kaso, no? Patong-patong na mga kaso, kaya pag lumabas ang mga warrant of arrest ninyo, maghanda na kayo ng pampiyansa ninyo. Ha? Oo. Nasasanay kayo nang hindi kayo pinapatulan eh. Di ba? Nasasanay kayo na hindi kayo kinakasuhan. Oh, kaya sa tuwing aatake kayo, okay lang. 'Di ba? Maganda rin 'tong ginawa ni Mr. Taule. Sabi ko nga sa kanya, "Sir, maganda 'yung ginawa mo kasi naging ano ka eh. Kumbaga parang gayahan na pagka merong ganito, tuluyan nyo na nakawang kayo eh." 'Di ba? Kasi babalik at babalik yan. Yung iba kasi ayaw na magano dahil tama si Mr. Taule. Galing pa ng Brooks, pumunta pa rito. Kasama yung PNP Brooks Point. Para lang maiproseso to. No? Mga kaibigan, kaya tinuluyan niya. No? Mga kaibigan, pabayaan nyo yung umusad yung kaso. Tama itong ginawa niya, no? Mga kaibigan. So maging pagka ganyan, maliit man o malaki, wag kayong kasi babalik at babalik yan eh. Kita nyo itong mga tukmol na ito, palipat-lipat, abungan. Pag mainit sila doon sa norte, abante sila ng south. Pero dito yan, mga taga-Puerto yan, Bukana, Siksikan, Santa Lourdes. Ganyan yan. Pero itong nakuha natin sa Santa Lourdes, sa visa ng 20,000, sa visa ng 20,000 eh, mga kaibigan, binitawan na yan. Hindi naman pwedeng, i-detain ng barangayan dahil wala namang kaso. Di ba? Maingat sila dun sa sinasabing illegal detention. Mabigat 'yon pag ikaw ang binalikan ng mga 'yan. 'Di ba? Marurunong ito eh. Oo. So ngayon, kayong tatlo may mga pamilya 'to eh. Ewan ko ba pwede namang maghahanap buhay ng maayos eh, construction. Daming construction dito. 'Di ba? Ang daming mga flood control project diyan, ghost pa ngayong iba. Oo. Maraming infrastructure project. Pwede kayong mag-apply. Oh, pwede din kayong mangilaw. Ha? Manginas. Benta nyo yung mga shell. Lalo na yung ranga-ranga. Mabenta yun, yung ranga-ranga. Huwag na yung ganyan eh, pambira. Mababaril kayong ginagawa. Itong grupo na to, nung umatake doon sa Brooks Point, siguro mga 15 minutes lang dumating tong may-ari, papatulang kayo ng mga tao na yun eh. Mabuti hindi kayo inabot. Ha? Mabuti hindi kayo inabot nung mga tao na yun. Kung hindi, ha? Abay, aywan ko. Diba? Baka sabihin eh, nanlaban kayo. Oo. Mga kaibigan. So, tingnan natin kasi sinusubaybayan natin tong kasong to. Ito yung kaso na medyo notorious yung mga suspect na tinuluyan. At tinitingnan natin, dinodokumento natin hanggang lumabas yung warrant. Pag lumabas yung warrant, di habulan na naman yan. Ha? Habulan na naman yan. Mga kaibigan, si Atong Ang, 20 milyon na ang patong. Si Gerald Bantag, magkano na? 2 milyon. Di ba? Mga kaibigan, ito ano lang to? Piso-piso lang to. 20 mil. Di ba? Pagka lumabas yung warrant nito, pipresyo na naman yan. Saan? Para mahuli ka agad. Di ba? Pero madali na lang yan pagka lumabas yung warrant. So yun yung binabanggit natin na na-file na yung kaso, no, nitong ng PNP Brooks Point, mga kaibigan. Kaya kayong tatlo, no, si Liit Mike, di ba, ito yung inabol-habol din natin sa siksikan noon, si Liit, si Macmac, si Macdo, wag na. May picture ka ba ni Macdo? O si Macdo, nandun na. Na-recruit na yata ito ng ano, sindikato. Sa nag-upgrade na. Ha? Mga kaibigan, Manny Ignacio, hindi naman yan makaporma sa Puerto Caloy tuwing papasok sa mga mall grocery pag nakita nila lab security. Oh, matindi itong lab security. Pati daga, hindi makakapasok sa bahay ninyo basta lab security. Oh. So ingat lang mga kaibigan, screenshot nyo lang muna pansamantala itong mga taong ito. Di naman, wala naman yung paglabag yan dahil talaga namang mga suspect sila, no? Para idikit ninyo doon sa mga tindahan ninyo para hindi na makaporma, no? So preventive ang gagawin natin habang wala yung warrant of arrest nila, mga kaibigan. Kasi parami na ng parami, wala nang patawad, umaga, gabi. Pag nadaan ang kanitong mga ito, ubos ang ari-arian mo. Cellphone, lagay mo lang dyan sa balkonahin ng bahay mo, tabing kalsada. Pag dinaanan ng mga kamay nito, sobra pa ito sa salabay. Ha? Di lang salabay, parang mga tayong ang mga kamay niyang mga tao na yan. Magtayong pa kasi siguro sa mga panahon ngayon dahil talagang delikado. Mga kaibigan, ano, para doon sa ating mga kababayan. Okay? So, iyon, atin lang in-update yung mga kababayan natin na i-file na yung kaso. Tingnan na lang natin doon sa City Prosecutor's Office kung magagawa ka agad yung resolution para iakyat yung kaso sa ating mga regional trial court na may jurisdiction dito sa tatlong ito, mga kaibigan. Okay. Nabanggit po kasi nyo noon nakaraan na bigyan na po siya ng radyo. Dito po kami nakatira sa Purok, Bagong Sikat, Barangay New Agotaya, San Vicente. Salamat po agad. Ah, radyo, Rosemary Malyari. Hintayin mo lang yung ano, ha? Hintayin mo lang yung pagdating ng mga radyo natin. Meron ba akong pangakong ganun? Oo. Kumbaga sa politiko, nangako na nga. Gusto niyo, tuparin ko pa. Hindi, meron lang. Kung napangakuan ba kita, Rosemary Malyari? Kasi ako pagka nangako, talagang tinutupad ko yan eh. Walang problema yan. Pagka dumating na yung radyo, nakita mong nagpaparapol na ako ng AM-FM radio dito, I-chat mo lang ako, padadalang kita ng isa. Rosemary Malyari ng New Agotaya, San Vicente. Okay? Oo. Oh. Speaking of San Vicente, bon, pakitawagan mo nga yung kagawad natin from Taytay. Nako, yan na naman si Taytay. Taytay! Good morning, Taytay! Katatapos lang ng kanilang ano doon, ng kanilang si Glock 9 ba doon, no? Glock 9 ano? Taytay. Talagang paanuhan ngayon ng mga ano ha, bon ha? Glock 9 si Taytay, si Roas naman. Nya bata, Elias naman. Talaga naman, no? Tapos si Baragatan, si yung dalawa magpartner sino na ngayon? Sa Sweet Notes. Grabe ah. Lahat ng kinuha. Si Glock 9 sa Taytay, si Elias sa 14 doon sa Rojas, Sweet Notes si Baragatan. Ah, tapos sa Sex Bomb pa. Oh, talaga naman si Palawan, ha? Iba't ibang munisipyo talagang artistahin na. Kompleto na, Mike. Sex Bomb, Baragatan, Glock 9, tapos na. Elias sa Taytay. Ha? Sweet Notes. Aba, mukhang ano, yung ano natin, yung Baragatan, Mike. Ha? Parang ano, ha? Talagang medyo masaya. Ha? Nicole Iyala pa. Tsaka si, may boxing si Eman Pacquiao. Aba, kala ko ba nagtitipid? Ha? Kala ko nagtitipid yung provincial government. Nagtitipid ang provincial government. Kaya si Eman Pacquiao, si Sweet Notes. Magkano may Sweet Notes? Parang mura lang man yan. 100,000. Yung talent pin nila. 200. Pero yung Sex Bomb, mahal yun. Million ba yan? Hindi naman, no? Oo. Nagtitipid ang provincial government. Kaya yan lang muna. Ha? Sex Bomb, Sweet Notes, Eman Pacquiao, asin pa? Oh, basta nagtitipid. Okay. Punta tayo ng yung Elias, sa ano naman yon? Sa Rojas, mga kaibigan. Pero bangkarera muna, ha? Bangkarera muna bago si Elias. So, bago kayo mag... Na-na-na-na-na-na-na. Bakarera muna tayo ng bangka. Oh. Abante tayo muna doon sa Taytay. Napag-uusapan, mga kaibigan, yung usapin, illegal fishing. Hindi ko titigilan yan. Kahit na wala na makinig sa akin, kahit isa na lang, kahit isang mangingisda lang sa New Guinlo. Pero gusto nating sabihin na nung dumating tayo na nakaraang linggo doon sa Taytay, ay tayo mismo nakakita na tuloy ang illegal fishing activity sa Taytay. Hulbot, pang-alimasag. Ngayon, yung mga fisher folks dyan, mga mangisda, hati. Merong mga panig ng illegalista at yung mga nagliligal. Meron dyang usapin na dinala sa barangay. Merong isang presidente dyan na Press Emily na ang gusto niya legal lang, no, yung paghuli ng mga yamang dagat doon sa Malampaya Sound para hindi naman maapektuhan pati yung mga similya, mga kaibigan, no. So parang pinipetisyon yung Press Emily tanggalin. Hindi natin alam kung bakit, no. Oh, ngayon dinala sa barangay, nagkainitan, mga kaibigan. Oh, nasa linya si kagawad Janet Loreto, sangguni ang barangay dahil nandun siya. Kagawad Janet, magandang umaga po.
1: Good morning po, sir.
0: Kagawad, anong nangyari nung nakaraan? Mukhang nagkainitan. Ano ba ang naging proseso?
1: Bali naman po na handle naman namin yun nung time na yun. Kasi nga, siyempre, alam na may mga alitan sila nung mga una pa. So, pinagharap, nagkaharap-harap sila nung oras na yun. Hindi naalis yung parang mga mainitang pagtatalo. Pero okay naman, may na-control naman dahil meron naman kami mga bisitang mga coast guard doon. May sila coast guard. Yung bali na, opo.
0: May nanghamon daw ng tagaan eh. To ba yun?
1: Hindi ko na po masyadong, hindi ko alam kung dumating doon sa part-time kasi maingay. Parang pati yung mga kababaihan, parang sumisigaw, ganyan.
0: Mainit talaga, no? Kagawad, no? Ang mga kaibigan, ang pinag-uusapan, meron silang pinitisyon, may nagpitisyon na tanggalin yung kasalukuyang presidente ng Fisher Folk. Tama ba, kagawad?
1: Opo. Pero sir, naayos po namin yon yung doon sa, kasi sabi ko nga sa kanila, yung concern namin is doon sa petition nila, napatansitin yung aming president.
0: Mm.
1: So, bali doon sa mga usapin na pagdating doon sa mga paglalaot, ay kasi nga syempre, yung lahat po ng katulad po sa pagdating sa mga batas na yan, hindi po nga namin masagot talaga na kung paano namin sila sagutin dahil masukaan po doon yung mga nakakaalam katulad ng mga nagpapa-implement po, yung mga nagpapatupad katulad po ng DENR.
0: Oo.
1: So, nung time na yun sana, invited po namin yung aming paso, kaya lang, dumating daw siya doon ng 12 o'clock, so siguro na mali yung oras na ibinigay sa kanya.
0: Mali.
1: Dapat 2 p.m. 12 o'clock po, nandoon na po talaga daw nung si paso nung araw na yun sa venue na pagdadausan namin ng meeting.
0: Oo.
1: So, nung time na nag-chat po ako kay Paso na kung pwede po na ma-invite uli namin sila, dahil nga syempre medyo critical yung usapin, hindi po namin darating talaga doon sa point na doon na pagdating sa mga illegal at legal na paghahanap buhay, mahihirapan po kami doong sagutin yon. So, ayan, sagot naman ni Pamo dahil na nanggaling na nga siya doon at naka-uwi na din po siya, parang hiya na rin ako na ulit-ulitin siya. So, nag-umpisa po kami. Inumpisahan namin yung meeting ngayon. Sabi ko nga po, dahil ang concern natin ay dun sa pagpapatalsik ng presidente, yun lang muna po yung pag-usapan namin.
0: Oh, tama. Oh.
1: So, napahapyawan din po yun nga, yung pagdating sa paglalaot. Ayun na nga, sabi ko doon, sundin natin yung bylaws doon na yun nga, ang president is 2 years bago siya palitan. At kung magpetition naman, dapat registered member ng association. Sabi ko lang din po doon, in-explain ko na lahat naman po tayo ay pwedeng maging mangingisda. At tulad ko, kung halimbawa man ako ay fish vendor, pwede rin akong tawagin na mangingisda dahil yun din po yung pinagkukunan ko ng pang-araw-araw na ano. Sa pag-opo. Ngayon, pero hindi naman ako nag-member doon sa asosasyon. So, paano ako matatawag na registered member? So, ang sabi ko dito sa mga petitioner, hindi naman kayo lahat ay member ng asosasyon, kaya wala rin kayong rights na magpatalsik doon sa president.
0: Yun, kailangan legit, so, kailangan legit member.
1: So, ngayon,
0: no?
1: Opo, nagkasundo naman na, ayun naman kay punong barangay, o sige, ganito na lang, magpa-member kayong lahat sa asosasyon. Okay naman po yung naging usapan na mag-member sila. Ayun, nagtanong na sila kung paano yung mga procedure, kung kailan yung kanila mga monthly meeting, kung magkano po yung registered, kung magkano po yung membership fee, at saka kung magkano yung kanilang mga monthly dues.
0: Okay.
1: So, sa bali, may follow-up meeting po sila sa June, hindi ko alam kung June 5 or June 3. So, doon po ulit maghaharap sila. Pero tingin ko naman, nagkasundo din po sila doon base doon sa naging usapan namin doon sa...
0: So, si Kagawad, Janet, si Press Emily ay mananatiling presidente ng asosasyon?
1: Opo.
0: Okay. Kasi, simple lang naman yan eh. Susundin mo yung bylaws. Yun lang naman yun. Yung bylaws, yun yung Bible ng bawat organisasyon eh. Susunod ka lang doon, member ka na. Mm-hmm. Di ba?
1: Opo. At saka kailangan din na, kumbaga, maging member din po sila doon. Baga, fill up sila ng form. Tapos magbabayad sila ng membership fee. Susunod sila kung ano po yung mga napag-usapan doon.
0: Ano daw ang dahilan kung bakit daw gusto nilang patalsikin si Press Emily?
1: Ayun nga daw po, dun sa sinasabi nila na parang higpit, gano'n, mahigpit. Tapos siguro dun sa pagpapahuli nga sa mga illegalista.
0: Gusto nilang patalsikin si Press Emily kasi si Press Emily ay isa doon sa nagpapausad ng tamang paghuli ng mga yamang dagat katulad ng Suwai, Hipon, Alimasag diyan sa lugar.
1: Siguro po ganun po. Doon kasi sa pag-uusap, parang nagkaroon po ng parang siyempre yun nga po, concern and issues. So yun nga yung sinasabi nila, nilalabi nga talaga ng mga mangisda doon sa part na mga naguhulbot na hindi naman po nila nasa, kumbaga, ayun nga, nagkaroon sila ng debate. Ang sabi ng dito sa mga naguhulbot, sabi nila doon sa part naman ng mga may bukatot, naglalaot naman po sila nang hindi naman nila sinasagasaan yung bukatot. Halimbawa daw po, pag halimbawa nakikita nila na may buya, buya po yun. Ngayon, aminado naman yung isang naguhulbot na sabi niya, ito talaga, aminin ko na tinataas daw talaga nila yan. Ngayon, tinitingnan nila kung saan siya nakarumbo. Halimbawa po, kung ang rumbo nila ay naka-straight sa kanila, dito sila, kakanan sila, para lang hindi talaga nila masagasaan yung nagbubukatot. Iyon naman po yung lahat ng, ayun din po yung mga sinabi lahat ng mga naguhulbot. Na kung nakikita naman nila daw po na may buya, ay umiiwas sila. So, kasi nga, kung nurumbuhin daw po nila yun, mapiperwisyo din yung mga lambat nila. Kumbaga, ayaw din lang sumabit soon. At ayaw rin nila na napiperwisyo din po yung may bukatot.
0: Pero ganun pa rin, hindi pa rin dapat payagan si Hulbot. Kasi bawal yun, active gear eh.
1: Ayun din naman po yung sabi namin na sa amin nga, kapag sabi nga, ginamita ng makina is illegal. Ngayon, sabi ko nga sa kanila, naalala ko na minsan na meeting kami with PASO na kung maglalaot kayo ng walang makina, yung dati lang, yung hilada, yung manumano. Okay naman po yun.
0: Huwag lang gamitan ng makina. Kasi pag makina, talagang mabilisan yun. Tapos mahirap mo nang kontrolin yun. Kasi sad-sad lahat yun eh. Damay lahat eh.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Pero still, kagawad, bawal pa rin si Hulbot. Di ba?
1: Opo. Bawal nga po. Yun naman yung sinasabi namin na talagang bawal. Kasi napasok na siya doon sa, pinagbabawal eh. Kasama na siya doon sa, yun nga sa batas na kapag binamitan mo ng makina at ano, talagang bawal. Kahit ano pang...
0: At saka nasa ano tayo, kagawad? Nasa protected area tayo. Protected area, di ba? So, bawal talaga yon. Ngayon, not unless itong BPAR o itong PAMBI, baguhin nila. Sige, payagan nyo na yan. Active gear. May makina. Sige, Arya. Eh di, todas na yung malampaya sound lalo. Di ba? Pati yung ilalim. Sad-sad yan. Pati si Milya.
1: Opo. Sa amin kasi sir, ang hirap namin sagutin yung bagay na ganyan. Kaya sabi ko nga, dapat talaga sa susunod na pagpupulong namin, mayroong mga concern agency na nandyan. Kasi sa amin kasi, hindi namin pwedeng tapos katulad nung mayroon sa amin nagagalit dahil ang iniisip kung pumapanig kami doon sa kabila. Mayroon namang parang sasabihin, bias kami. Dahil siyempre kung nga ang batas, kahit ipaliwanag mo sa kanila, hindi po nila naiintindihan yun.
0: Hindi talaga nila iintindihan.
1: Ang tao, sarado po ang isip niya, lalo pa pag pinaglalaban nila yung sa kanila. So kami po, ipit na ipit pagdating sa mga ganyan.
0: Naintindihan natin yung side ng barangay, no? Pero kailangan natin ng pangil eh. Hindi natin pwedeng payagan, not unless baguhin yan. Oo nga, ito pangkain-kain lang. Pero may lumalaban ng patas eh. Itong mga naguhulog nitong mga bukatot na ito o itong pamamaraan ng bubo, no? Tapos yung iba baklad, pumapatas eh. So kung may pumapatas, lumalaban ng parehas. Kung lumalaban sila ng parehas, bakit ikaw ayaw mong lumaban ng parehas? Ganon yun eh. Di ba? Kagawad?
1: Kasi nga po, yung sa explain nila doon pagdating sa Hulbot, dahil syempre, kami kasi, patulad ko, hindi ako na, kumbaga, napasanayan ko nung panahon na hilada, dahil naalala ko, ganyan din yung hanap buhay ng mga magulang namin. So, itong panahon na mga dimakina na po na yan, medyo hindi na po ako masyadong sa ganyang usapin. So, ang paliwanag na po nila doon, pagdating sa Hulbot, hindi naman daw sila masyadong... hindi daw affected yung karagatan dahil katulad nung explain po nung isa. Ang sabi niya, hindi ba nila alam na ang mga basura dyan, lahat ng mga ano ay nakukuha nila? Kumbaga, parang nagiging sila din tagapaglinis, parang sila ng karagatan eh. Parang nakukuha ng kanilang mga lambat, tapos tinatako nila doon sa isang tabi. At na-explain din po sila na kung hulbot man, hindi daw po yun sagad sa ilalim. Kumbaga, lutang siya. Hindi talaga katulad ng troll na nagagalagad niya yung putik.
0: Mm. Oo nga. Ganun pa man na nakakatulong magli... Doon pa rin tayo pupunta nga sa... Kasi inakda po yun eh. Inakda po yun ng batas natin eh. Inakda. Sila naman na nagsabi noon. Nagpapatupad lang naman yung mga implementing agency ng batas. Di ba? So, yun naman... talagang napatunayan na talagang bawal yun dahil may hinuli nga, di ba, na tatandaan mo yung magtatay dyan, kinasuan pa yan dito sa puerto o kinasuan ng, tapos lumabas yung mga warrant nila. So, ibig sabihin, nag-i-exist o lutang yung ano na ito, batas na ito, not unless baguhin yan. Di ba? Kasi ang batas ginawa para proteksyonan si Malampaya eh. Malampaya Sound, di ba? Anyway, kagawad na doon sa ginawa natin noon sa sanggunian panlalawigan hearing, committee on agri, talagang pinagdebatehan na rin 'yan. Ang ano na lang diyan ngayon, yung implementation ng batas natin. Talagang hindi magkakaigik pag ipipilit mo 'yun sa iyo, ipipilit mo 'yun sa iyo eh. 'Di ba?
1: Pero nga nung nakaraan ng dito lang meeting din ano namin with Paso, yun nga eh, kung sige kayo, kung basta 'yan kami nagpapatupad dahil yan ay batas. Pero kung galaw kayo, siguraduhin nyo lang na huwag kayong pahuli.
0: Ganun na lang. Tama yun. Sige. Nagpapatupad lang. Laot kayo. Ipilit nyo sa inyo. Basta nagkahabulan dyan, di pasensya na lang. Ganun na lang siguro. Sige. Magdadagdag pa ng tropa dyan. Galing na ako dito. Tinawagan ko na si board member June Ortega, chairman ng Committee on Agriculture, magpapatawag siya ulit kasama itong mga implementing agency, Coast Guard or Maritime, para palakasin na naman. Bahala na, kung talagang ayaw mo, wala tayong magagawa eh. Kung talagang ipipilit mo yun sa'yo, eh, gusto mo yan eh. Di ba? Eh, ganun talaga. Ay, bahala na lang sa laot kung papaano, kung magkakasalubuan. Di ba? Yung mga implementing agency, dito sa mga gusto nilang ipilit yung kanila. Kagawad.
1: Opo.
0: Sige. Nabuti, nandiyan kayo sa... barangay din, ano? Kagawad Janet Loreto para mamagitan. Thank you po, Kagawad Janet Loreto.
1: Thank you, sir.
0: Opo. Yan, si Kagawad Janet Loreto ng barangay New Ginlo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Matatandaan nyo si Kagawad Janet, may issue din yan, di ba? Pinagbintangan niya, parang nasapok siya ni Kapitan Saldi.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ng New Ginlo. Pero, ewan ko, kung nagkasuhan na itong dalawa. Oo. Ay di ipilit niyo yung gusto ninyo. Ha? May sinusunod nga tayong ano eh, pero ganun talaga pagka gusto mo, na illegal naman to, okay naman to, hindi naman tinatamaan yung mga bubo nila eh. Eh bakit yung bakit lumalaban ng parehas tong mga nagliligal? Nagbabaklad. Baklad sila imbis na mag-troll, baklad. Di ba? Yung troll sa gasa talaga yan, yung troll na yan. Alam nyo talagang fishing ground dyan eh. Ang alimasag dyan, 250 lang pesos. Dito sa New Market, Old Market, alam nyo bang alimasag dyan kung magkano? 400 to 500. Kaya ginto yan. Ginto yung lugar na yan. May ginto sa ilalim. Ganyan siya. Kaya legal man o illegal, talagang pinipilit nitong mga... Mayroon nga nagliligal lang, yung bubo-bubo lang eh, di ba? Eh kayo, ayaw ninyo. Ay, sus. Sherdan! Good AM, Kaloy. Sana may station kayo dito sa Espanyola. Wala dito XFM. Wala dyan? Espanyola? Wala nga. Rizal, no? Abdul Rashid. Kamusta ka, Leo? Pabati po dito sa Fish Landing Office Municipal Agriculture. Naka-monitor sila sa Busay. Yan sa Taytay. Ryan Toto Rodriguez, good morning, Kaloy. Good morning po. Rosemary Malyari, good morning. Manny Ignacio, labas mo na, Bon. Hindi yan makaporma dito sa Puerto Caloy tuwing papasok sa mga mall grocery. Nakita nila Lab Security Agency, nakaposting. Aba, Lab Security ah. Lab na lab kayo ng Lab Security Agency. Thank you, Juanita Abrea. Norba Aliudin. Gandang umaga, Sheridan Caloy. Sige po, makita natin yung mga nag-share tsaka yung mga comment. Amor Mojica. Morning, Amor. SD Caloy. Nathaniel Limson Caloy. Sana may... Oo nga. Hintayin nyo lang oh. Yung Roas XFM station. Malapit na po nating mag-construct dyan. XFM talaga, ha? Tuloy-tuloy na yan. Okay. Sige. Paikutin mo na yung ating tambiolo. Para sa ating Shanton. O para sa ating Shanton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Umuti ka na, may collagen ka pa. Kanino kaya mapupunta ang ating Shanton Gold Coffee Mix for today? Friday! Ayan o, nag-share. Salamat ha, sa mga nag-share sa atin. Ayan, dilaw, puti, aputi, blue, green, or yellow. Alberto, hindi, lumampas kay Alberto eh. Napunta kay Asjali Peñalosa. Peñalosa. Asjali Peñalosa Merlin. Congratulations! Yeah. Abangan ang susunod ng palatuntunan, ha? Kay Kagawad Gerald Galis, servisyong katropa, at kay katropang Mike Scottet, Kagawad Mike ng Siksikan. Magkakasunod-sunod yan hanggang mamayang hapon. Mga programang inilaan ng XFM Palawan para sa inyo. At mga kaibigan, wala na ho tayong gaanong oras. Mayroong clinic ngayon, ha? Yung Yes to Health, Biyernes. Diyan sa second floor, DCRM building. May mga nararamdaman diyan. Pa-check up nyo na po yan. Huwag nyo nang patagalin. Mahirap magkasakit ngayon. Mahirap po. Uy, good morning nga pala. Kay Ma'am Arlene ng office ni Senator Erwin Tulpo. Diyan tayo kahapon. Ito pala ng office ni Senator Erwin. Na umaga sa inyo dyan. Yung gwardiya, nagpakalis na ako doon eh. Sir, pa-picture naman. Talaga. Sa office ni Senator Erwin. Wala na tayong ganong oras, mga katropa. Maraming salamat. Happy weekend. Bye!
3: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

0: City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Lagi po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil 3 take ko lang when nawala ang pain. Cease the Pain, the best.
1: Cease the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Salvo Plus Gold.
2: Ako si Wayne, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Salvo Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Salvo Plus Gold.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. At timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang tapat na may plus. Panalo, may masarap na dagdag sa ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa Piling Drugstores nationwide.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
9: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
1: Sample Plus Gold.
18: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Payne.
0: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
7: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang paggagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang tip ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Talagang maaasahan.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Mahilig ka ba magkape?
18: Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
1: XFM.
18: Premium D3.
21: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
24: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
25: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
26: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
27: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Santon Plus Herbal Oil.
28: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
29: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
29: Santon Plus Herbal Oil.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
30: Mga butika.
31: Mga katropa, exciting dito!
32: Umaga pa lang.
33: Santon Gold Coffee Mix.
34: Ako si Maling isang teacher, sabi nila okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
33: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
30: Sa mga butika.
35: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
0: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
6: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
34: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
34: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
34: Desminoria.
11: No more.
34: Santon Plus Herbal Oil.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
13: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
14: Santon Gold Herbal Tea.
12: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
14: Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
32: Sister Pain.
36: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
15: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
32: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
32: Santon Gold Coffee Mix.
37: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
32: Mabibili sa mga butika.
38: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
1: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
38: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
19: Mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit.

0: Jadi, huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sestapain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
4: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain.
5: Symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santong Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santong Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santong Gold Coffee na.
8: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Pabibili sa mga butika.
8: Santong Plus Gold.
10: Ako si John. Problema ko ang balik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: XFM time, 9:22 ng umaga.
13: Serbisyong Katropa. Programang sumbungan ng bayan. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa. Kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: Bayan.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Kawalan din ba dyan sa inyo?
1: Serbisyo Kaktropa.
0: So sa atin sa Puerto Princesa, mga kababayan, maulan.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Inuulan kami sa mga munisipyo, maulan din ba sa inyo?
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Pero hindi naman ganong kalakasan. Sakto lang yung bang binabasa yung pong makakapal na alikabok.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Yung mga halaman na dinidiligan lang.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Hindi naman ganong kalakasan. Di ba, Maxim Reyes?
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Sakto lang yung ulan. Hindi naman magpapabaha. Pero sabi pagka ganitong ulan, yung parang binabay, talagang magpapaputik yan.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Siyempre, Karamay Rojas, Palawan. O Maxim, dyan kami sa May 13, ha? Sa Rojas.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Welcome sa ating palatuntunang Serbisyong Kaktropa.
1: Serbisyong Kaktropa.
0: Kasama ang inyong lingkod ka, Gerald Galles.
1: Serbisyong Kaktropa.
0: Ang alas 11 ho tayo sa palatuntunang ito.
1: Serbisyong Kaktropa.
0: Buti pa dyan sa Rojas, maano raw, sabi ni Maxim, mainit daw sa Rojas.
1: Serbisyong Kaktropa.
0: Dyan sa inyo doon, Abrera, kamusta dyan? Maulan din ba dyan sa inyo?
1: Serbisyong Kaktropa.
0: Dyan ba si Don Abrera ngayon?
1: Serbisyong Kaktropa.
0: Dito sa amin sa Puerto, maulan pero hindi naman kalakasan.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Live sa Facebook, sa XFM Palawan. Ito pong palatuntunang Serbisyo Kaktropa.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Arnaldo Reyes, thank you sa pag-share.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Ang layunin ho ng Serbisyo Kaktropa ay pagserbisyohan ang ating mga kababayan. Pwede hong maging daan sa mga gustong manawagan.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Sa mga hihingi ng tulong, ha, Alvin Garzon. Good morning, Idol. Good morning.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Pagka merong kang panawagan, hihingi ng tulong. Sa tingin mo makakatulong ito, magiging daan para makaabot sa ating mga kababayan. Ang gusto rin hong tumulong. Pwede yan, manawagan, hihingi tayo ng tulong, ha?
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Makailang beses na rin pong nagawa ano na merong nanawagan at natulungan, di ba?
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Merong mga problema na idulog dito

0: FM Palawan sa Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa mga radyo ha, sa mga nakikinig, hintay lang doon sa radyo na tumatawag sa akin yung iba, yung mga taga Rizal, pati taga Rojas. Taytay, ganun din. Gusto humingi ng radyo.
1: Servisyong Katropa.
0: Hintay lang ha, yung pong radyo paparatig na. Radyo po ni Station Manager Kanui La Rosa.
1: Servisyong Katropa.
0: Pare-pareho tayo, naghihintay lang din eh.
1: Servisyong Katropa.
0: Pagka nandyan ha, i-announce naman po yan sa Bullseye. Doon sa program ni Kanui. Doon mamimigay, di ba? Rada K.
1: Servisyong Katropa.
0: Good umaga ha, Julius Ubay. Good day, Sir J. Pinaklang ulan na umaga sa inyo. Pagbihira, o. Ano mo nasabing bakla?
1: Servisyong Katropa.
0: Mahine, you know? Ano lang, hindi ganong kalakasan.
1: Servisyong Katropa.
0: Maricel, Kurib, Tampos. Good morning po, Sir J. Maulan po dito sa amin sa siksikan. Kung buong puerto yata, inuulan.
1: Servisyong Katropa.
0: Thank you ha, kay Rada at Julius Ubay, Barbie J, sa pag-share ng ating live.
1: Servisyong Katropa.
0: Mga nakikinig ha, saan man kayo sa mga oras na ito, nasa palengke man kayo nagtatrabaho, bumibiyahe, yan sa terminal, sa talipapa, nasa opisina, nasa bahay.
1: Servisyong Katropa.
0: Gandang umaga ho sa inyo.
1: Servisyong Katropa.
0: Welcome dito sa palatuntun ng Servisyong Katropa, ka Gerald Calles.
1: Servisyong Katropa.
0: Sama si James Nava. Tama, James Nava, di ba?
1: Servisyong Katropa.
0: Ng PTCI. Tama.
1: Servisyong Katropa.
0: Gusto rin mong maging technician. Alam mo, pagka-technician sa radyo, tagal yan sa servisyo, mahaba yan.
1: Servisyong Katropa.
0: Si Ken Vincent Dancil at si Axel Bonnobarenes, talo na naman. Ay, hindi pala natuloy yung laro.
1: Servisyong Katropa.
0: Kasi muntik nang magkagulo raw, pambihira naman o.
1: Servisyong Katropa.
0: Robert Enriquez, saan araw umuulan, batiin mo naman ako. Ngayong nanonood ng live mo, Robert Enriquez. Batiin mo rin yung pamangkin ko kahapon ng birthday. Talaga na, happy birthday.
1: Servisyong
0: Katropa. Pangalan ng nag-birthday para mabatin rin natin, Robert.
1: Servisyong Katropa.
0: Alvin Mendez, thank you sa pag-share ha. Ray Mark Arsaga, Gani. Good morning, Idol ka, Gerald. Good morning. Alberto Pama, good morning. Ganda tanghali naman sa iyo eh. Good morning pa lang ha, Maricel, Shardan Sek. Thank you.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa amin pala mga kabarangay ha, yan po sa Bangkaw-Bangkaw. Nako, eh mayroon pong aktibidad tayo ngayong araw na ito. Magnay ho sa 81st founding anniversary ng Barangay Bangkaw-Bangkaw.
1: Servisyong Katropa.
0: May 9, 2026. Ano ang meron ngayong May 9? Mas, tapos mayroong pong gabi ng parangal. Bibigyan ng award yung pong mga talagang mayroong ambaga sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Tapos awarding na rin po ng mga nanalo sa basketball at volleyball tournament po ni SK Yabliena.
1: Servisyong Katropa.
0: Meron din community night, pambihira o.
1: Servisyong Katropa.
0: Sasaya ang mga taga Bangkaw-Bangkaw mamaya sa plaza.
1: Servisyong Katropa.
0: Kitakits doon mamaya ha.
1: Servisyong Katropa.
0: At syempre, ang ating pong palatuntunan, Ken, pwede na siguro tawagan. Ay, hatid sa atin ang Yes to Health Clinic.
1: Servisyong Katropa.
0: Kung meron kang nararamdaman sa iyong katawan, halimbawa, pumunta ka na ng doktor, tapos paulit-ulit yung sakit na yan, para bang walang bisa.
1: Servisyong Katropa.
0: Naturopathy Doctor, tryin nyo po ito. Baka sakaling dito, merong solusyon. Merong gamot ang inyong pong karamdaman.
1: Servisyong Katropa.
0: Ang Yes to Health Clinic ay nandiyan lang po yan sa San Manuel National Highway. Sa harap po ng kain na to, sa baba ng, sa taas ng Nokinox. Diyan po yung Yes to Health Clinic. May mga doktor ho tayo dyan na pwede yung magservisyo sa inyo.
1: Servisyong Katropa.
0: Pwede rin ho kayong bumili ng mga Santon products. Santon Plus Coffee Mix. Yung pong Santon Vitamin C. Yung pong Santon Plus Gold. Yung pong Premium D3. Pati na rin po yung Turbo. Aroy, yung Turbo.
1: Servisyong Katropa.
0: Yung Santon Plus Herbal Tea. Meron din po dyan. Sis the pain, meron din.
1: Servisyong Katropa.
0: Siyempre yung sabon, yung Santon Plus Herbal Soap, meron din dyan. Pwede kayong bumili. Meron ding Santon Oil, oh. Ang dami mga Santon product na pwede nyo pong bilihin dyan.
1: Servisyong Katropa.
0: Isa mga lugar na nasa munisipyo, may mga drugstore na pwede nyo pong puntahan para makabili ng Santon product.
1: Servisyong Katropa.
0: Baya, babanggitin natin, marami yan. Pwede nyo pong puntahan yan. Sikat talaga, no? Santon product, napakabisa, napakaganda.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yung mga wanted ngayon sa buong Pilipinas, pambihira merong mga rewards. Si dating Biocor, Director General Gerald Bantag, merong reward na 2 million pesos.
1: Serbisyo Katropa.
0: Si Atong Ang naman, ito yung mga ano lang, yung magkakapera kagad kayo. Maituro nyo lang, siguro nyo lang ha, na ituturo ninyo ay siya.
1: Serbisyo Katropa.
0: 2 million agad, Gerald Bantag, kung alam nyo kung nasaan. O kaya si Atong Ang, 20 million pesos. Pambihira, grabe oh.
1: Serbisyo Katropa.
0: 20 million pesos, Atong Ang.
1: Serbisyo Katropa.
0: Marami pa yan eh. May mga si Saldi ko mukhang walang ano, di ba? Walang reward.
1: Serbisyo Katropa.
0: Marami pang mga nawawalang inahanap at pinaglalaanan ng gobyerno, milyong-milyong halaga para lang mahuli.
1: Serbisyo Katropa.
0: Bilang Ken ha, pagka nandyan na ha.
1: Serbisyo Katropa.
0: Para ma-interview natin.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay, kagabi nandyan ho tayo sa barangay Santa Monica.
1: Serbisyo Katropa.
0: Aba ng transaksyon, grabe. O, bypass operation.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ito ngayon si Police Captain Justin Dalyon. Napakasipag. Yung pong station commander ngayon, bago ng PS2.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ano yung shooting incident? Nahuli yung pong suspect.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pero unding apprehension nung nakaraan, si Garillo. 200,000 mahigit yung pong halaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Tapos bypass operation. And meron pa yung sa sextortion nung nakaraan. Nahuli rin po yung suspect.
1: Serbisyo Katropa.
0: Bago yung pong kagabi, bypass operation. Kasama po yung CDEU. Nandun din po yung pedeng.
1: Serbisyo Katropa.
0: Operation sa pangunguna po ni Police Captain Dalyon.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ang PS2 ang habay. Simula pa kami hapon hanggang inabot kami ng gabi. Pamadaling araw.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ganun talaga pagka napakahaba ng oras para doon sa sigurista na target.
1: Serbisyo Katropa.
0: Uubusin ng oras para lang makasiguro na safe yung kanilang transaksyon. Pero hindi pa rin talaga nakaligtas doon po sa pusher buyer at doon po sa Alpha.
1: Serbisyo Katropa.
0: Huli, positive po ang lakad ng PS2 at ng CPDEU ng Pidig. Kagabi dyan po sa barangay Santa Monica. Ang laki nito.
1: Serbisyo Katropa.
0: Aabot sa 70,000 pesos yung pong halaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sa mga naghahanap ng mga malaking lakad, oh, ito hindi ho 500, hindi ho 1,500, hindi ho isang sachet.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ang lakad kahapon ng PNP ay nagkakahalaga ng mahigit 70,000 pesos na halaga ng illegal na droga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Merong na-recover 4 maliban sa nabili isa. So 5 lahat ng sachet yung pong nakuha dito po sa suspect.
1: Serbisyo Katropa.
0: Antabayan niyo po sa page ng XFM Palawan. Lagi hong nangunguna yung pong mga balita na meron sa page na yan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Nakapost na rin yata, di ba? Yung pong picture, then yung pong actual operation, yung video, mamaya ng konti. Naayos na rin po at maipopost na rin yan. Bypass operation ng PS2 ng CPDEU. Diyan po sa barangay Santa Monica.
1: Serbisyo Katropa.
0: 9:33 ho ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Babalik tayo, makalipas lang po ang ilang mga paalala.
1: Serbisyo Katropa.
2: Sister Pain.
3: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Pagpipili
4: sa mga butika.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sunzone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Sunzone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sunzone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tara! Kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at dinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
10: XFM.
11: XFM.
12: Sister Pace.
13: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
12: Sister Pace. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pace.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
15: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: XFM.
11: XFM.
12: Sister Pain.
16: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
12: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika. Sunzone Gold. Coffee Mix.
17: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Sunzone Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Sunzone Gold Coffee Mix.
12: Sunzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sunzone Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sunzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sunzone Plus Coffee Mix. Ang Sunzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
18: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
19: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Vision X Plus Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
20: Vision X Plus Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
23: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at at mangustin, mga sangkap ng Santol Plus Gold, nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
24: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
25: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
26: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
27: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: XFM.
28: X.
10: XFM.
28: FM.
29: Serbisyo Katropa.
30: Nagbabalik ho ang Serbisyo Katropa.
29: Serbisyo Katropa.
30: Sa mga naghahanap po ng sabon, talaga naman pampaputi ho, pampakinis.
29: Serbisyo Katropa.
30: Sabihin namin dito sa XFM at sa iba pa.
29: Serbisyo Katropa.
30: Sino, Ken?
29: Serbisyo.
30: Sino sa tatlo?
29: Serbisyo.
30: Paghanap ninyo yung sabon na gamit namin na pampaputi, pampakinis, kahit na expose ka sa alikabok at init ng araw, andito yung Santon Plus Herbal Soap. Kailangan nyo ho ito. Kailangan natin araw-araw. Pwede ho sa bata, sa matanda. Pwede ho nyong gamitin ito sa buong pamilya. Swak na swak sa buong pamilya. Santon Plus Herbal Soap. Linis na ramdam, fresh na tumatagal.
29: Serbisyo Katropa.
30: Okay, 9:43 ng umaga.
29: Serbisyo Katropa.
30: Meron tayong makakausap.
29: Serbisyo Katropa.
30: Sa kabilang linya, si Ma'am Rot ito. Si...
29: Serbisyo Katropa.
30: Nga, kausapin. Ah, hello po, magandang umaga.
31: Yes po, magandang umaga po.
30: Yes ma, magandang umaga. Sino po ito?
31: Si Ma'am Mary Ann Gonzalez po.
30: Ma'am Mary Ann, tayo yung magkausap nung nakaraan sa anak mo, di ba? Nadadalaw ka doon sa Bahay Pag-asa?
31: Opo.
30: Okay, sige po. Ano pong sabi? Kasi ang advice sa atin, nung nagpo-program tayo, nandito ka, hindi ho sumagot eh, di ba?
31: Opo, hindi po sumagot.
30: Tapos ang sabi, tumawag sa akin.
31: Okay.
30: O pagtawag sa akin, pinapapunta ka doon eh.
31: Nagpunta po ako nakaraan, pagaling ko diyan pumunta na po ako doon, kumuha po ako ng gate pass. Sabi nila po, hindi safe daw po sa kanila yung anak ko. Yan po lagi nilang sinasabi sa akin.
30: Ano raw yung anak ninyo?
31: Safe daw po palagi sa pangangalaga nila.
30: Oh, safe daw. Oh, tapos kunito mo yung ano, yung sabi mo naranasan mo doon sa anak mo na una, sinaksak ng lapis, pangalawa, Tinadyakan?
31: Opo.
30: Okay. Anong sabi?
31: Binigay ko rin po kasi kanila yung kopya ng sulat ng anak ko para makita po nila. Sabi nila ililipat. Gagawaan daw po nila ng paraan para mailipat ng kwarto.
30: Okay. Ililipat nila ng kwarto para hindi na makasama yung mga nanakit sa anak mo.
31: Opo. Ganun daw po ang gagawin nila.
30: Hindi naman daw sa bahay pag-asa? Group home daw, sabi? Ganon?
31: Opo. Group home po ang tawag nila. Pero bahay pag-asa po yan siya, sabi ng mga pulis po.
30: Doon pa rin naman eh, di ba? Alos, magkadikit lang? Tama ba?
31: Opo. Magkadikit lang din po yan sila eh.
30: Group home lang. Okay, sige. Ang sabi ay ililipat. Kailan naman daw ililipat?
31: Opo. Hindi ko po alam.
30: Dapat natanong natin kung kailan kasi bawat oras, bawat araw, paano kung masakta na naman uli, di ba?
31: Kaya nga po, yun nga po ang pinapangambahan ko kasi ang nangako sila sa akin, nasip ang kalakayan ng anak ko, tapos magsumbong sa akin, hindi nga makasumbong yung bata, sulat-sulat na lang.
30: Si ano yun, si Ma'am Remy Beltran yung kausap ko, yung head mismo ng CSWD. Kung kausap mo yung mga tauhan niya lang, sa susunod na balik mo, siya mismo yung kakausapin mo ha. Nagpa-schedule na ako doon na ikaw yung dapat... siya mismo yung dapat na makausap mo.
31: Kasi mga tauhan niya lang po kausap ko doon, sila Ma'am Juliet, sila Ma'am Jisami yung tagabigay ng gate pass para makadalaw po.
30: Wag mo na yun. Yung pinaka-head mo na yung kausap natin, yun ang tinawagan ko eh. Nagpapa-schedule ako ng interview, sabi ko papaabot ko on air sana para mapakinggan din yung paliwanag nila. Eh sabi nila, wag na lang daw on air, doon na lang daw. Pero pagka nandoon ka na, tatawagan mo ako ha?
31: Wala po akong panggasolina eh, kaya sabi ko sa Monday na lang.
30: Oh, okay lang. Sige, sa Monday. Hindi naman tayo nagmamadali sa sitwasyon na yun na naipaabot mo na rin naman. Ako naipaabot ko na rin, sabi nila, gagawin nila ng paraan.
31: Kaya nga po, kasi kung hindi nila iuwi, ang sa akin lang, kung hindi nila iuwi sa akin, ilagay nila sa safe na lagayan na walang nag-apay kasi sa akin hindi ko po yan sinasaktan eh.
30: Siyempre, anak mo, di ba? Tapos mabalita mo, sasaktan ng ibang tao, talagang iinit din yung ulo mo.
31: Opo, kaya sana naunawaan din nila yung damdamin ko bilang anak. Ay, siyempre, masakit na. Hindi ko ngayon sinasaktan. Tapos sa kanila, sasaktan lang ng ganun-ganun ng kapwa niya bata.
30: Okay, sige. Ngayon, ang dalaw mo ay kailan?
31: Sa Linggo pa po.
30: Biyernes ngayon, may dalawang araw pa.
31: Opo. Kaya yan ang pinapangambahan ko araw-araw kung ano na yung kumusta na yung kalagayan niya doon.
30: Magbibigay uli ng sulat yun?
31: Opo, magbibigay po ng sulat ulit yun.
30: Doon natin malalaman kung ano yung nangyari sa kanya sa buong isang linggo.
31: Opo. Tapos...
30: Baka mamaya may sulat na naman doon na nasaktan siya? Ma'am? Sige, wala yung linya. Si Ma'am Mary Grace yung kausap natin. Mary Ann pala, kausap natin ito nung nakaraan at pinaabot yung pong concern nila na nasasaktan daw yung kanyang anak doon sa loob ng bahay pag-asa.
29: Serbisyong Katropa!
30: Pinaabot ko na ito ha, sa CSWD. Yung mga nagbabantay sa bahay pag-asa o sa group home, paki-check nyo po ito.
29: Serbisyong Katropa!
30: Yung bata na nandoon ay hindi hon basta-basta nakapagsasalita yun. Sinusulat lang kung ano yung nararanasan niya. Di ba, ma'am?
31: Opo. Kaya nga sinasabi ko, huwag nila masyadong higpitan kasi yun na yung paraan ng anak ko para mag-isag-usag sa akin. Pero sulat na lang po.
30: Baka naman inaaway niya yung iba mga bata doon, ha?
31: Hindi po siya ganun. Ano po siya? Nagtatakasat, nakawin pa rin po yun siya.
30: Mabait siya, mabait. Hindi siya ganun.
31: Opo. Opo. Kaya si Ma'am Juliet sabi niya, nakakaganda daw yung pagpalaki ko sa anak ko kasi kahit inaway na siya, ginibig pa rin.
30: Sige. Pagbalik doon, patingin din ako ng sulat niya. Kahit na hindi ka na makapunta dito, basta siguro ang schedule natin sa Monday, pupunta ka doon kay Ma'am Beltran at i-update mo ako pagka nandoon na. Kung kaya mo na ma-send sa akin yung papel, mas maganda para makita natin yung resulta nang nangyari sa kanya sa buong isang linggo.
31: Opo. Kaya nakiusap ako sa mga bantay niya doon na wag siya higpitan pag nagbigay ng sulat sa akin, hayaan na lang siya kasi yun lang paraan niya para makapag-usap sa akin.
30: Bakit hinigpitan? Karapatan mo naman yun bilang magulang at kung ano, komunikasyon ninyo ng anak yun eh, ng mag-ina eh.
31: Pwede yan. Po bawal kasi nung unang-unang talaga po, bawal po talaga magbigay ng sulat.
30: Nagaling sa kanya?
31: Opo.
30: Paano mo makakausap yun kung hindi nga siya makapagsalita eh? Yun lang yung paraan niya, di ba?
31: mo para makapag-usap. Hirap po talaga.
30: Sige, vulgar natin kung ano yung mga nangyayari doon. Ang pag-vulgar naman natin ay para may address yun at maagapan kung ano yung mga hindi magandang nangyayari sa loob.
31: Opo, yan nga po sa akin kasi kahirap naman ang tahimik lang kami habang buhay.
30: Oo, oh, kasi baka mapaano
31: pa. Inapak-apakan lang kami ng may kataya ng mga apak.
30: Hindi parte yan ng pagdidisiplina sa loob ng bahay pag-asa para doon sa mga nakagawa ng sala na mga kabataan dito sa labas. Kaya nga nandun sa loob para i-disiplina yan, di ba?
31: Opo, kaya lang huwag lang saksan.
30: Oh, wag lang saktan. Oh. Hindi naman okay. Yung, ang sumbong mo ay yung mga kapwa niya rin naman kabataan na nandoon.
31: Kapwa niya kabataan po ang nanakit. Hindi po naman yung mga nag-alaga.
30: Oh, yung hiling mo kasi natanggalin siya doon at iuwi, medyo mahirap. May proseso eh. Napagdadaanan pa.
31: Opo, mahirap daw po. Opo. So, nagtawaan po yun.
30: Nauunawaan mo naman yun na hindi basta-basta na may lalabas, di ba?
31: Opo.
30: Oh, sige. Hanggang doon lang muna tayo na masiguro na hindi masasaktan yung anak mo.
31: Opo, yan po yung sa akin.
30: Ano ang mensahe mo sa CSWD?
31: Sana po.
30: Naku na. Nawawala-wala. Nawawala-wala ka na. Nawawala-wala.
31: Sa school po, kinatudarsiyo po ako niyan pag nag-aral yan at nabalitaan kong sinasaktan. Pinapuntahan ko po kagad yan. Kaya sana huwag na maulit masaktan at alagaan po siya ng katulad ng pag-alaga ko.
30: Sige, mukhang kilala ka rin. Mukhang kilala ka rin ng ano eh, ni Ma'am Beltran. Nabanggit sa akin, marami ka na raw pinuntahan ng mga ahensya ng gobyerno kapag sumbong tungkol sa sitwasyon ng anak mo.
31: Opo.
30: Kasi?
31: Kasi kawawa nga po. Nakawa nga po.
30: Okay, sige. Balitaan mo na lang ako ha sa Monday.
31: Okay po. Opo.
30: Tsaka yung Linggo. Sige. Salamat, Ma'am Mary Ann.
31: Okay po. Sige po. Salamat po.
29: Servisyong Katropa.
30: Sa CSWD, wag ko kayo magagalit kay Ma'am Mary Ann ha.
29: Servisyong Katropa.
30: Kasi ang sabi niya, ilang beses na rin siyang pumunta dyan para ipaabot yung reklamo.
29: Servisyong Katropa.
30: At paulit-ulit na nangyayari daw doon sa kanyang anak.
29: Servisyong Katropa.
30: Ang pagagalitan ha kung ipinaabot sa XFM Palawan yung pong kanyang concern.
29: Servisyong Katropa.
30: At di naman natin to palalakihin pa. Kaya nga sa inyo rin ako agad tumawag sa CSWD na ang gusto rin nating mangyari ay may ayos yung pong ganyang nangyayari. Kung totoo man, sa loob ng bahay pag-asa o yung tinatawag ninyong group home.
29: Servisyong Katropa!
30: Kasi ang report ay nasasaktan daw yung bata, ng kapwa niya rin bata na nandyan sa loob.
29: Servisyong Katropa!
30: Sabi ni Ma'am Mary Ann, nakausap at ipinaabot na rin sa inyo at gagawa ng paraan na hindi na maulit yung pananakit sa bata.
29: Servisyong Katropa!
30: Sana lang. Ano ang paraan na gagawin? Ililipat ba o pagsasabihan lang yung mga bata na yon at babantayan o parang normal ang mangyayari lang uli?
29: Servisyong Katropa!
30: Magawa ng paraan ha na kung po pwede wala nang masasaktan sa loob ng bahay pag-asa o ng group home.
29: Servisyong Katropa!
30: So sa Sunday, dadalaw po dyan si Ma'am Mary Ann. Pagkatapos ng dalaw, ano man pag-uusap nila, mag-ina, papaabot din sa atin. Tapos papaabot din natin kay Ma'am Beltran. Ipapapuntahin nga natin eh. Doon itong si Ma'am Mary Ann para makausap si Ma'am Remy.
29: Servisyong Katropa!
30: Okay. 954.
29: Servisyong Katropa!
30: Sa mga naghahanap po ng mga Santon product.
29: Servisyong Katropa!
30: Sa Taytay, mayroong Pest Drugstore, mayroong PharmaMed, dyan po sa Port Barton.
29: Servisyong Katropa!
30: Sa Batarasa, mayroong Twin Zone Pharmacy, mayroong Alena Pharmacy, mayroong Kenpress Pharmacy, Hides Drugstore.
29: Servisyong Katropa!
30: Sa mga lugar na pwede nyong puntahan ay mga pharmacy.
29: Servisyong Katropa!
30: Para doon sa mga product ng Santon. Uy, bilis oh. 242 na kaagad. Followers, 242,000.
29: Servisyong Katropa!
30: Sunod natin kaagad, Ken. Thank you, Amor, sa pag-share.
29: Serbisyo Katropa.
30: Darrell Berta Au Urrera. Shout out Darrell Bert, ang babait on the way from Tagbiliran, Tagbilaran City. Advance happy birthday sa iyo, Darrell Bert, this May 9 Saturday.
29: Serbisyo Katropa.
30: Isang magandang umaga ho sa lahat. Mag-ingat ho tayo sa kalsada, madulas kasi nga maulan, sabi ni Galia Galapin MJ.
29: Serbisyo Katropa.
30: Tanggulay. Good morning ka, Gerald. Good morning. As Jael Piñalosa Marilyn Sheridan po from Batarasa, maulang umaga. Sa mga munisipyo rin pala, maulan din ngayon.
29: Serbisyo Katropa.
30: Doon sa ano, maulan no, sa munisipyo ng Batarasa, parang dito rin no sa Puerto.
29: Serbisyo Katropa.
30: Si Ma'am Ruth nandyan, sige. Si Ma'am Ruth, ito yung nanawagan noong nakaraan.
29: Serbisyo Katropa.
30: Tapos habang nananawagan, di ba, umabot mahigit ng papunta na sa 400,000 yung kanyang bayarin eh.
29: Serbisyo Katropa.
30: Habang nananawagan noong nakaraan si Ma'am Ruth, sakto naman na mayroon pong nakikinig. Yung pong may-ari ng Prime Health Pharmacy. Tumawag sa atin, sabi tutulong. Ano po, habang nagpo-programa, ganito rin, nakamonitor din. Tumawag at sabi tutulong doon po sa pasyente ni Ma'am Ruth.
29: Serbisyo Katropa!
30: Ma'am Ruth, magandang umaga.
1: Magandang umaga po.
30: Ano na nga pangalan ng pasyente natin, Ma'am Ruth?
1: Isaac Barsovia po, sir.
30: Oh, si Isaac ay ano mo?
1: Kuya ko po.
30: Kuya mo. Anong nangyari nga sa kanya?
1: Nagda-dialysis po siya ngayon, sir, kasi po na-diagnose po siya sa chronic kidney disease po.
30: Aroy, sa kidney pala. Tama. Okay, sige. Ngayon, nanawagan tayo. Nasa hospital pa rin?
1: Opo, nasa hospital pa rin po.
30: Magkano nang bayarin niyo ngayon?
1: Sa awa ho na sir, nakapag-garanto letter po kami galing kay Senator Tulfo at saka sa DSWD po.
30: Ay, salamat. At, oh, laking tulong yan. Magkano?
1: Tsaka kay ano rin po pala, kay, tawag nito. Kay Acosta ho, nakapagbawas din po.
30: Ayun, kumbaga kay Congressman.
1: Kumbaga lahat po ay po. Opo.
30: Oo. So magkano yung ano, magkanong inabot lahat ng tulong galing kay Senator Tulfo, kay DSWD, kay Congressman Acosta?
1: Ano po sir, 80,000 po. 80,000 ho.
30: 80,000. Malaking bagay rin po ito. Ang hirap hanapin ng 80,000, di ba?
1: Opo, sobrang bagay ho nun.
30: Oo. Ay, si Isaac pala, bata pa. Ilan taon na ito si Isaac?
1: 21 years old pa lang po, sir.
30: Bata pa pala, 21 years old. 80,000, tapos magkano pa yung ano ngayon, natitira?
1: Nagbawas din po sila ng 62,000 sa PhilHealth. So po ang billing na lang po namin ngayon ay ano po, 252.
30: Parang nakaraan pag-usap natin, 300 plus papunta ng 400, di ba?
1: Opo.
30: Tapos ngayon, ang halaga ay nasa 200?
1: 52,000 po.
30: 52,000. Oh, ang laki rin ng, ang laki pa rin, 252,000?
1: Kaya nga po.
30: Ang hirap pa rin hanapin yung pera na ito. Kahit nga 50,000, malaki. 250, malaki. Na, pwede na rin namang lumabas, sana.
1: Pwede na kong lumabas. Ang problema ho, sir, wala po talaga kasi kaming pangbayad na cash. Saka wala rin kaming pang-collateral.
30: Yung ano sana, no, pang-garantor o yung collateral nga, ay yun ang kailangan para makalabas.
1: Kaya nga po.
30: Pag hindi makalabas, bukas madadagdagan na naman yung bayarin.
1: Opo.
30: Magkano yung kwarto?
1: 1,300 po.
30: Ta, kita mo, araw-araw. Aroy, kung siyan, kung kulang, mahigit 30,000, kung araw-araw na nandyan sa loob ng isang buwan.
1: Pero nga po.
30: Okay, sige. So, malaking tulong ito, naka 80,000 ka. Meron ka pa bang inaasahan na paparating? Tulong galing sa gobyerno?
1: Magasubok po ako ulit sa PCSO po.
30: Okay, sige. O, magbibigay naman yan, PCSO. Yung, mayor's office sa City Hall.
1: Opo.
30: I-try nyo rin, ha?
1: Opo.
30: Malaki naman ang pera ng, ano, yun, ng gobyerno. Malaki yung sa city government. Sigurado naman meron nakalaan para sa health. So, ilan pa ang lalapitan mo? PCSO bago city government?
2: Opo.
30: Okay lang kahit na hindi blur. Okay lang yun. Sige. Ano lang tayo. Tapos yung sa Facebook ganun din. Gawa lang tayo uli ng ano ng update ng mga panawagan. Lagay lang uli ng GCash ha.
2: Opo, sir.
30: Sa GCash meron ba nagbigay?
2: Wala pa rin po.
30: Maliban dito sa panawagan natin kahapon.
2: Opo.
30: Oh, ang nagbigay kahapon ay kasi sabi punta ka raw doon sa Prime Health. Prime Health, nakapunta ka na doon?
2: Opo, nakapunta na po kami doon, sir.
30: Oh, may mga gamot din na meron sila.
2: Sobrang dami yun. So, tapos,
30: ano na?
2: Nagbigay sila ng cash.
30: Yun, magkano cash?
2: 2K ho.
30: 2K. Tapos, yung gamot mo, laking tulong ito. Sabi mo, dami.
2: Sobra po. Kasi, syempre, araw-araw po kami nagbili ng gamot. So, yun, parang magkaroon ng stock.
30: Oh, mga magkano kaya yun? Yung nasave ninyo na gamot?
2: Siyempre sir, sa sobrang dami po nun, siguro parang mga dalawang linggo kaming hindi bibili ng mga gamot na yun.
30: Mahal ba yung mga gamot na yun?
2: Opo. Medyo kahit na mahalan po talaga yung mga gamot na yun.
30: Magkano yun? Halimbawa sa isang araw, magkano yung gamot na yun?
2: Sa isang araw po, pinakamababa na nagagastos namin sa gamot ni Kuya, 2,000 po eh.
30: 2,000? Oo. Oh. Eh, yung gamot na yan, siguro kung 2 linggo, ano natin ng, halimbawa, tag 1,000 na lang. Di ba? So, 12,000 po pwede yung gamot na yan, halaga, na nabigay?
2: Kaya po.
30: Ang laki rin, no? 12,000, worth 12,000, tapos mayroong pang cash na 2,000, so 14,000 galing kay Prime Health.
2: Opo.
30: Yun. Thank you kay Sermon. Nakinig talagang ano rin. Taong mahirap din ba yun? Tapos umangat, alam niya yung damdamin ng mahirap at walang wala. Kaya nandyan, lagi rin yung tumutulong eh. So salamat sa ano, no, sa Prime Health.
2: Kaya nga po.
30: Kami naman sa XFM, ganun din. Kung next week, wala pa rin, panawagan natin. Magsabi ka lang sa akin ha.
2: Sige po, sir.
30: Oo, ulit-ulitin natin yung panawagan. Pero mag-post kayo panibago.
2: Po.
30: Lagay nyo lang yung GCash ninyo. Tsagaan lang tayo kasi makakaano rin tayo niyan, makakachamba rin tayo niyan. Meron ding makakabasa na magbibigay ng tulong para kay kuya mo, ha? Kay Isaac. Oh, sige. Ma'am Ruth, may gusto kang pasalamatan? Sige.
2: Opo, sir. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Nais ko lang po sana magpasalamat, lalo na po sa Prime Health Pharmacy na kahit hindi po kami kakilala, eh, talagang tinulungan kami. Maraming salamat ho. May pagpalain pa po kayo ng poong may kapal.
30: Ayun, okay, sige. Salamat ma'am ha, sa pagtitiwala mo rin dito sa ano sa XFM Palawan. Dito ka nanawagan at napakinggan tayo. Thank you sa pagtitiwala mo ma'am.
2: Opo, maraming salamat din po sa inyo.
30: Wala pong ano man, tulong lang talaga. Sige, palakas, pagaling at gawa pa tayo ng paraan. Thank you, Ma'am Ruth.
2: Thank you po, maraming salamat.
29: Okay. Serbisyo Katropa.
30: Ruth, yung kausap natin, yung pasyente ay si Isaac, nasa ospital, dialysis. Pwede nila lang lumabas pero hindi pa makalabas.
29: Serbisyo Katropa.
30: Nakahingi ng tulong 80,000 na ibawas galing ng DSWD, galing din ng pisina ni Senator Tulpo. Tapos mayroong 62,000 galing sa PhilHealth. So yung kahapon, noong nakarang araw, yung pag-uusap namin na maaabot na ng 400,000, ngayon ang kanilang babayaran na lang ay nasa 252,000. Malaki pa rin. Hirap pa rin makahanap ng ganitong pera para makalabas yung pasyente.
29: Serbisyong Katropa!
30: Diba? Nanawagan siya, sakto naman na nakikinig yung pong Prime Health Pharmacy.
29: Serbisyong Katropa.
30: Matatagpuan dyan po sa Malbar. Ano po? Nagbigay ho ng, sabi nga, sobrang daming gamot daw eh. Kasi nga, magastos yun. Araw-araw, 2,000 ang gagastusin para sa gamot.
29: Serbisyong Katropa.
30: Sabi ni Ruth, sa loob ng 2 linggo, simula nang matanggap nila yung gamot, mababawasan yung kanilang gastusin na tig 2,000 isang araw.
29: Servisyong Katropa!
30: Gamot lang yun ha. Tadi sabi natin 1,000, 12,000 plus meron pang cash 2,000, 14,000 tulong ho ni Prime Health.
29: Servisyong Katropa!
30: Thank you ha. Sir Bon, thank you sa Prime Health dito sa tulong na natanggap. Ano po ni Isaac. Isaac na nasa ospital pa ngayon. Palakas ka, Isaac.
29: Servisyong Katropa!
30: Kasi yung pamilya mo gumagawa talaga ng paraan, pati mga kaibigan mo nandyan, nakasuporta sa'yo. Gagawa ng paraan para makalabas ka, mabayaran yung bayarin sa ospital. Medyo malaki pa, hindi pa kaya. 252. Gagawa at gagawa pa ng paraan yung pamilya.
29: Servisyong Katropa!
30: 10:05 ng umaga.
29: Serbisyo Katropa.
30: Sabi ni Daisy Casiano Castillo, good morning po sa lahat. Good morning.
29: Serbisyo Katropa.
30: Jenny Crown, good morning. Marisa Presbitero, good morning.
29: Serbisyo Katropa.
30: Elaine Gordo, shout out po. Pa great naman si Herbert. Gordo, birthday niya po today talaga naman. Birthday! Happy birthday kay Herbert Gordo ngayong araw na ito.
29: Servisyong Katropa!
30: Angeli Ruales Padang, good morning po!
29: Servisyong Katropa!
30: Salamat sa mga nanonood nag-share ng ating pong live. Share, nakikinig. Ako sa cellphone, walang kuryente. Aroy! Norba Aludin, saan yang walang kuryente na yan?
29: Servisyong Katropa!
30: Around out walang kuryente, oh.
29: Servisyong Katropa!
30: 10:06 ng umaga. Mabalik po tayo, makalipas lang po ang ilang mga paalala.
29: Servisyong Katropa!
3: Sister Pain. Si Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga buki ka.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Pabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Gold.
8: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
29: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
29: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Gold. Live testimony.
16: Christine po, before
0: po kasi bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
12: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
14: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mapibili sa mga butika.
19: Ha! May pimples na naman ako!
24: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
25: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
17: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
29: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Premium D3.
21: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at solusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
17: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
22: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mapibili sa mga butika.
19: Ha! May pimples na naman ako!
24: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
25: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, eh beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
23: XFM.
26: Servicio Katropa. Servicio Katropa.
27: Aray! Grabe, bumuhos na ang ulan.
26: Servicio Katropa.
27: Lakas ng ulan, oh.
26: Servicio Katropa.
27: Kanina ang bunlang. Ayun, aray. Lakas na ng ulan.
26: Servicio Katropa.
27: Umulan na dito sa amin sa puerto. Ulan na talaga ito. Hindi na yung ambon. Hindi na binabaing ulan ito.
26: Servicio Katropa.
27: Ah, lakas na ang ulan. Maulan na rin dyan sa inyo.
26: Servicio Katropa.
27: Ingat ha, ingat doon sa mga bumibiyahe. Dito sa puerto, maulan, malakas.
26: Servicio Katropa.
27: Sir General, paano po makuha yung pong napanalunan ko kanina kay Kaluwi? Matarasa po ako. Uy, malayo pala. Matarasa. Noon dito, mabilis lang, madali lang eh.
26: Servicio Katropa.
27: Chat-chat ka at magbibigay ko ng instruction kung paano ha.
26: Servicio Katropa.
27: Para maabot at makarating sa iyo yung premium.
26: Servicio Katropa.
27: Lower value din dito po sa Barangay Raan, Palawan. Ano pong meron diyan?
26: Servicio Katropa.
27: Sir, nakikinig na cellphone. Okay, walang kuryente. Doon daw sa Iraan Rizal, walang kuryente.
26: Servicio Katropa.
27: Albodar Iskala, good morning po sa lahat.
26: Servicio Katropa.
27: Good morning sa lahat.
26: Servicio Katropa.
27: Morning din kay board member Aliba.
26: Servicio Katropa.
27: Aga naman, napakasipag din na board member. Oh.
26: Servicio Katropa.
27: Morning po, Lodi. Juan Gerald, nakikinig po ako sa programa mo. Gusto ko lang po batiin mga kababayan ko sa ikalawang distrito at sa buong Palawan. Maulan po sa Batarasa ngayon. Mag-ingat po tayo.
26: Servicio Katropa.
27: Ni Board Al, maulan pala dyan sa Batarasa ngayon.
26: Servicio Katropa.
27: At binabati kayo. Board Al, iba dyan po sa ikalawang distrito ng Palawan.
26: Servicio Katropa.
27: Dyan daw siya sa Batarasa. Meron pala patrabaho dyan. Na gandang umaga ha. Norman Ricaman, Albert Rene Nonoy, Jam at Maki.
26: Servicio Katropa.
27: Oh, ayan, morning sa kanila. Kasama ni Board Al ngayon.
26: Servicio Katropa.
27: Sige, nandiyan na. Panawagan pa rin tayo, panawagan, sige.
26: Servicio Katropa.
27: Okay, panawagan ho tayo, meron tayong makakausap sa kabilang linya. Magandang umaga po.
28: Magandang umaga po, sir.
27: Oo. Ma'am, ano po pangalan ninyo? Taga saan po?
28: Ako po si Josie Tumliniman, sir. Andito po ako ng hospital.
27: Kayo
28: taga po? Brook Point po ako.
27: Oo. Okay. Ang pangalan niyo ay Josephine Limin... Liniman.
28: Liniman po.
27: Oo. Taga Brooks Point. Saan hospital po kayo, ma'am?
28: Andito po ako sa Adventist Hospital.
27: Ah, okay. Pero taga ano talaga kayo, ma'am? Taga Brooks Point? Tapos nabiyahe ka lang dito okay. Dahil sa sakit dyan sa Adventist?
28: Yung present address ko po sa Bangkaw-Bangkaw po.
27: Oo. Ang pasyente, kayo po mismo?
28: Opo.
27: Oh, ma-ano? Dali lang nga, ma'am, ano yun natin yung cellphone mo na? Ayusin lang natin, may pitik-pitik eh, masakit sa tainga. Taglit lang ha. Again, pakipaayos yung ano rin niya, Rocky. I-try natin tawagan uli. Tapos pa, bigyan ng instruction para maganda.
26: Servisyong Katropa!
27: Kung Josephine, saglit lang, ma'am Joha, tatawagan ka namin.

0: mo, no, yung pasyente po?
1: Opo, sir.
0: May radyo ka dyan?
1: Wala po, malakas lang po yung ulan.
0: Ah, malakas lang ulan, oo nga eh. Sige, dito rin, malakas din ang ulan eh. Bagay, malapit lang naman, Adventist at saka San Pedro. Ilang araw ka na dyan sa ospital?
1: Nag-start po ako dito, April 27 po.
0: April 27 pa. Okay, tapos, ang sakit mo, ano po, pwede bang malaman yan?
1: Opo, ovary cyst po. Sinlaki ng ulo ng baby, yung bukol na tinanggal sa, ano ko, ovary.
0: Oh, malaki na pala?
1: Opo. Tapos may appendix din po na tinanggal sa akin.
0: Okay, sige. Okay na, natanggal na, ayos na yung operasyon mo lahat ito. Yung cyst natanggal na, yung appendix nga sabi mo, natanggal na rin.
1: Opo, biyaya ni Lord, natanggal na po.
0: Ay, okay. Thank you Lord talaga kasi naoperahan ka na. Matagal mo na itong sakit? Matagal mo nang iniinda?
1: Opo, sir, matagal na po. Naginto na po ko sa trabaho dahil sa sakit ko.
0: Yung cyst na ito, yung ovarian cyst mo, taon na?
1: Opo, taon na. Hindi ko po kasi alam na mayroon po pala akong ganun sakit.
0: Bakit hindi mo nakita? Kasi sabi mo nga, kasi laki ng ulo ng baby. Parang mga kamauyan. Kasi laki ng kamauyan.
1: Opo. Nakita po sa ultrasound.
0: Hindi, parang normal lang kung titignan mo siya, pero may iniinda ka na palang karamdaman.
1: Opo.
0: Ovarian cyst. Tsaka appendix mo.
1: Opo, sir. Opo, tinanggal na yung appendix ko.
0: Magkano lahat-lahat ng ano mo ng nagastos o babayaran?
1: Ang babayaran po namin ito 269,000 plus.
0: 269.
1: Habang tumatagal po kasi kami dito, lumalaki po yung bayarin namin.
0: Totoo 'yan kasi araw-araw babayaran mo yung kwarto tapos yung mga gamot pa, di ba?
1: Opo.
0: Nakukuha mo pa rin yung gamot diyan sa loob o sa labas ka na?
1: Sa labas na po, sir. Nire-resita na lang po ng doktor.
0: Tadi, magkano yun araw-araw?
1: Nasa 1,000 mahigit po.
0: Okay, araw-araw. Magastos talaga yan. Tapos araw-araw, babayaran mo rin yung room, di ba?
1: Opo, opo. 1,000 rin po isang araw.
0: Nakabawas na kayo dito sa 269?
1: May bawas po yung DSWD po.
0: Okay, DSWD.
1: At saka PCSO.
0: PCSO.
1: Opo.
0: DSWD. Yun lang, yung PhilHealth mo?
1: Opo. PhilHealth po, meron. Bawas na po yun doon sa 269.
0: Wala ka na ibang nahingian ng tulong? Yung kay Senator Tulpo, di ba? Nagbigay rin ng tulong yun?
1: Tinry po ng kapatid ko. Ngayon, kung makakahingi po sila.
0: Oo, pero wala pa?
1: Wala pa po.
0: Okay, sige. Try lang talaga. Lahat na po pwedeng mahingan ng tulong. Yung ano, sigurado ito magbibigay, yung yakap ng ano, ng
1: opo.
0: Provincial government ni Gov. Alvarez.
1: Opo.
0: Puntahan nyo rin doon?
1: Opo, andoon na po yung nanay ko po. Nakapila.
0: Nakapila na rin. Okay, sige. Sana makatulong. Yung ano ninyo, LGU?
1: Wala pa po, naka-uwi si Mamang sa Brooks Point po.
0: Wala pa. Saan kayo sa Brooks?
1: Aribungos po.
0: Ay, alam po ito, yung Aribungos na ito. Aribungos?
1: Opo.
0: Doon yun eh, di ba? May kabar doon?
1: Opo.
0: Ayun, doon kami dati. Sa Aribungos. Sa kabar, sa Saban, ganun din. Sakop din ang Aribungos, di ba?
1: Opo. Ayun. Sa tax point namin.
0: Dati rap road pa yan eh, hanggang sinimento na. Ang daanan.
1: Maganda na po yun doon.
0: Kaya nga. So, gumagawa na rin ng paraan ngayon. Yung ano pala, yung minahan, di ba? Daming mga nagmimina sa Brooks Point na nasubukan yung lapitan niyo yung mga minahan?
1: Wala pa po. Balak po sana umuwi ng nanay ko bukas sa Brooks para makahingi ng tulong.
0: Oo.
1: Kaya lang wala rin pong pamasahe pa.
0: Lapit lang kay Mayor, tapos si Mayor naman, baka pa pwede kang mailapit din doon sa mga minahan na yan. Para kasino man lang makabigay sa'yo ng mga 50,000 para mabawasan yung bayarin, di ba?
1: Opo.
0: Okay, sige.
1: Pamasahe lang ng nanay ni...

0: nanay wala pang naghahanap pa yung kapatid.
1: Alin pa masahin na?
0: Para po makauwi siya bukas sa Brooks, makahingi ng tulong.
1: Ah, okay. Sige, pamasahin niya. Papunta doon. Pero ikaw, paano sa'yo? May advice na rin ba na pwede ka nang lumabas?
0: Opo. Ano na po sa doktor? Okay na po sa doktora.
1: Oo.
0: Pwede na rin po akong lumabas. Anytime. Yung bilang po makalabas, dahil sabayarin pa po.
1: Ayun, sige, bayarin talaga ang kailangan. Magkano raw ang ano? Halimbawa, i-promissory note na lang, tapos bayaran na lang unti-unti. May mga ganun ba? O kailangan buo talaga ito bayaran?
0: Ang ano po kasi dito yun sa rules nila, kailangan bayaran po yun sa doktor. Ang doctor's fee po kasi 144,000.
1: Yun, pag
0: yun po kailangan cash po yun.
1: Oh, pag nabayaran na yung 144 na ito, cash, yung natitira doon sa 269, kahit na ano na lang, to follow na lang yun. Yung sabihin, unti-untiin po, pwede.
0: Opo, pwede po yun.
1: Ay, ito talaga.
0: May garantor lang po na tatlong tao.
1: Ang ano mo ba, doktor, pumayag din na i-GL lang itong ano, bayad sa kanya? Wala no, cash talaga? Di ba? Ma'am Jo?
2: Serbisyong Katropa!
1: Ano pala ito? Taga Aribungos sa munisipyo ng ano? Brooks Point. Masyado ko yung lugar na yun ng mga bata pa ako eh. Jo?
0: Ito?
1: Oo. Ang sabi, pwede ka nang lumabas. Ito na lang talaga yung babayaran. 144, doctor's fee. Cash talaga ito. Hindi
0: opo.
1: Ano? Hindi talaga pwede opo. GL, ano?
0: Opo. Hindi po papayag yung doktor.
1: May mga doktor na dati pumapayag. May mga doktor naman na hindi pumapayag. Gusto, cash.
0: Opo.
1: May panawagan na rin ba kayo? Nakapost na rin kayo sa Facebook?
0: Nakapost na po, pero nakaraan hindi pa na-post yung sa bill.
1: Oo. Ano lang, lagi lang mag-post tapos may GCash dapat. Meron ba?
0: Opo, meron po.
1: O yun, kung kaya mo mag-video, mas maganda na ikaw mismo. Kasi ito, nakakapag-usap naman tayo. Gawa ka ng video, pwede rin yun na maipanawagan. Kumbaga, lahat ng paraan, wag na tayo mahiya. Kasi hindi lang naman ikaw ang gumagawa niyan. Marami rin talagang mga nangangailangan ng tulong, lalo pat pag nasa ospital.
0: Opo.
1: Kung anong paraan na po pwede, gawin natin. Kami dito, kahit na ulit-ulitin natin itong panawagan, yung manager namin pumayag sa ganong setup. Kako sabi ko, sir, hindi kasi makuha sa ibang sa isang panawagan lang, baka pwede kahit maulit. Sabi niya, okay lang. Sabi ni Manager Calloway, sige lang, ulit-ulitin lang yung panawagan para makatulong. So, panawagan tayo okay. Ngayon, sunod na mga araw, pwede natin ulitin yung panawagan.
0: Okay po.
1: Basta meron kang ano ha, yung GCash number mo, yun ang pinaka-importante okay. Para mapakinggan nila, makapag-send sila ng kahit magkano.
0: Opo. Okay.
1: Sige Ma'am Jo, manawagan tayo ngayon. May mga nakikinig, baka makapag-send din sila sa inyo ng ano, tulong.
0: Magandang umaga po. Nananawagan po ako sa mga may mabubuting puso na sana matulungan niyo po ako dito. Nandito po kasi ako sa ospital, Adventist. Malaki po yung babayaran namin, nasa 269,000. Hindi pa po kami nakakalabas. Sana matulungan niyo po ako kahit konting halaga lang po. Yun po, maraming salamat.
1: Ang hirap hanapin ng pera kasi pagka walang-wala, parang nakakablangko kung saan ka magsisimula, saan pupunta, saan hahanap, ano?
0: Kaya nga po, totoo po yan.
1: Saan ang asawa mo pala?
0: Andun po, naglalakad din po, humihingi din po sa mga ano, sa mga pwedeng mahingian.
1: Oo, bali, yung pamilya mo, yung asawa mo, tulong-tulong na lang talaga sa ano no, sa paghahanap ng ano, ng pambayad?
0: Opo.
1: Sige. Ano ang GCash number mo?
0: 09-629-1749-45.
1: Teka, mabilis. Hindi nila nakuha.
0: 09-629-1749.
1: 0962 9 6 2 9 17 17 49 45 4 9 4 5. Tignan mo kung tama. 0962 9 1 7 4 9 4 5. Tama?
0: Yes, tama po.
1: Ang may hawak ng GCash mo ngayon, ikaw?
0: Opo, nandito pa sa cellphone ko.
1: Aroy, baka may isturbo ka ng ibang mga ano, yung mga scammer?
0: Wala. Eh, yung asawa ko naman din po yung may hawak ng cellphone.
1: Oh, ah, okay. Yung sa GCash lang yung papasok sa'yo na mamonitor mo. Pero yung kung tatawag man,
0: cellphone, siya po yung sagot.
1: Oh, sige. Ipanawagan natin uli ha. Tapos gawa ka ng video, i-send mo lang sa akin ang asawa mo para ano, mai-post din natin. Iba yung panawagan na picture, iba rin yung sa video. Meron 'yan, makakalikom at makakalikom talaga 'yan.
0: Hindi, sige po.
1: Hindi kasi siya kaya ng isang video lang eh, o isang picture lang, hindi kaya.
0: Opo.
1: No, maulit-ulit lang natin. Sige. Jo, palakas ka diyan ha.
0: Salamat po, sir.
1: Oh, palakas ka para makauwi ka na kaagad doon sa Barangay Aribungos sa munisipyo ng Brooks Point. Okay. Thank you.
0: Maraming salamat po. Okay.
2: Servisyo Katropa.
1: Yan si dito yung ano niya, pangalan niya si Josephine. Josephine Liniman. Ah, katutubo pala ito. Oo, dito, sabi dito, may ano siya eh. Merong, tignan mo, may message sa akin yung asawa niya. Magandang araw po, ako po si Josephine Liniman, isang katutubong Palawan. Nakatira po sa Brooks Point, Palawan. Sa di inaasahang pangyayari sa buhay ko na nasugod po ako sa ospital ng co-op noong pong April 22, 5 a.m. dahil sa sobrang sakit ng kyan ko at halos maputulan ako ng hininga na akala ko di na ako aabot sa ospital. Nagpapasalamat po ako sa Diyos, binigyan niya ako ng lakas. Na-admit po ako ng 3 araw sa co-op. Tapos inilipat po ako ng pamilya ko sa Aborlan Hospital gawa ng wala kaming pera. Ngunit di rin kaya ng doktor kaya balik kami uli dito po sa Puerto. Dinala ako sa ONP. Ang problema po, walang doktor na available sa araw na yon. Kaya nagdesisyon yung pamilya ko na dalhin ako sa Adventist Hospital, Palawan noong April 27, 2026. Naasikaso po ako agad ng doktor. Pina-ultrasound po ako. Nakitaan ako ng ovarian cyst na sinlaki raw po ng ulo ng baby. Oh, malaki na yun. Di ba? Yung halos kasing laki ng kamao. Ganun siguro yung tinutukoy niya.
2: Servisyong Katropa!
1: So after 3 days, nakaschedule po ako for operation, May 1, 2026. Biyaya ni Lord, successful ang operation ko. Akala ko ovarian cyst lang. Namamagad din po pala yung appendix ko. Kaya tinanggal din po. Aroy, tanggaling appendix niya.
2: Servisyong Katropa!
1: Kaya doble po yung laki ng babayaran namin. Magsasaka lang po, hanap buhay ng mga magulang ko at senior na rin po sila. Ako naman po nakakapagtrabaho gawa ng sakit po, matagal ko nang iniinda.
2: Servisyong Katropa.
1: Matagal niya na palang iniinda yung sakit na yun kaya hindi rin po siya makapagtrabaho.
2: Servisyong Katropa.
1: Hanggang ngayon po nandito pa rin ako sa ospital, di po makalabas dahil sa laki po nang babayaran namin na nagkakahalaga ng, eto na,
2: Servisyong Katropa,
1: 269,639 pesos Ganun po kalaki.
2: Servisyong Katropa.
1: 269,639 pesos.
2: Servisyong Katropa.
1: Nandito po ako sa inyong himpilan. O, dito po kanina kausap natin. Ay, hindi dito. Ibig sabihin sa linya kanina. Upang humingi po ng tulong sa anumang halaga. Si Lord po, si Lord na po ang bahala po mag-bless sa inyo. Habang tumatagal po kami dito sa ospital, lalong lumalaki po ang bill namin.
2: Servisyong Katropa.
1: Mingi po ng tulong, Josephine Liminan. Ito yung GCash number niya.
2: Servisyong Katropa.
1: Ang GCash number niya ay 0962-917-4945.
2: Servisyong Katropa.
1: 0962-917-4945.
2: Servisyong Katropa.
1: Yan po yung GCash number para ho kay Josephine Liminan.
2: Servisyong Katropa.
1: Sana ho may mag-send ng tulong. Ipo-post po namin ito sa Facebook ng XFM Palawan.
2: Servisyong Katropa.
1: Siguro gamitin ko na rin po yung account ko rin. Ganun din. Gamit ko naman yung account ko para doon sa mga tulad nito, public service.
2: Servisyong Katropa.
1: Next week, ipanawagan namin ulit. Baka yung ibang magbibigay ng tulong, busy ngayon at hindi nakapanood o hindi nakapakinig ng panawagan. Next week, ulitin natin yung panawagan.
2: Servisyong Katropa.
1: Alam mo, di ba, kung meron na talaga, mayaman lang talaga tayo. Tayo nang sasagot .
2: Servisyong Katropa.
1: Ang taong mahirap din tayo. Ito lang talaga yung paraan natin. Yung pagiging reporter, magkakaroon ng public service program ng XFM Palawan para ho doon sa mga meron. Sana matulungan at mabigyan ng tulong.
2: Servisyong Katropa.
1: 10:37 ng umaga.
2: Servisyong Katropa.
1: Yan, Ernalyn Cabo. Hello po, Sir Gerald. Hello po, Ma'am Ernalyn.
2: Servisyong Katropa.
1: Asher Gadiano Alarcon, Sherdan.
2: Servisyong Katropa.
1: Ano po ka, Gerald? Tanong lang po, yung Pong Santon Herbal Tea. Nabibili ba sa Cure Meds? Siksikan?
2: Servisyong Katropa.
1: Opo, meron po niyan doon. Mabilis lang kasi siya na nauubos. Kaya baka pagpunta mo, wala. Pero meron po yan yung mga pharmacy na po pwede ko kayo makabili ng mga Santon product. Oo, dito sa Puerto. Nandito sa listahan Yung pong... Ito yung pangalawa nga sa listahan, no? Number one yung PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy. Pangalawa ho yan. Dito sa listahan natin sa Puerto, meron yan.
2: Servisyong Katropa.
1: Sa Medzone, meron din. Medzone Pharmacy. Sa Gendis Pharmacy, PharmaCare. Sa La Medica Pharmacy, PharmaStaba. Edesa Andri Pharmacy. Sa I Drug Store, sa Jinx Drug Store, sa Nurse Care Pharmacy, sa Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, ganun din, meron din. Sa St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, sa Western Pharmacy, sa MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, sa Palawan Drug Store. Yan yung mga pwede nyo puntahan sa Puerto.
2: Servisyong Katropa.
1: 10:39.
2: Servisyong Katropa.
1: Pa rin yung video? Ken?
2: Servisyong Katropa.
1: Okay, pakita naman natin yung talagang ubus oras.
2: Servisyong Katropa.
1: Successful talakad.
2: Servisyong Katropa.
1: Bypass operation ng Police Station 2.
2: Servisyong Katropa.
1: Gandang umaga muna sa mga operatiba at intel po ng PS2.
2: Servisyong Katropa.
1: Sir Justin Talion, Station Commander ng PS2. May mga pagbabago pala sa mga sa mga stasyon.
2: Servisyong Katropa.
1: Yung RD bago na ngayon, RD ng PNP.
2: Servisyong Katropa.
1: Original director, ganun din yung iba pang mga natin, mga station commander. Dito sa atin sa Puerto may mga pagbabago rin.
2: Servisyong Katropa.
1: PS1 nga bago na . Oo. Ang daming mga pagbabago sa PNP dito sa atin sa Puerto.
2: Servisyong Katropa.
1: Station commander ng PS1, bago na rin. si Sir Dalyon, ang hawak niya PS2, di ba? After na nangyari yung Erawan shooting incident, siya yung na-assign dyan sa PS2. Bago siya na rin po yung head ng CPDEU.
2: Sir Bisyong Katropa!
1: Ng City Police Drug Enforcement Unit. PS5, bago na rin. PS6. Ang dami mga bago. Paano yung mga relief order ito? Tapos na-assign sila doon sa opisina ni CD.
2: Servisyong Katropa!
1: Masabi ko na lang si CD tungkol dito.
2: Servisyong Katropa!
1: Ito muna, naimbitahan tayo sa isang bypass operation ng PS2 sa Barangay Santa Monica.
2: Servisyong Katropa!
1: Kahapon ito, inaabot hanggang gabi. Depende ho kasi sa ano sa pagka masyadong panigurado kasi ibang mga anong hirap laruin.
2: Servisyong Katropa.
1: Buti ng mahabang oras. Kailangan meron kang pasensya bago mahuli yung pong mga target.
2: Servisyong Katropa.
1: PS2 at CPDEU kasama rin po yung PNP DEG or PDEG.
2: Servisyong Katropa.
1: Panoorin natin ito pong lakad na ito.
2: Servisyong Katropa.
1: Kagawad Bartolo kasama natin ito.
3: Bumalik ang kamera.
2: Katropa.
4: Let's make it swift and fast na lang na kasi we have to avoid the commotion that will come through. Nasana wag naman. No? So, location nito is at Barangay Santa Monica.
5: Ayun siya.
6: Kaparimat.
1: Bahaya, nagsisigalong. Anong oras na yan, ha? Saka na yung bahay. Operation muna tayo. Yeah.
7: Ito po ang nabili kong item sa suspect na nakakahalaga ng 1,000.
8: Pinaasto ka sa sarap pagbili ka ng mga droga.
1: Sa militarized pinosas. Marking na, marking. Pinamarkahan na ho yung kung nabili.
7: Tayo ka, tayo ka. Tumayo
1: ka. Kakap pa na.
7: Tumayo ka.
1: Ayaw pa tumayo eh.
9: Tayo.
1: Ayun. Tumayo. Kinapkapan. Sa bulsa. Kanang bulsa. Doon na-recover yung bypass money.
7: Mark money. Nakakahalaga ng 1,000.
1: 1,000 pesos. Hindi mapakali yung suspect. Aroy, yan na. Aroy. Ang lalaki, oh.
7: Na piraso.
1: Apat na piraso, lalaki. Gramo-gramo yan.
5: Naunan ka ng apat sa bulsa mo.
9: Wala po akong...
1: Wala daw, wala raw siya.
5: Tagal ka na nagbebenta?
9: Hindi pa ako nagbebenta.
1: Pero siya nagbebenta.
5: Eh, ba't kayo nuli? Ba't kayo nuli? O hindi ka nagbebenta?
9: Sabi mo,
1: wala naman daw siyang ginagawa.
5: Nagkamali sila? Nainuli ka? Dati ka na bang nakulong? Ha?
9: Opo, sir.
5: Dati na?
9: Opo.
5: Anong kaso mo dati? Anong kaso mo dati?
9: Ngayon po, sir. Na,
5: ha?
9: Napagbintangan nila ako, sir.
5: Napagbintangan na?
9: Sir, dalhin niya
5: sa drugs
9: hospital,
5: din?
9: Sir, sir.
5: Bakit dalhin sa hospital? Ano masakit siya?
9: Nilibig ko po. May balik po ako. Ito po. Hindi ko lang magalaw. Sir, kaya dalhin ka
5: lang may balik?
9: Ayun, wala na.
5: Saan? Hindi mo magalaw?
9: Wala na, sir.
5: So, ito. Hindi mo magalaw?
9: Hindi na po.
5: Sige, right. Taas mo. Sige,
9: hindi ko na pumangat, sir. Ito po. Papain niya po.
5: Ayan, o. Ibaba mo.
9: Okay.
5: Dito, ilipat mo dito. Ayan, tataas mo man.
9: Ayan,
5: ano, naangat mo. So, magamit ka? Ha? Nagdadrugs ka? Ha?
9: Ako po nagkagamit.
5: Kailan nilin mong gamit?
9: Nakalang tapon po.
5: Tapon? Marami? Punti lang?
9: Punti lang po.
5: Sa isang araw, ilang bis ka gumamit?
9: Isa lang po.
5: Isa lang. Ano yun, sa umaga, sa gabi?
9: Sa umaga po.
1: Ha, sa umaga? Sa isang araw, isang beses ka lang gumamit? Sabihin, araw-araw ka rin gumagamit. Magkano ano yun? Magkano halaga ng ginagamit mo araw-araw? Magkano halaga nun? Kaya nga, magkano yun?
9: Ano po?
1: Ha?
9: Sag-200 lang po, 300.
1: Mura na pala ngayon, 200, 300 na lang. Saan galing yun? Matagal ka na gumagamit?
9: Mga
1: ilang taon na? Ilang taon?
9: Mga isang taon.
1: Isang taon pa lang. Dati ka nang nahuli sa drugs? Ha?
9: Hindi po na, sa pagbintangan nga.
1: Na pagbintangan, oo. Ginagawa na ko ngayon yung pong pang-inventory doon mo sa lahat ng mga ebidensya na nakuha dito po sa suspect matapos po na markahan isa-isa. Una, nakita ko natin doon ay yung pong nabili na isang sachet. Minarkahan ko yun. Pagkatapos ay sinusulat na ngayon sa inventory sheet. Then yung pong may basmani na nakuha rin po sa bulsa, 2,500 pesos. Tapos yung pong apat na sachet na nakuha rin po sa bulsa ng suspect. So, habang nagsasagawa ng inventory, nandito po yung testigo, si Kagawad Bartolo. Then nandito po yung suspect. Tapos nandito po yung baliwan camera. Ayan, para ho nadodokyo lahat ng mga nagaganap dito ho sa bypass operation na ito dito sa barangay Santa Monica. At nag-operate po dito ay yung pong PS2 at yung pong CPDEU. Saan galing yung supreme?
9: Hindi ako alam mo yung camera. Name.
7: Ito pong nakasulat po dito sa ating media at sa ating barangay Kagawad at sa harap po nating suspect ay ito po ay ang mga nakuha ko po sa ating suspect. Mayroon kang karapatan na pumirma or hindi? So, pipirma ka ba? Ha?
3: Ano?
7: Ano?
3: Bakas?
9: Hindi na lang po muna.
7: Hindi pipirma.
3: To sign.
7: Refuse to sign.
1: Balabas na kami ng boarding house. Bahay. Likuran natin yung suspect.
9: Sige na.
1: Parimat, saan ka? Pandikan? Oh, please. Okay, tong.
2: Serbisyo Katropa.
1: Yan o yung bypass operation na naganap po kagabi dyan po sa barangay Santa Monica.
2: Serbisyo Katropa.
1: Dyan lang po yan ha, malapit sa Talipapa, mga ilang metro lang yung layo.
2: Serbisyo Katropa.
1: Diba meron dalawang Talipapa, merong nasa National Highway at doon pa sa loob, yung sa crossing.
2: Serbisyo Katropa.
1: Yan yan sa itaas, sa may crossing, doon sa taas mga nasa 50 meters yung pong layo.
2: Serbisyo Katropa.
1: Na ganap yung pong transaksyon sa isang boarding house.
2: Serbisyo.
1: Pero yung pong suspect ay hindi yung taga dyan, taga barangay Tinigiban.
2: Serbisyo Katropa.
1: Okay, at ang laki, nasa 70,000 po yung halaga, higit pa ng illegal na droga. Inihina lang siya po yung pong na-recover dito ho sa drug suspect.
2: Serbisyo Katropa.
1: Ruhi mo, pagka yun po ay nabenta, tapos na, ano nila yan eh, dudurugin pa yon, tapos lalagay sa mga sachet, tapos bibenta sa maliit na halaga. Oo, kakalat yun. Nakalat yun, pambira. Ang daming mabibiktima.
2: Serbisyo Katropa.
1: Pagka nakatikim yan, uy, pambira po. Pwedeng maulit-ulit yan.
2: Serbisyo Katropa.
1: So, dahil sa PS2, dahil doon sa operation ng PS2 at ng CPDEU, kasama po yung PDIC.
2: Serbisyo
1: Katropa. Yung pong illegal na droga na kakalat sana sa Puerto Princesa, naharang na. Na-recover na yan. At ngayon po, pinoproseso na at kakasuhan na yung pong suspect na dati na rin pong nahuli. Doon din sa kaparehong kaso. Paliwanag niya doon, sabi niya, napagbintangan lang daw siya. Pero ang ano po kasi ang coordination ano ho ng mga ganito mga operation pag nandoon yung pangalan mo, ang daming pagdadaanan yan. PDEA, pati doon sa taas, pagdadaanan yan. Magkakaroon ho yan ng mga surveillance. Mahaba, ilang ka, may text by pa nga. Para lang makatiyak na ikaw ang pinaka target sa bypass operation. Kung sa ano lang, sa dami, marami yan sa Puerto Princesa. Hindi lang basta-basta madadampot kasi nga may proseso na pagdadaanan yan. So ito yung sabi niya na pagbintangan, di ba nga yung mga nahuhuli, sabi nga pag tinatanong natin, gumagamit ka ba? Hindi, oh, di ako gumagamit. Bebenta ka? Hindi rin. Nakagamit ka na yan? Hindi rin ako nakagamit yan. Sigurado ka? Sigurado. Eh paano pag pinadrug test ka? Negative ako dyan. Pinadrug test. Positive. Kaya lang ako, siyempre yung sa video, yun ang ilalabas natin. Yung side niya. Kasi ganun ako eh. Side by side talaga yan. Ilalabas natin para patas tayo. Para nasa gitna tayo. So, wag basta-basta maniniwala kung ano man yung kanilang mga paliwanag. Tulad nito, sabi na pagbintangan lang, ganun-ganun. Kinikasing ho yan. Sinusurveillance po yan. Hindi po pwede magkamali. Yung pong report, IR na ginagawa nila hanggang sa actual operation. Pero sabi niya yon, labas natin, di ba? Side niya yun.
2: Servicio Katropa.
1: So, congrats doon po sa PS2 at sa CPDEU. Yan na rin po sa PDEG.
2: Servicio Katropa.
1: Okay. Okay, Kagawad Bartolo ha. Pambira Kagawad.
2: Servicio Katropa.
1: Talagang hindi rin nakapagtimpi. Talagang nakapagsalitara ng di maganda doon sa suspect eh. Kasi hindi nga kabarangay. Doon nagkakalat sa barangay Santa Monica.
2: Servicio
1: Katropa. Bini Kagawad Bartolo, naawat na lang natin.
2: Servicio Katropa.
1: Kalma lang ha, Kagawad Bartolo ha. Napakasipag na Kagawad ng barangay Santa Monica.
2: Servicio Katropa.
1: Kasama dito sa operation. Talagang nagpuyat din eh. Nagbigay rin talaga ng oras.
2: Servicio
1: Katropa. Thank you ha, kay Kagawad Bartolo ng barangay Santa Monica. Tsaka kay Kap. Kay Kap Mong yun. Kausap din natin siya kahapon. Sabi ko, okay na, dito na yung barangay official.
2: Servicio Katropa.
1: Tiglo, kamusta? Mayroon pa mga lakad din? May mga operation din dyan sa'yo?
2: Servicio Katropa.
1: Yan sa tita natin, oh. Ante Jen Sangilan, nanunood din.
2: Servicio Katropa.
1: At mga nakasubaybay dito sa Servicio Katropa ngayong araw na ito.
2: Servicio Katropa.
1: Ano, susunod na ho ang palatuntunang sentro.
2: Servicio Katropa.
1: Sama ho dyan si Katropang Mike Scotte. Pag-uusapan naman yung pumangausapin sa mga barabarangay.
2: Servicio Katropa.
1: Sa Puerto pati sa ibang mga munisipyo, may mga reklamo, may mga concern, gustong malinawan sa sentro yan. Basta mga usapin barangay.
2: Servicio Katropa.
1: Ganun ho dito eh. Sisimulan, ganda ho ng, ano, ng mga programa sa XFM.
2: Servicio Katropa.
1: Sisimulan niya ni Katropang Alison Salvatos doon sa mga balita. Maaga pa lang para pagising ninyo, mapapakinggan nyo na kagad yung pong mga balita sa XFM. Balita, tapos upo rin tayo, kami ni Katropang Mike, balita pa rin, bubusugin muna na namin kayo ng mga balita sa umaga. Tapos papasok naman yung pong komentaryo, matapang na komentaryo po ni Station Manager Kalu Villarosa. Pagkatapos ng komentaryo, public service program. Ito yung pong servisyong Katropa. Para sa ating mga kababayan naman. Tulong naman ito. Tulong lang ng tulong. Ganun lang po yung gagawin ni Ka Gerald. Servisyong Katropa. Doon sa mga gustong humingi ng tulong. Mga walang-wala. Yung barang down sa sarili. Problema. Kung merong kang kakampi, pwede po lumapit dito sa Servisyong Katropa. Tapos usapin mga barangay. Di ba? Sa sentro. Pagdating naman ng yung kay Girlicious naman. Chill naman yun. Music, yung konting yung talagang pasasayahin ka habang nagpapahinga ka. Tapos yung asintado naman, mga balita, recap ng buong maghapon, mga issue, programming po. Atid sa inyo ng XFM pala. Mga kababayan, si Ken Vincentansi sa technical side, Axel Bonobaredes, si James. At ako naman yung lingkod ka, Gerald Gales. Maraming salamat, magandang umaga sa inyo.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
1: XFM.
5: Sister Pain.
6: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
8: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofamex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Cofamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofamex. Sarap!
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
16: Santone Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Isel Complicado,
18: si Balam Antique.
17: Masakit ang aking katawan.
18: Palagi
17: narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
16: Santone Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
19: Santone Plus Herbal Oil.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Santone Gold Coffee Mix.
22: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
21: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
24: XFM.
25: XFM.
26: Mga katropa, excited!

0: ang exciting times sa buong Pilipinas. 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang sesentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.

0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali po mga katropa. Magandang tanghali mga ginang ng tahanan na naghahanda na ng masarap na tanghalian kahit maulan. Kumusta na po kayo mga ginigiliw nating mga tagapagsubaybay? Araw po ngayon ang Biyernes. Thanks God, it's Friday. May 8, 2026. Samahan niyo kami sa amin pong pagtatanghal hanggang alas 12 ng tanghali. Isang oras na usapang pangbarangay. At mausapan natin mga kabarangay. Siyempre po, kasama natin sa bahaging teknikal si katropang kabarangay Ken Dancel. Kasama si ating kabarangay sa barangay Siksikan, si James Nava. Magparehistro ka na ka doon ha, pa-transfer ka na ha. Sa pabuhay ka pa ba nakarehistro? Magpa-transfer ka na, Purok Mabuhay na yun. From Purok Mabuhay, Barangay Siksikan, James Nava ng PTCI. Ako naman po ang inyong lingkod, Kagawad Mike Escote. Maulan po na umaga sa atin po mga kabarangay na babiyahe. Magdala po kayo ng pananggalang sa ulan. Ayong mga lalabas ng bahay, magdala ng payong o kapote para hindi po tayo mabasa at magkasakit. Ay, batiin muna natin yung mga nagbe-birthday ngayon.
1: Maligayang bati sa...
0: Habi na bati muna natin si Patrolman Marglo Escote Katailo dyan sa PPC Forensic Unit. At siyempre si magpamais ka na Marglo, pamais. Julieta Cabalsa, happy birthday! Hoy, si Ria Mamugay. Birthday pala ni Ria Mamugay ngayon. Ria Mamugay Su. Nandiyan sa ibang bansa si Ria eh. Pati kang mamamahayag din yan. Mula sa Puerto Princesa, napunta sa Maynila. At yun na, nakapangasawa ata siya ng foreigner. Mga doon sa ibang bansa eh. Nagpa-practice ka pa ba dyan yang ng Peking Media? Rosemary Victoria, happy birthday! Siyempre kay Boss Idol, Police Major Ter Starsky, Team Bangkaya, Hepe ng El Nido PNP, happy birthday! Dahil birthday nyo ngayon, may handog ako sa inyong lechon. Engineer, pakilabas mo yung lechon natin. Sa lahat ng may mga birthday. Ito, lechon, para sa inyo. May lechon kami dito. All the way from Los Biminda. Ayan o. Nako talaga naman, hilaw pa. Ay, talaga naman oo. Meron pong nagpalitsyon dyan po sa Barangay Los Biminda. Bago lang daw yun sa Lusbi. Kapitbahay ng aking mga kaklase. Mukhang tinatanong ko sa ating mga tsaka sa nag-post. Yung nag-post kasi niyan, kapitbahay namin sa Lusbi. Doon lang talaga sa likod ng bahay namin yon. Oh, yung nag-post si Pani. Ayan o, birthday ng anak ni Pani nung kapitbahay po namin sa Lusbi. Nako! Ayan, hilaw yung lechon. Tinatanong ko kung sino yung nagpa-lechon. Ayan yung sabihin yung pangalan. Pero may tinawagan tayong isa. Kapitbahay lang pala ng ating mga kaibigan dyan sa Lusbi. Baguhan lang daw. Bali, nirefer kay Pani nung mga kabarangay natin sa Lusbi. Ay, may naglilitsyon. Ay, ayan. Ayun ang nangyari. Hilaw. Sunog sa labas, hilaw sa loob. Alas dos pa lang to, dinangdang na eh. Katropangali. Ayun talaga naman, no. Mga kabarangay dyan sa Lusbi, ha? Tinatanong ko kung ito yung sa kanto. So, hindi po ito yung naglitsyon yung... Kasi may naglitsyon doon sa kanto. Sa kanto ng Lusbi Minda. Hindi po ito, hindi. Hindi po, ha? Sabi ni Pani, hindi po. Dito ito sa, ano, kabilang side. Actually, malapit ito. Katropang Ali, malapit ito doon kalakapitan. Okay, ilang metro lang yung layo doon sa bahay ni Kapitan. Ay, tawagan muna pala si Kapitan. I-interview natin siya tungkol doon naman sa resolution nila, engineer. Si Kapitan Ladi Himang. Talaga naman, oh. So sa, ano ha? Sa maglilitsyon, wag naman tayong ganyan. 7th birthday nung anak nung kapitbahay namin, dyan po sa Los Bibinda, eh siyempre gusto niya mapasaya yung anak niya. Ay, nako talaga naman, oh, hilaw! Sunog sa labas, ay hilaw sa loob. Dumudugo pa, oh. Dumudugo pa, grabe. Kaya dismayado yung kapitbahay namin, ha? Oo, talaga naman, o. Oh. Ako, magagalit yan si tapag pa naman yung papa nito. Kuya Fred, good morning. Relax ka lang, Kuya Fred, ha? Huwag kang high blood, ha? Yan, yung papa nito, kaibigan din natin, yung papa nung nagpalitsyon. Oh, eh, talaga naman, o. Oh. Oy, sa mga maglilitsyon dyan, ha? Huwag namang ganito. Ano lang po ito, hindi naman siya talaga as in litsunan. Parang backyard ano lang siya. Oh, backyard litsunan, parang ganun lang. Sa bahay lang. Kumbaga, sa siksikan, masarap magpalitsyon. Yung kay Kuya Nilo, nakuyos. Ayan, doon kayo magpalitsyon. Talaga naman. Diyan na ba si Cap? Pakitawagan mo si Kapitan. Tungkol naman may ano tayo kay Kapitan. Sakto kasi saktong-sakto din. Sa Luspe din ito eh. Oh, eh. Sabagay, sikap, hindi ko makain ito. Adventist yung sikap eh. Oh, sikap, Lady Himang, hindi ako makain ng baboy. Kaya safe yan si Kap sa ganyan. Ha, sa mga maglilitsyon ha, huwag naman. Kawawa naman yung ano yung bumili 13,500. Pero ibo ang laki niyan. Ang mahal niyan, 'di ba? Ay bumili pa siya ng babae kasama na yung baboy doon sa 13,500 kasama na. Eh kawawa naman yung siyempre tonto gustong-gusto niya kasi ano eh. Seventh ano? Cannot be rich. Sige, tawag-tawagan mo lang. Kasi nagbabiyahe si Kape, baka sa may Santa Lucia na yun, pabunta siya ng bayan eh. Tawag-tawagan mo lang si Kapitan na ma-ano natin. So sa ano ha, sa mga kababayan natin ha, na magpapalitsyon, siguraduhin ninyo doon kayong magpalitsyon talaga sa kakilala nyo talaga. Ito kasi nirefer lang ito, yung naglitsyon, ayon sa aking mapagkakatiwalaang source, ay nirefer lang yung... itong kapitbahay namin sa Luspe, ni-refer nung taga Luspe din. Kilala niya, ay dito sa, ano, sa, may bagong lipat dito na naglilitsyon. Oo, so ayun, ni-refer nga lang. Mukhang sablay yung pagkakalitsyon. Pero sabi ni kaibigan natin, ay ipapasadyos niya na lang daw. Ipapasadyos niya na lang. Buti na lang mabait itong nagpalitsyon. Ha? Mabait yan si Stephanie Abrera. Yan ha. Doon lang po yan sa likod ng bahay namin sa Luspe. So, ang sabi niya sa akin, ay, Kuya Mike, naglabas lang po talaga ako ng sama ng loob pero okay na po yun. Si Lord na po bahala sa kanila. Lipas at nakaraos na din po. Masalamat ka, napakabait kung hindi didemanda ka nito. Ay, yung ikaw na naglitsyon, ha? Dante mo, lukot-lukot na yung balat, oh, lukot-lukot na. Anak ng kagang talaga, oh, anak ng litsyon. Oy, wag naman po. Ha, wag naman po. Hindi ka na makakaulit, ha? Kung ikaw na naglitsyon ka. Ah, hindi ka na makakaulit, ha? Biray mo, tiyan mo, dumudugo pa eh. Paano mo kakainin yan? Eh, yung bata, 7 years old, yung anak ni Pan eh, di, tuwang-tuwa na sana eh. Mami, may litsyon ako sa birthday ko. Ay, nako, pagdating ng litsyon, Diyos ko! Talaga naman, oh. wag naman po nating tayo pinagkakatiwalaan tayo. Ito yung mga naglilitsyon, pinagkakatiwalaan po ng mga nag-ano yan, ng may party, may birthday. Wag naman nating samantalahin. Pinakuha na agad kasi baka daw iyakan nung batang kaanak nung naglitsyon. Siyempre, gugustong-gusto nun. Pinakuha na. Pero palagay ko, alibay na lang yun eh. Ha? Sa post po ni Stephanie Abrera, basahin natin, ha? Itong, kasi kawawa naman itong isang kabarangay natin dyan sa barangay Los Piminda, ha? Mga katropa. Hindi ho tama eh na ganyan yung gagawin natin sa atin pong mga kabarangay na nagtiwala sa atin para po magpalitsyon bilang handa po sa anak, ha? Sabi po ni Stephanie, ha? Worth 13,500 litsyon baboy. Akala namin nakamura kami. Makakamura pala. Yan, sabi niya. Sabi niya, story time. Ang napag-usapan, 12 noon ihatid sa Vinyo dahil 1 p.m. ang start namin. Maaga pa kukunin doon ng mga bituka para maluto namin pang dinuguan. Akala namin okay na lahat. Wala nang probe. Planchado na. Not until, sabi niya. 6 a.m. pinapunta ko na si Gab para kunin ang mga bituka. Nagulat ako, tumawag siya kasi isabay na daw hatid yung litsyon. Oh, alas 6 pa lang. Alauna pa yung party. Alas 6 pa lang. Aba, hatid na yung litsyon. So ako, bakit ang aga? Ang usapan 12 noon pa ihatid sa Vinyo. Sabi niya, dito na raw nag-umpisa yung stress nila. Eh kasi daw hindi pwedeng stay doon. Baka daw makita ng apo niya at hindi naman tumigil kakaiyak. Ha? Eh makita ng apo niya yung litsyon. Siyempre gusto kumain nun. Ha? Lolo, lulag. Gusto kong kumain ng litsyon. Eh siyempre talaga naman. Oh. Kaya wala na daw silang nagawa. Pinahatid niya na lang. Alas 6 ng umaga. Alas 6 ng umaga mga katropa. Pagkahatid sa bahay daw, sabi ni Pani, dinukot ko yung balat sa likod, hindi malutong. Iyon, lukot-lukot yung ano eh. Yung balat, ayan, oh, lukot-lukot. Paano magiging malutong yan? Lukot-lukot eh. Yan ha. Sinabihan ko pa yung naghatid, ang aga naman po masyado. Ang usapan po 12 noon, nyo po ihahatid sa Vinyo, di ba? Same reason, kasi daw baka makita ng apo. I-order yan eh. Hindi mo pwedeng ano. Okay, pwede mo naman gayatan ng ano. Oh, ito apo. Gayatan mo ng kunti para hindi maiyak. Siyempre, doon mo lang gagayatan sa hindi mo nalaman.

Pagdating sa venue, pag-open namin, taran! Yan ang bumulaga. Sunog outside, but hilaw in the inside. Talaga naman, oh. Yan, ha? Sabi ni Pani, yung nagpalitsyon, berte kasi ng anak niya, sunog outside, but hilaw inside. Ang dami pang balahibo ng buntot at ulo. Tapos ang bandang tiyan, may bawas pa. Talaga naman, oh. Ha? Sunog outside, but hilaw inside. Ang dami pang balahibo ng buntot at ulo. Yung bandang tiyan, may bawas pa daw. Ha? Kaya sabi niya, kayo na pong humusga sa mga picture. Yan, oh. Kita-kita, oh. Sunog outside, hilaw in the inside. Talaga naman, oh. Dinex niya raw ulit yung naglechon pero wala na siyang reply. Ha? Naghintay pa sana ako ng reply para sa remedyo o kahit sa pasensya na lang sana kasi pinakita naman sa kanila yung itsura ng lechon. Ha? Walang reply. So pinakita na sana, inintay niya yung reply para kung ano saan sasabihin. Lutuin natin ulit. Ha? O kaya naman, maghingi na lang ng pasensya. Wala talaga. Walang ganon. Ha? Walang reaction. Ha? Kaya, wala lang, post ko lang para mabusit din kayo. Char, sabi niya. Ha? Move on na lang po sana kami. Kaso, unacceptable talaga. Ay, talagang unacceptable yan. Ha? Grabe po talaga yung ginawa sa amin. Ito yung message niya para doon sa naglitsyon. Grabe po talaga yung ginawa niyo sa amin. Yung stress na kahit pasensya, wala man lang kaming natanggap. Oh, deserve naman nila Pani, no, na makahingi ng apology. Oh, hingi na ng pasensya sana. 'Di ba? Kasi ilang buwan daw nila itong pinag-ipunan at pinaghandaan yung 7th birthday ng anak niya tapos yung lechon baboy, binaboy pa! Ha? Lechon baboy, binaboy pa! Ha? Sabi nung nagpa-lechon, never again, good luck po sa next customer ninyo. Nako, huwag na kayong magpa-lechon doon. Ha? Kung... dito lang yan sa ano eh. Dito malapit yan sa description na binigay sa akin. Ha? Kung galing ka dito sa highway, bago ka dumating ng kanto ng Loose Bay, merong pakaliwa. Yan, papunta ng high school na kalsada. Diyan lang yan, matatagpuan, malapit yon. Oh, yan, ha? Ayoko lang magbanggit ng apelyido. Alam ko yung mga bahay dyan eh. Kasi baguhan lang yun eh. Baguhan lang daw. Pero kung para ayoko na magbanggit ng apelyido ng mga kapitbahay. Oh, hindi naman binanggit ni Pani eh. Pero nirefer ito doon ng isang kakilala. Tapos, yun, nagpalitsyon siya. Alas dos ng madaling araw. Alas dos. Nilitsyon mo na. Ha? Nilitsyon mo na. Sunog pa rin. Alauna pa yung party. Ang usapan, alas dose. Yung ano... alas 12 dadalhin. Alas 6, dineliver na. Tapos, sunog outside, but hilaw. Ha? In the inside, sabi ni Pani. Ay, grabe naman itong pangyayari. Pinaghandaan daw nila, 7th birthday. Di ba? Pag 7th birthday ng anak, talagang pinaghandaan yan, yung 7th birthday. Ha, nung mga anak natin, ako ganun din, yung 7th birthday nung anak ko, pinaghandaan din talaga. O, di ba? Talagang, ano yan eh, ang hinahandaan natin yung mga anak natin ng bungga, pag 7th birthday, pag dibu, yun, doon natin hinahandaan yung mga anak natin na pinapabungga natin. O yan, pinaghandaan para may lechon, ha, may lechons yung anak, yung 7th birthday ng anak niya, ni Pani, nako, ayan,

0: Sunog outside, hilaw indas sa inside. At saka, hindi malutong, kulubot-kulubot yung balat. Ano ba yan? Alaga naman, oh. Ano pong masasabi nyo dito, ha? Mga katropa. Oh, yun sa mga ayaw kung yun sa mga basher namin, thank you ha. Kung ayaw niyong makinig dito sa amin, maglipat na lang kayo ng ibang himpilan, maraming himpilan. Kung ayaw niyong manood, marami rin pong himpilan. Yan ha. Doon sa naapiktuhan itong litsyong ano na ito ha. Mga katropa. So, kung ayaw nyo sa topic natin, maglipat kayo ng ibang istasyon. Meron namang ibang istasyon. Meron kasi nagagalit dito sa comment eh. Ay di, ito naman sa naglitsyon, mas maganda kung magpaliwanag ka. Ha? Gusto mong magpaliwanag? Ay, magpaliwanag ka dito sa amin. O kaya, pero mas magandang gawin mo, mag-sorry ka doon sa kay Stephanie Abrera. Diyan lang yan sa likod ng bahay namin, sa Puro Kaunlaran, diyan sa Barangay Los Bibinda. So, alam mo na rin yan, di ba? Alam mo na, kayo nag-litsyon eh, di ba? So, ngayon, yun ang gagawin mo. Inantay lang sana nila yung sorry nyo eh. Hindi rin kayo nag-sorry. O, di ba? So, yun ang ano dito, kamali kayo. O, di, mag-sorry naman kayo. Deserve naman nila, nagbayad sila eh, di ba? Nagbayad sila, 13,500, tapos birthday pa ng anak na yun, na stress sila, imbis masayang masaya yung anak niya, seventh birthday, ay baka, ay ano nangyari, biglang ganyan. Ayan. Sabi ni Danny Hasmin, ireklamo sa barangay at huwag na kayong magpalitsyo dyan sa taong yan. Mabait po yung ano, sabi sa akin ni Pani, sabi niya Kuya Mike, ipasadyos na lang namin ito. Nag-post lang siya, hindi niya nga binanggit yung pangalan ng tao. Na siyempre, pero kung tutusin yung iba, talaga ipapabarangay. So ayaw niya na din, gusto niya na lang maging aral ito sa mga magpapalitsyon na talagang suriin yung maglilitsyon. Kung ako nga, hindi ko talaga ito tatanggapin eh. Kasi mabait nga itong ano eh, mabait nga itong bumili ng litsyon, tinanggap nila, no? Maswerte pa rin itong naglitsyon, hindi binanggit sa post ni Pani at hindi pinabarangay, di ba? Mabait kasi yung bata na yun. Oh, mabait, sobrang kabait ng bata na yun, ha? So, kung hindi lang ito mabait, ha? Mabait kasi yung pamilya noon, mga yun, mabait yun eh. Pero ito nga, huwag sana nating samantalahan yung kabaitan ng ating mga kababayan. Alam nating mabait eh, huwag nating samantalahin, di ba? Yun eh. Kaya, minsan sinasamantala natin eh. So, ayan, kayo na po yung humusga, di ba? Hilaw eh. Yo, dugo, may dugo-dugo pa eh. So, ha? Ang term ay dinangdang, 2 a.m. pa lang, dinangdang na. Kung kay Kianilo pa ito, kung si Kianilo Kuyos pa naglitsyon dyan sa susikan, aba, ayos ito. Talaga naman o. Yun lang sana ha, pakiusap natin sa ating mga kabarangay dyan sa Barangay Los Bibinda, yung maglilitsyon dyan, ay sana ayusin lang naman. At sa lahat ng mga naglilitsyon, lalo na yung mga backyard, wala tayong problema doon sa ano eh. Doon sa, di ba, yung masarap na litsyon sa Tagboros, yan. O yung may mga ganun ba, yung talagang legitimate na litsyonan, yung naging problema lang, yung sa mga backyard, sa bahay lang, so yun, baka nga wala pang permit, may mga ganun ba? Siyempre, pagka sa baryo, sige, ikaw na mag-litsyon, marunong maka na mag-litsyon eh. O, mga ganun, wala namang litsyonan talaga as in doon sa Los Bibi, wala akong napansin doon na yung talagang as in, nakatulad dito sa bayan. No? So doon, siyempre sa baryo, pag misa sa backyard, sa bahay lang, mga ganun. So, pero siyempre, samahan po natin ang pagmamahal. Pag nag-litsyon tayo, samahan ang pagmamahal. Natutunan ko kay Manong Boy, sa Lias Bake Shop. Sabi ko, Manong Boy, bakit masarap yung ano mo? Yung tinapay sa Lias Bake Shop? Sabi niya, Mike, sinasamahan namin ang pagmamahal. Bawat masa may pagmamahal. Diba? Minamasa mo pa lang yung do. Gumagawa ka ng do. Eh, may pagmamahal na. Para paglabas ng tinapay, masarap with pagmamahal. Ayun po sana ha. Sana, ganun ha. Samahan natin ang pagmamahal yan. Para masarap yung litsyo natin. Actually, sa lahat ng ginagawa natin, samahan natin ang pagmamahal para sumarap yung trabaho natin. Lon Mar Enrique, saan ba yung naglitsyo na yan at maka-order nga ng 10 piraso? Doon po sa Barangay Los Biminda. Dayen Mungaya, share na at magandang araw, katropa at kagawad Mike, listening sa radyo mula po sa Barangay Main Stop, Puerto Princesa, Palawan. Ayan, malapit lang yan sa Main Stop, tapos Los Bay, yan. Kalapit lang. Rio Calyao, dinukot nila ang laman noon, kaya nagkakulubot na yan. Ah, ganun ba yun? Pag sa bagay, matanggalan mo na ng laman, talagang kukulubot yun. Eh, yung tsanda, walang laman eh. Kumulubot eh. Lon Mar Enriquez, kung sa akin ginawa yan, nako, baka ipalamon ko sa owner, sa orderan ko yan. It's me, Marlon Enriquez. Yun nga eh, mabuti, mabait itong nag-order. Sobrang bait nito. Lenny Crown, good morning! Danny Hesmin, ireklamo sa barangay at huwag kayong magpalitsyon dyan. Oo nga po eh. Evelyn Aragon Vicente, baka hindi yan marunong maglitsyon, nagmamarunong lang yan. Yun na nga eh. Rapi Sahor Sarmiento. Walang kwentang FM station. Thank you! Ito ka makinig sa iba? Bakit ka makinig sa amin? Ito ka sa iba? Oh, hindi ka naman namin pinipilit makinig dito. Philip Palan, Dan Sher, at gandang araw mga katropa kagawad Mike. Norlane, Merico, Ebron, Sher, Dan, Alberto, Pama, gandang tanghali idol. Rada K, magandang tanghali. Maricel, Coreb, Tampos, magandang maulan at tanghali kagawad Mike. Desi Casiano Castillo, good morning po sa lahat. Gerald Philip Palan, Dan Shirt, gandang araw mga katropa. Shout out daw kay Javi. Nanonood yung bunso ko. Ah. Shout out din kay Runa Evina dyan sa Malatgal. Oh yeah, parang titigil yung ulan bogs. Tara lang tayo sa... Uwi pa naman ako ng Lusby. Daanan ko pala ito mamaya. Daanan ko mamaya. Itong litsura na ito ha. Pauwi ako ng Lusby mamaya. Ah, yung naglilitsyo niya, makita nga tayo. Ano ba nangyari dyan? Okay. Pauwi pa naman kami ng Lusby. Baka gusto mong magpaliwanag, sa Lusby Binda ako mamaya. Pauwi ako ng Lusby ha, sa naglitsyo ha. Pauwi ako ng Lusby mamaya ng pagtapos ng ating programa. Baka gusto mong magpaliwanag. Jabi, gusto mo magkain ng litsyon? Kulubot? 11:35 ng umaga. Ang atin pong oras atin po sa iyo na Vishnix Plus Capsule. Sa araw-araw na tutok sa cellphone, computer at television, alagaan po inyo pong mga mata. Subukan ang Vishnix Plus Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga nutrients na tumutulong sa eye protection, linaw ng paningin at laban sa eye strain. Suporta sa kalusugan ng mata lalo na para sa palaging babad sa screen. Madaling inumin, suwak sa daily routine, Vishnix Plus Capsule para sa mas malinaw na paningin. Magbabalik pa po ang programang Sentro makalipas lamang ilang patalastas.
1: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Santol Plus Gold.
3: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Halagang pakasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Santol Plus Gold, mas pinanakas, pinagali, pinahusay. Santol Cellphone Plus Gold.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Sa Anton Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Anton Plus Coffee ka na. Sa Anton Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
9: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang
2: Sample Plus Gold.
16: Ako si Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. XFM. XFM.
1: Balik tayo sa ating programang Sentro. Oy, magandang umaga mo na kay Sir Romel, ha? Nahuli ni Calloway at ni Von Axel. Nakikinig! Malakas ang radyo, ha, sa XFM Palawan. Nakatutok. Vulcanizing niya. Dapat nilagyan ng address. Ano ba yun? Bon, saan ba banda yun? Yung vulcanizing shop ni Sir Romel. Oras natin, 11:41 ng tanghali ang oras natin. Mga ginang ng tahanan, ano bang ulam natin? Malamig ngayon? Dapat may sabaw yan, ha? Oras natin sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea. Kapag feeling bloated at mabigat ang pakiramdam, oras na para sa mas healthy na pahinga, subukan ng Santon Gold Herbal Tea na may moringa, turmeric at cinnamon bark. Tumutulong sa kalmadong tummy, pag-ease ng bloating at mas magaan ang pakiramdam araw-araw. Warm, natural at swak sa daily wellness routine. Isang tasa lang, ramdam ang ginhawa. Santon Gold Herbal Tea, ang healthy na tea para sa magaan na katawan. Ayan pa yung mabibili sa ating pong mga Yes to Health Clinic. At siyempre sa mga partner natin ng mga pharmacy katulad ng PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, Medson Pharmacy, Gendis Pharmacare, Laverica Pharmacy, PharmaStop, Edesa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Jinx Drugstore, Narscare Pharmacy, meron din po yan sa Ridley Pharmacy. Sa Nature's Medic, meron din po sa St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, Western Pharmacy, Medse Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at sa iba pa pong mga butika. Pakitawagan mo si Board Winston, sir. Meron pong tayo po sa bawat barangay, meron po tayong mga barangay tanod. At ang mga barangay tanod po, mga katropa, ay sadyang napakahalaga sa bawat barangay. Kapag walang barangay tanod, wala pong magpapanatili ng atin pong kapayapaan sa atin pong barangay. Ang nakakalungkot lang, may mga barangay na maliit lang po yung honoraria na tinatanggap po ng mga barangay tanod. Diyan nga sa Aburlan, may nakapanayam tayo, di ba, nung nakaraan? 500 lang daw. So yung iba naman, maswerte, yung dito sa Puerto Princesa, sa malalaking barangay, medyo umabot na rin mga 7,000, 6,000. Yung iba naman, may mga 3,000, may mga ganoon pa eh. Sa mga munisipyo talaga, yun ang problema natin kasi maliliit lang yung kanilang national tax allotment. So hindi sapat yung pondo nila para lumaki yung honorarium o mga insentibo na tinatanggap po ng atin pong mga barangay tanod. Hindi po barangay tagay, ha? Barangay tanod. Ito nga po, dyan po sa provincial board, meron pong ipinasa na ordinansa para magkaroon naman ng benepisyo yung atin pong mga barangay tanod. Dahil alam naman natin, kulang na kulang talaga. Sa insentibo pa lang, ha, kulang na yun eh. Tapos, yung mga benepisyo, wala naman talaga mga benepisyo yung mga barangay tanod natin, di ba? Dito sa provincial board, sa Sangguniang Palalawigan, si board member Winston Arsaga at saka si board member Cherry Payacosta, meron silang panukalang ordinansa, an ordinance providing benefits and protection to barangay tanods who suffer injury, disability, or death in the performance of their duties and creating a provincial oversight council for its implementation, appropriating funds, therefore, for other purposes. Tanongin natin yung author nito. Ano ba ang nilalaman nito? Si Board Member Winston Arsaga, nasa kabilang linya natin. Board, magandang umaga po, magandang tanghali, malamig, maulang umaga. Live po tayo sa programang Sentro sa XFM Palawan po. Si Katropang Mike Escote po ito. Bati mo na po kayo, Board.
2: Hi, good morning. Hi, good morning.
1: Opo, opo. Apo sir, saglitan sir ha, medyo over mode lang ha, i-adjust lang namin sir ha, para maganda yung kwentuhan natin. Yan, engineer, medyo nag-over mode data. Yan. Hello sir?
2: Yes, hello Mike.
1: Ayan, okay na yan, maganda-ganda na. Sir, meron po kayong panukalang ordinansa, ito po kasi yung programa nating sentro, inilaan natin para sa mga usaping barangay, no? At saktong-sakto, yung inyo pong panukalang ordinansa, magkaroon ng mga benepisyo yung atin pong mga barangay tanod. Can you give us details on this proposed ordinance, sir?
2: May kalaw kasi yung talon natin sa mga pinaka-overwork na frontline sa barangay. Especially kung may mga events sa barangay, may fiesta, may festival natin. Ang problema, kung na-injure yan, aksidente, o mamatay, may walang natatanggap. So dito sa proposal natin, eh, dapat meron matanggap yan sa provincial government.
1: Opo.
2: Na masaya sa 20,000, matayan sa lahat ay in line of duty.
1: So,
2: yung kwanta natin. At talagang kahit pa paano, yung mga ba yan, nakakatulong na sa pamilya. At siyempre kung kailangan ng hospital, magpa-hospital yan, eh, masasagot naman yan ng YACA program ni Gumari.
1: Opo.
2: So, ang importante dito, yung financial. May papanggastos ka habang napapagamot ka, napapa-recuperate ka.
1: Sir, dito po sa ano po, sa medical assistance, ano po yung ano nila, ano po yung benepisyong matatanggap para po sa medical assistance?
2: Well, especially ngayon, gamot, bisita. So kung meron siyang bisita, dali na sa amin, dun sa akin, with the currency limit sa Yakov Center para makakuto ng libreng gamot dun sa drug ban.
1: Okay.
2: So, malaking bagay yun ngayon, kaysa hindi pa na-approve ito. O talaga sa dito yung ating mga tanod. Dito sa gamot, lahat yan pwede.
1: Pwede.
2: At yung vegetable, lahat yan, mga frontliners.
1: True Yakap Center ito, sir. True Yakap Center.
2: Ito Yakap yan, Yakap. Pero itong sa 20,000 of cash, hindi yan sa Yakap.
1: Hindi.
2: Ibang program ito. Ibang program ito.
1: So ito po, pag...
2: Iba pa yung cash, iba pa yung sa gamot na libre.
1: Iba pa, oo. So pag namatay pag namatay sir 20,000.
2: 20,000 no.
1: Oh.
2: Accidente 20. Ganun yun na. So the year, i-review natin yan. Kung yung amount na yun ay sapat pa.
1: So
2: ano naman sa dalang bilis yung invitation.
1: Opo, so lahat
2: po. Pwedeng sigon, pasa natin yan.
1: Opo, isa-isahin ko lang sir. Pagka isa medical, libreng gamot, sa pag ano lang po pag injury na injury assistance, ilan po yung injury assistance?
2: Ilan din 20,000 yan.
1: 20,000.
2: Oh, 20,000 yan. Then syempre, may kung hospital yan, literal guarantee yan. Sila ka pa kay gudang yan.
1: Opo.
2: Gamot, yaka program yan sa atin din yan. Then yung kaso yung should be covered by separate ordinance ito ito. Kasi sa Yakap, gamot yun sa LOG.
1: Opo.
2: Wala kang cash.
1: Walang cash.
2: Walang cash yun. Ito meron. Dito sa program natin na ito, may cash na yan.
1: So maganda pala ito pag nasugatan ka na in line of duty, namatay ka, 20,000, makakatanggap ng 20,000.
2: Yes, yes. Yan ang proposal natin sa ating ordinance. Kung sinisika ko na ma-approve ito agad, may makaka-cover na yung ating mga opisyal.
1: Oo, yun ang napakaganda nito po, Board, dahil alam naman natin kapag na-injury, tapos hindi na makatrabaho kasi disabled na, walang panimula. At least ito, mayroon pong tulong na ibibigay.
2: Yes, boy, tama yan. Mayroon man lang na magamit.
1: Meron akong nabasa dito ng ano po eh, financial assistance to the legal heirs in the amount of less than 20,000 ang maximum. Ay meron pa pala yung funeral assistance in the amount of 5,000. Yun, meron pa pala maliban sa 20,000.
2: Kasama pa. So, siyempre, libreng ano yan. Yung libreng imbasa mo, libreng tabaho, nandun yung kasama na yan.
1: Yun. Ipagka ano po, for temporary or permanent disability, 20,000 din pala. Yan, meron akong...
2: Yes, yes. Meron yan. Meron. Running coverage yan.
1: Ang injury assistance, financial assistance in the amount of not less than 5,000 depending on the severity of injury. Yun.
2: Yes, yes. Tumayan mo yan.
1: Opo. So, maganda po ito. Makikinabang po dito, board, yung atin pong mga kabarangay na tanod, yung mga barangay tanod natin. Ilan po ang initial fund na iniisip nyo po dito para just in case na ma-aprobahan ito?
2: Well, pinag-uusapan pa namin yan, but dapat din may standby fund tayo dyan.
1: Mm-hmm.
2: Na hindi gagawin yun, talang para sa mga barangay tanod natin.
1: Mm-hmm.
2: Na covered ng ating proposed ordinance.
1: Mm-hmm.
2: But initially, mga 10 million siguro, malaki na yun.
1: Mm-hmm.
2: Malaki na.
1: Mm-hmm.
2: So, ganun na yun. Basta may revolving tayo dyan. Mm-hmm. Kaya merong oversight committee dyan na palagay.
1: Mm-hmm.
2: Na magtitingin para matutupad ito ang ating proposal.
1: Ayun. So halimbawa po, yung 10 million, ano lang po yun? Hindi po yun gagalawin para just in case na may ano. Saan po bang dapat sila pupunta pa ng Kapitol o paano yon ang magiging proseso ng pag-ano nila para maka-avail ang programa na to?
2: Yun lang yan. Yung availment, siyempre po, Kapitol yan.
1: Mm.
2: But tinitinan natin na pwedeng yung nasal mag-apply sa ating mga ospital.
1: Mm-hmm.
2: Yan, marami ito ospital din sa mga munisipyo.
1: Opo.
2: Mm. Doon na lang. Ano na natin yung mga admin officers doon. Doon na magtanggap ng application. Sila na rin ang mag-certify kung ano extend ng pinsalang sa kanila.
1: Opo. Kasi po ang
2: doon lang sa level na yun.
1: Opo. Kasi ang
2: iniisip... Huwag na pupunta ba yung puerto. Mahirap. Mahal pa mo tayo.
1: Yun ang iniisip ko, board. Kasi malayo pa. Halimbawa... Opo. Halimbawa, board, taga Kuyo ako. Yung taga Kuyo yung barangay Tanod. Tapos pupunta pa ba siya ng Kapitol? O dapat yung kung doon na tama kayo... Doon na lang sa pamasahe pa lang sa barko, bus na. So, doon na lang sa ospital, yun ang the best.
2: Oh. Yes, kasi diba, may ospital, example, isa pa mo sa Kuyo, ospital to sa Kuyo, isa tasking lang natin doon, yung pinaka-admin official ng ospital, doon magtanggap ng application kasi sila rin lang mag-certify kung ano ang extent ng manangunan, di ba? Yung pinsala niya.
1: Opo.
2: Then, ganun talaga ang resume dyan.
1: Mm.
2: Parinit na lang through the hospital.
1: Iyon. Pagka ganun po ang proseso, napakaraming barangay tanod po ang matutulungan natin sa buong Palawan board.
2: Yes, naman ng Diyos. Mga katulong kasi mga overwork din. Kahit walang piyesta, ito lang celebration, yung mga nag-duty yan sa gabi.
1: Kaya nga po eh. Oh.
2: Maraming isa dyan. Na eventually, bang tumatagal, maraming pwedeng binipisyon ng dagdag sa kamera.
1: Iyon. Pakisama nyo na rin po yung legal assistance kasi minsan po napapalaban po yung mga barangay tanod natin. Meron pong pinafile ng kaso kaya lang sino-shoulder lang din po nila yung gastusin pag nag-file ng kaso.
2: Kaya mabuti na, ginabanggit mo yan.
1: Hmm.
2: Hindi namin na-consider yan. But siguro ikaw, especially sa barangay ninyo.
1: Opo.
2: Hindi naman natin ilagay dyan sa ating proposed ordinance na yung ating provincial legal office.
1: Yun.
2: Mag-provide ng legal assistance.
1: Mm-hmm.
2: Kung sila ay nakasuhan at kailangan kumuha ng lawyer, siguro provincial legal office at saka yung PAW, yan ang natin dyan. Isama natin sa usapan.
1: Yun. Mas maganda yun, sir. Yun na rin, sir. Pakisama na rin, sir. Kasi napakahalaga po no, na board. Yun na lagi dinadaing sa atin. Eh. Kaya kami, meron kami kinausap na abogado para maging tumulong pag mayroong mga ganong kaso yung barangay tanod natin.
2: Mabuti yan, Mike. Ito, mabuti na banggit mo yan. Dito, ilalagay ko din sa provision yung pino namin, provincial legal office, dapat ready yan kung sakasakali na magbigay sila ng legal assistance, legal advice sa ating mga tanod.
1: Iyon, salamat board. Ha? Salamat at may dadagdag yan. Saan po itong ordinansa nito? Nasa committee na ba? O saan po itong
2: sa
1: level?
2: Yan, nasa committee yan ng rules committee saka yung sa barangay.
1: Mm-hmm.
2: Na tinututukan natin na eventually may out yan.
1: Mm-hmm.
2: Sa ganun, mapunta na kay Governor Ami yan.
1: Yun. Para po mapakinabangan na po natin, board.
2: Yes. Tama yan, Mike. Tama yan.
1: Po. Kasi ang inaano ko dito po, board, magbabudgeting na naman eh. Baka sana maihabol bago mag-budgeting.
2: Tama yan. Tama yan. Malagay natin dyan. 22-7. But when natin sa 26, baka makahabol. Supplemental yan eh.
1: Puyon, pwede.
2: Natin, ganun pwede magdaba pa. Yan,
1: yeah, no. Sige, board, miss.
2: Kunti-kunti muna, importante na ron, ano.
1: Kaya nga po, kaya nga po. 367 na barangay. Yung makikinabang dyan. Meron po ba kayong listahan kung ilan po lahat ng mga barangay talod natin per barangay?
2: Doon mo na mga available na data yan. Sa magagawa natin ng tamang study yan. But hopefully, itong ordinansya na ito mag-serve na incentive sa kanila kung lalo pang pagandahin, pang bayuin ang servisyo nila sa ating mga barangay.
1: Yan, opo. So, ang maximum na barangay tanod sa isang barangay ay pwede hanggang 21 na
2: yes, marami yan.
1: 21, no? So, kung 21 times 367 na barangay, nasa
2: marami rin yan.
1: Nasa 7,000 barangay tanod. Oo, oh, yung makikinabang dito. Oo. Oh.
2: Yes, yes. Magigita ko yan.
1: Oh, pero meron din kunti sa El Nido. May
2: meron, may mga barangay na konti rin.
1: 5 piraso lang. May na-interview tayong yes, kapitan doon. Meron 5 piraso lang.
2: No, marami kami mga barangay na ganyan. Kasi yung island barangay sa amin, wala naman maraming kaguluhan doon.
1: Mm.
2: Hindi mo gano'ng kadami yung tanod dyan.
1: Mm-hmm.
2: So, yung malalaking barangay lang, yun, siyempre marami rin sila dyan. Ano.
1: Yan daw po.
2: Yan lang yan.
1: Kaya, board member Arsaga sir, maraming salamat po sa kabutihang loob ninyo sa atin po mga barangay tanod. Mensahe niyo po sa atin po mga barangay tanod na nakikinig ngayon po sa buong Palawan.
2: Ay, siguro sa ating mga kaibigan tanod, ito po ay para sa inyo. Dahan-dahan po natin ginagawa ito. Mas ayos yung mga provision dyan at kung ano po mga beneficyo may lagay. Kasi sa pananaw ko, panahon na kayo po ay ma-recognize ninyo yung servisyo sa barangay. Nakatayo po kayo dyan eh. Nakatayo ang buhay ninyo dyan. Dapat po kayo ay recognize ng ating provincial government.
1: Mm-hmm.
2: Maraming salamat po sa pagkakataon.
1: Salamat po, Bert. Magandang tanghali po.
2: Salamat po. God bless.
1: Si Board Member Winston Arsaga, isa sa mga principal author ng an ordinance providing benefits and protection to barangay tanod na magkakaroon po ng injury at magkakaroon ng disability at saka kung umauwi nga po sa mamatay in line of duty. So, medical assistance. Ito yung mga medical benefits and assistance. Medical assistance, free hospitalization in government hospital subject to existing rules, provision of medicine and related medical support. Libreng gamot na yan. Injury assistance, financial assistance in the amount of not less than 5,000 pesos depending on the severity of injury. Disability benefit for temporary or permanent disability, financial assistance of not less than 20,000 pesos subject to medical evaluation. Death benefit, financial assistance to the legal heirs in the amount of not less than 20,000 pesos. Funeral assistance in the amount of 5,000 pesos. Insurance, enrollment in group insurance to be facilitated by the respective barangay by their choice. Yun. Salamat sa ating mga author. Yan ang barangay tanod. Sana ma-aprobahan ito. Magkakaroon na kayo ng benepisyo. Magandang tanghali muna kay Sir Mark Bantog. Magandang tanghali, Katropang Mike. Nakikinig po ako now habang nananghalian. Thank you. Wow, kamusarap ang tanghalian mo, ha? Sir Mark, ha? Diyan sa bayan ng Quezon, ha? Sir Mark, ha? 11:59. Marlon Enriquez, ang lakas ng ulan ngayon dito sa Nara. Wala, may ano eh. Pero sa labas pa ng par yung bagyo, di ba? Oh, pero pag pumasok daw ng par yun, magiging low pressure area na lang. Ayun na lang, hindi bukang hindi yung bagyo, hindi magla-landfall sa atin. Pagpasok pa lang, wala na eh. Mga katropa, wala tayong oras at panahon. Maraming salamat po sa inyo pong pag-antabay sa ating programang Sentro. Alas 12 na po ng tanghali. Eksaktong alas 12 na ng tanghali. Sa ngalan po ni katropang Ken Dancer sa bahaging teknikal at ni katropang James Nava mula sa PTCI. Ako po ang inyong lingkod, kagawad Mike Escote. Maraming salamat Susunod kagad, XFM Nationwide, XFM News Nationwide. Kaya huwag po kayong aalis. Stand by! Bye-bye!
0: XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
3: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. PBBM, pinangunahan ang pagbukas ng 48th ASEAN Summit sa Cebu.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namuno sa makasaysayang trilateral meeting sa Cebu. Leader ng Thailand at Cambodia na ngakong ipagpapatuloy ang dialogo ng peace talk sa naganap na ASEAN Summit.
3: Big time rollback sa diesel at kerosene, asahan po sa susunod na linggo.
4: 60 billion pesos ibinalik sa PhilHealth mula sa National Treasury.
3: Mahigit naman 200 boto na sa makukuha sa plenaryo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Sa balitang regional, 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers inirelis na ngayong araw.
3: International news, mga katropa, maguro sa Singapore. May kapangyarihan ng mamalo ng estudyante bilang bahagi ng pagdidisiplina.
4: Sa balitang showbiz, Miss Universe Philippines Bea Milan Windersky nilinaw ang citizenship at opportunist issue.
3: At sa sports, San Antonio Spurs pinadapa ang Minnesota Timberwolves sa Game 2 ng NBA Conference Semifinals.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
3: Pananghalian na po tayo ng Friday, katropa, May 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa mga himpilan ng XFM Nationwide sa XFM Nara, Palawan, 98.5, XFM Brooks Point, 95.3, at XFM Kabangkalan, 106.1.
4: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, formal na pong binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit sa ilalim ng Philippine Chairship. Sa kanyang pambungad na talumpati ay binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa at mas malalim na kooperasyon ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para matugunan ang mahahamon na makabagong panahon.
5: Ladies and gentlemen, our theme of navigating our future together has always held true for ASEAN. But now, more than ever, it is a principle that we must continue to share, an idea we must continue to embrace. If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. Four ASEAN challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment. It reflects our shared understanding that especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable. And that even when the future appears uncertain, hope remains the responsibility of leadership. It is in that spirit that I warmly welcome all of you, reminded of the significance of our gathering. For ASEAN has always drawn its strength not from uniformity, but from unity. So as we begin our work today, let our discussions be guided by wisdom, openness, and our enduring commitment to one another.
3: Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po yan, napabilis lang yung pagsasalita. Bahagi ng pahag niya sa ginaganap na opening ng 48th ASEAN Summit.
0: XFM News Nationwide.
4: Sa ilalim ng paumuno ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang trilateral meeting sa Cebu para pahupain ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia hinggil sa kanilang matagal ng border dispute.
6: We express our confidence in the ability of both Cambodia and Thailand to resolve the matter amicably and to manage their border differences peacefully in the spirit of ASEAN solidarity and unity. The entire ASEAN family remains ready to continue supporting efforts to promote dialogue, confidence building, and the maintenance of peace and stability in the region. Together, the three of us have reaffirmed that peace and stability are indispensable for ASEAN's continued growth, prosperity, and the well-being of our people.
4: Nagkasundo naman sina Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul at Cambodian Prime Minister Hun Manet na ipagpapatuloy ang dialogo at palalawigin ang mandato ng ASEAN Observer Team hanggang Hulyo, habang nagpapasalamat naman ang dalawang leader sa naging papel ng Pilipinas sa pagpapanatili ng regional stability.
0: XFM News Nationwide.
3: Binigyang din po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap ni Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o yung tinatawag na Bimpiaga Summit, ang tinatawag na Vision 2035, katropa. Hindi lamang po isang economic roadmap, kundi isang pangakong dapat magresulta sa konkretong pagbabago para sa pangaraw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ayon sa Pangulo, ang milestone program sa nasabing kooperasyon ay naglalayong lumikha na mas maraming trabaho, palakasin ang transportasyon at connectivity at magbukas ng mas malawak na oportunidad para sa apat na bansang kasapi.
7: This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga katropa.
0: XFM News Nationwide.
4: Nagpulong ang mga foreign at economic ministers ng ASEAN sa 48th ASEAN Summit sa Cebu para palakasin ang pagkakaisa ng rehiyon laban sa banta ng tensyon sa Middle East sa seguridad, sa pagkain, supply ng enerhiya at pandaigdigang kalakalan. Binigyan din ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Trade Secretary Cristina Roque ang pangangailangang protektahan ang mga micro, small and medium enterprises at tiyakin ang katatagan ng presyo ng bilihin sa harap ng nagbabagong presyo ng langis at banta ng supply chain. Inaasahang maglalabas ng collective speech ang mga leader ng rehiyon pagkatapos ng summit, habang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtalakay sa mga konkretong solusyon sa krisis sa enerhiya ngayong araw ng Biyernes.
0: XFM News Nationwide.
3: Samantala, ang PNP ay handa na pong tumulong sa Department of Agriculture sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
0: Live report.
8: Handa ang Philippine National Police o PNP na makipagtulungan sa Department of Agriculture o DA sa pagpapatupad na itinakdang price cap sa bigas upang mapatatag ang presyo nito sa mga pampublikong pamilihan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Ratates Jr., inatasan niya ang strategic deployment ng mga police sa mga palengke at grocery store para tiyaking nasusunod ang regulasyon ng pamalaan. Ang hakbang na ito ay tugol sa kahilingan ng DA na makipagtulungan ang PNP at Department of Trade Industry o DTI sa mga may pit na pagbabantay sa merkado. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maparatiling matatag ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga mamimili laban sa epekto ng inflation. Inibok din ni Ratates ang mga negosyante na sumunod sa pamuntunan ng pamalaan at binigandiin ang handa ang PNP na ipatupad ang batas sa sinumang lalabag. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
4: Inanunsyo ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang posibleng malakihang bawas presyo na abot sa 9 pesos kada litro sa diesel at 12 pesos naman sa kerosene simula sa susunod na Linggo. Sa kabilang banda, magiging bad news naman ito para sa mga motoristang gumagamit ng gasolina dahil inaasahang magkakaroon ng taas presyo na 2 pesos kada litro. Anya, ang malaking rollback sa presyo ng petrolyo ay dulot ng positibong epekto sa naganap na peace talk sa pagitan ng Amerika at Iran sa pandaigdigang merkado.
0: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, opisyal nang naibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo mula po sa National Treasury. Alinsunod dyan sa direktiba ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. para matsyak ang pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan sa bansa. Nagpasalamat po ang PhilHealth sa Pangulo at sa Department of Finance sa agarang remittance na nasabing halaga na gagamitin para sa pagpapahusay pa ng mga benepisyong medikal na inaasahan ng bawat Pilipino. Tinirt naman po ng pamunuan ng PhilHealth na bawat piso mula sa pondong ito ay ilalaan sa pagpapabilis ng mga sistema at proseso para matsyak ang mabilis at patas na paghatid ng tulong sa mga nangailangang benepisyaryo.
0: XFM News Nationwide.
4: Samantala, mga katropa, kumpiyansa ang House Justice Committee na makakakuha sila ng mahigit 200 boto mula sa mga kongresista para formal na maipasa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at maiakyat ito sa Senado. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, malaki ang paniniwala nilang sapat ang bilang na ito upang pagtibayin ang committee report at tuluyang simulan ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Sinangayunan din ito ng National Unity Party o NUP matapos kumpirmahin ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na nakahandang bumoto ng yes ang malakihang bahagi ng kanilang mga miyembro sa plenaryo.
0: XFM News Nationwide.
3: Senator Lorin Ligarda ay sinusulong ang 10K allowance para sa student internship. Katropa natin sa balita, Brian DePaz sa XFM Mega Manila.
0: Live Report.
4: Isinusulong ni Senador Lorin Ligarda ang panukalang magbibigay ng one-time 10,000 pesos allowance para sa mga estudyanteng sumasailalim sa internship programs. Ayon kay Ligarda, mahalagang bahagi ng tertiary education ang internship dahil dito nasusubukan ng mga estudyante ang kanilang mga natutunan sa aktual na trabaho at industriya. Gayunman, aminado ang senador na dagdag gastusin ito para sa maraming estudyante lalo na sa mga mula low-income households dahil sa pamasahe, pagkain, uniforme, dokumento at iba pang pangangailangan habang nagsasanay. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2102 o Student Internship Allowance Act, makatatanggap ng 10,000 pesos allowance ang mga kwalipikadong estudyante mula sa higher education at technical vocational institutions matapos makumpleto ang required internship hours at evaluations. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
4: Naghahanda na ang Italy na kumuha ng libo-libong Filipino nurses sa pamamagitan ng isang bilateral labor agreement upang punan ang kakulangan ng nasa 15,000 hanggang 20,000 health workers sa kanilang bansa. Bukod sa bagong recruitment, pinalawig din ng Italian government ang kontrata ng mga Pinoy nurses na kasalukuyang nagtatrabaho doon ng 2 taon. Kaya mula 2027 ay magtatagal na sila hanggang 2029. Ang mga interesadong aplikante ay kinakailangang may Bachelor of Science in Nursing degree, rehistrado sa mga professional bodies at may sapat na kaalaman sa wikang Italian na abot sa B2 level proficiency. Sa kasalukuyan, malaki ang pagkakaiba ng kita kung saan ang isang entry-level nurse sa Italia ay maaaring sumahod ng average na 3,000 euros o mahigit 213,000 pesos kada buwan kumpara sa sahod sa Pilipinas.
0: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, ay sinilalim po sa pagsusuri ni Forensic Pathologist Dr. Raquel Portun ang 5 sa 19 na nasawi sa engkwentro dyan sa Toboso, Negros Occidental, kung saan nadiskubre na 3 sa mga ito ang nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at sa likod. Kinwestiyon din ng forensic pathologist kung bakit sa likod ang mga tama ng bala kung tunay na engkwentro ang naganap. Habang lumitaw din ang isa sa mga bangkay ay hindi pala ang naunang kinilalang si Errol Wendell base sa pisikal na anyo nito. Nanawagan po si Portone sa mga kaanak na iba pang biktima na huwag munang i-cremate ang mga labi at ipasuri ang mga ito kahit ang mga nailibing na upang lumabas daw ang katotohanan sa likod na nasabing insidente.
0: XFM News Nationwide.
4: Iniyak ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang tuloy-tuloy na tulong para sa 7 Pilipinong tripulante ng barkong San Antonio na nasugatan matapos ang isang drone attack sa Strait of Hormuz nitong Martes. Kasalukuyang ginagamot sa ospital ang mga biktima kung saan 4 ang nagtamo ng minor injuries habang 3 naman ang nananatili sa intensive care unit ayon sa naging ulat kahapon. Dahil dito, sinabi ni Kakdak na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga ospital at sa pamilya ng mga biktima sa Pilipinas upang masiguro ang kanilang kaligtasan at kapakanan sa gitna ng tumitinding tensyon sa nasabing shipping route.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan, katropa, sa iba't iba pang himpila ng XFM. 99.5 sa XFM Zamboanga City, 102.1 sa XFM Cotabato City, at 95.7 Bayugan.
0: XFM News Nationwide. Balitang regional.
3: Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nanguna nga sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit 2026 sa Cebu. At katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Formal nang binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit ngayong Biyernes sa Mayo 8 sa Lapu-Lapu City, Cebu bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Sa kanyang opening message, binigyan din na Pangulo na patuloy na pabago-bago at lumalang sitwasyon sa Middle East ay may direktang epekto sa rehiyon na patuloy na hamon sa kakayahan ng ASEAN na manatiling matatag at handa sa mga krisis. Bilang tagapangulo ng summit, nakatagdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa mga leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN na kinabibilangan ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Inaasahang tatalakayin sa pulong ang mga mahalagang isyu tulad ng seguridad sa rehiyon, krisis sa enerhiya at pagkain, kaligtasan ng mamamayang ASEAN at pagpapalakas ng kooperasyong pang-ekonomiya. Nakatagda ring magdaos ng press conference si Pangulong Marcos sa International Media Center mamayang alas 4 ng hapon. Magtatapos naman ang summit sa isang state gala dinner na ihandog na Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa timang Navigating Our Future Together, muling pinagtitibay ng ASEAN ang kahalagan ng pagkakaisa at sama-sama ng pagkilos bilang pangunahing prinsipyo sa pagharap sa mga hamon ng rehiyon at ng pandaigdigang komunidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata XFM News.
4: 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers inirelease na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
10: Inirelease ngayong araw ng Iloilo City Government ang fuel subsidy coupons para sa mga taxi drivers na residente ng syudad. 1,000 pesos ang halaga ng coupon na natanggap ng 883 na mga qualified taxi drivers. Ginanap ang releasing sa Barangay Quintensalas Haro Gym mula las 8 hanggang las 11 kaninang umaga. Samantalang paggamit naman ito, ang pagpagas gamit ang coupon ay mula las 8 mamayang gabi hanggang las 12 ng madaling araw. Ang mga taxi drivers na qualified ay nagsumite ng photocopy ng kanilang driver's license na may specimen signatures. Matatanda ang una nang nakatanggap ng fuel subsidy mula sa city government ang mga tricycle at jeepney drivers. Layunin na nasabing programa ang makatulong sa mas apektadong sektor sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa. XFM News.
3: Samantala, 12 anyos na babae nilangoy ang 5 kilometrong dagat para makahingi ng tulong. Matapos tumawab ang sinasakyang motor bangka sa Kulasi. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis, XFM Antique.
11: Isang 12 taong gulang na babae ang nagpakita ng pabihirang katapangan na matapos niyang languyin ang tinatayong 5 kilometro ng dagat upang makahingi ng tulong matapos tumaob ang kanilang sinasakyang motorbangka sa karagatang sakop ng Kulasi Antique. Ang kabayanihang ito ay ginawa ni Cherry Ann Mateo, 12 taong gulang at residente ng isla ng Batmatan, Kulasi Antique. Ayon kay Mr. Meli Gaspi Jr., operations head ng PDRRMO, batay sa investigasyon ng Coast Guard Station Kulasi, 4 na individual ang bumiyahe mula sa mainland Kulasi, dala ang kanilang mga pinamili. Pauwi na sanang 4 sakay ng motorbangka, ngunit bandang 11 PM ay sinalubong sila ng malalakas na alon at hangin na dahilan upang tumaob ang kanilang bangka sa pagitan ng Batbatan at Mararison Island. Habang nagpapalutang-lutang sa dagat, hindi nagdalawang isip ang 12 taong gulang na babae na languyin ang halos 5 kilometrong karagatan upang makahingi ng tulong. Matagumpay namang nailigtas kinabukasan ng umaga ang 2 pang sakay na sina Angelita Patricio, 58 taong gulang, at Rose Salvador, 49 taong gulang, matapos silang makitang nagkakapit sa tumaob na motorbangka na inanod hanggang municipal waters ng Libertad. Samantala, si Dante Salvador, 60 taong gulang, ay narescue naman malapit sa bahagi ng Maningning o Manigin Island. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas,

0: Military Staff Sergeant Charito J. Hipula, 38 taong gulang, habang ang sugatan naman ay si Patrolman John Paul M. Lismuras, 26 na taong gulang. Base sa investigasyon ng mga otoridad, nagsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Provincial Drug Enforcement Unit laban sa suspect na kinilalang si alias Ronron. Matapos ang transaksyon, agad na pinusasan ng suspect, ngunit nagawa nitong makawala at naagaw ang service firearm ni Police Sergeant Hipula. Agad na namaril ang suspect na naging sanhi ng pagkabaril ni Hipula sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Bagamat na isugod pa sa Caraga Regional Hospital, idiniklara itong dead on arrival dakong hating gabi. Nagtamo naman ang sugat sa kaliwang tuhod at kanang braso si Patrolman Lismuras habang sinusubukang habulin ang suspect na mabilis nakatakas sa dilim. Sa kasalukuyan, nakadeploy na ang Surigao City Police Station, SWAT, PIU at mga intelligence operatives para sa hot pursuit operation. Naglatag na rin ang mga checkpoints sa lahat ng posibleng labasan o exit routes sa lungsod upang matiyak ang agarang pagkadakip sa naturang suspect. Mga katropa, kapiba na puno ng mga health benefits, mag-Santon Plus Coffee Mix mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
1: At isa pa, 100 million pesos na pondo katropa inilan po ng Tiesa para sa Agro-Eco-Tourism Park ng Tuguegarao City. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tuguegarao.
2: Nakatakdang makatanggap ng 100 million pesos na pondo mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ang Tuguegarao City para sa konstruksyon ng Agro-Eco-Tourism Park sa barangay na Mabalansur. Ito ang kinumpirma matapos ang sinagawang site inspection noong Abril 17 na personal na dinaluhan ni City Mayor Myla Tingke kasama kinatawan ng TIEZA at ang Technical Working Group ng Pamahalang Lungsod. Ayon kay Mayor Myla Tingke, ang paglalaan ng 100 million pesos na pondo sa tulong at suporta ni Cagayan Governor Egay Aglipay na siyang chairman ng Regional Development Council ay gagamitin para sa konstruksyon ng City Eco-Tourism Park na inaasahang maging isa sa mga pangunahing pasyalan sa lungsod. Sa naturang inspeksyon, ipresenta naman ng TWG ng Tuguegarao City Government ang initial na plano ng proyekto kina Engineer Domingo P. Sanchez, Civil Estimator at Architect Jonathan S. Kiban ng TIEZA. Bahagi ang Agro-Eco-Tourism Park ng plano ng lokal na pamahalaan na palakasin ang sektor ng turismo sa lungsod at inaasahan na maghahatid ito ng pangmatagalang benepisyo hindi lamang sa mga residente kundi pati na rin sa mga bisita mula sa ibang lugar. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Ang XFM News Nationwide, napapahingan din sa Wow 94.1 FM Canlaon, Solid FM 90.3 Bacolod, Solid FM 104.7 Jensen, at Solid FM 89.1 Davao.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
1: Katropang Brian, ngayong Friday, binabantayan natin sa pamamagitan ng pag-asa and tropical storm Hagupit na nasa labas pa ng PAR. May layong 1,615 kilometers sa silangan po ng northeastern Mindanao. May lakas siya na aabot sa 75 kilometers per hour.
4: Katropang Buddy, makakaranas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na thunderstorms ang malaking bahagi ng Caraga, northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Siquijor at Palawan dahil sa easterlies.
1: Tayo po dito sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi ng bansa, magkakaro ng bahagyang maulap na panahon, may tsansa ng panandaliang pag-ulan dulot ng easterlies.
4: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Cagayan, habang aabot sa 40 hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular na sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City.
1: Sumikat po araw 5:31 umaga at inaasang lulubog bandang alas 6:15 ng gabi.
3: Balitang international.

0: Ang Balita International hatid sa atin ang Santon Gold, mga katropa. Pwede nyo pong subukan to. Biniyagan ng Singapore ang mga teachers na gumamit ng pamalo bilang paraan ng pagdidisiplina sa mga mag-aaral na may edad siyang pataas ayon sa ng Education Minister na si Desmond Lee. Binigyan din po ng kagawaran na may mahigpit na panuntunang sinusunod ang mga principal at school administration para ma-check na hindi labis na masasaktan ang mga bata sa ilalim ng palisiya. Kasalukuyan na rin bumabalangkas ng mga bagong batas sa mga mambabatas dyan sa SG upang gawing formal at mas maayos ang pagpapatupad ng tamang disiplina sa mga paaralan mula sa susunod na taon.
1: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Nilinaw ni 2026 Miss Universe Philippines Bea Milan Windorsky na siya isang Filipino citizen simula pa noong isilang siya. Ito ang naging sagot ng beauty queen matapos questionin ng mga netizens ang kanyang paglahok sa Miss Earth USA bago lumaban sa Pilipinas. Inamin ni Bea na ang kanyang ina ang sikretong nag-enroll sa kanya sa pageant sa Amerika, ngunit iginiit niya na ang puso niya ay laging nasa Pilipinas, lalo na sa San Juan, La Union na itinuturing niyang tunay na tahanana. Naging emosyonal ang usapan ng ibahagi ni Bea ang kanyang hirap sa identity bilang Filipino-American, kasabay ng pagdepensa sa sarili laban sa mga basher na tinatawag siyang opportunist at ipinangakong itutuloy ang kanyang mga advokasya para sa mga OFW at LGBTQIA+ community. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3. Pinadapa ng San Antonio Spurs ang Minnesota Timberwolves, katropa. Mamahilig dyan sa NBA, ha? Para po sa score na 133-95 kung saan marangkada ang opensa ng buong koponan sa panguna ng pambato nila si Victor Wembanyama. Nakapagtala ng double-double performance, so 19 points at 15 rebounds si Wembanyama habang nilunod ng Spurs ang Wolves sa 29 pass break points at mahigpit na depensa. At dahil po dito, mga katropa, tabla na sa 1-1 ang standing ng dalawang koponan at maglalaban muli bukas para sa Game 3.
1: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:29 ang oras ngayon pong Friday afternoon. At live muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Samahin niyo na po XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian DePaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Sample Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
0: Sample Plus Gold. Mapibili sa mga butika. The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa prewag edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod na mga programa po na ito. At nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede po ninyong mapuntahan na. Upang sakit. Sa kanan po ni Doc Remilito ko, atin pong CEO. Ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makasayon po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor.
1: Ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa isa na namang edisyon ng The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyo pong mga text messages, mga inquiries po niya about your health, may text nyo lang yan sa atin pong numero. Kung meron kayong mga nais ikonsulta on air dito sa atin pong programa, eh huwag pong mag-atubili na magtanong sa atin pong palatundunan, ha? May text lang yan sa atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po kayong kamasailan yung pumakatanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga kaibigan? Kumusta mga katropa? We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. At syempre, patuloy pa rin sa pagsabak sa hamon ng buhay. Katuwang natin, ha, ang ating pong mga dekalidad na mga produkto. Ang nagpapatatag ng atin pong kalusugan, Doc, ha? Ang nagpapanatili ng lakas ng ating pangangatawan. Nandiyan ang atin pong mga powerful supplement, especially ang atin pong ultimate trio. Magkukunan po natin ng mga nutrisyon na hindi natin madalas nakukuha sa atin pong mga kinakain o sa mga supply ng atin pong mga food intake. Madalas, Doc, talaga nagkukulang tayo, ano, sa mga nutrients came from foods, ha?
1: Tama. Common yan. Kasi ayon sa pag-aaral, isa sa pinakapangunahing problema sa kalusugan kung bakit nagkakasakit is yung missing element of nutrition.
0: Yes.
1: Kaya nga yung ultimate trio, nandiyan na yung mga antioxidant, nandiyan na yung mga healthy fats, natural proteins, at ganun din yung mga electrolytes na pwedeng pakinabangan ng katawan natin. Kasi nga, ang dami natin mga katropa na siyempre hindi natin maiwasan yung buhay. Kadalasan, limited resources. Kung ano lang ang nandyan sa ating kusina, pagtsatsagaan na lang natin. So, yun ang dahilan kung bakit maraming mga essential nutrients ang hindi natin nakukuha. So, pag meron kang suplemento, gaya ng Santon Plus Gold, malaki ang laban mo kasi yun na yung magbibigay sa inyo ng mga sustansyang hindi mo makukuha kung muli sa diet natin.
0: Yan, oo. Madalas pa naman, Doc, kung ano yung readily available, ayan, yung kumbaga convenient sa atin na makuha, doon madalas umiikot yung food sources natin o yung food choices natin.
1: Tama.
0: Kung ano ba yung mga mabilis lang makuha na mga pagkain, di ba yung mga instant, kung tawagin, ano? Malungkot isipin, Doc, ang buhay minsan nagiging instant na rin. Hindi na, kumbaga, yung quality of health ngayon ay ibang-iba way back 40 years ago or 30 years ago.
1: Kasi karamihan ng mga pagkain na instant, dumadaan sa tinatawag na refinement. Ano? So, most important nutritional content ng isang pagkain, talagang nawawala.
0: Nawawala.
1: Unahin natin yung mga fibers. Kasi ang fiber, sa mga refined, commonly tinatanggal nila para magtagal yung produkto sa shelf. Pinapalitan yung mga natural nutrients ng mga artificial at iba pa mga sangkap like additives and preservatives para mas magtagal sa shelf. Ang problema, nako-compromise naman yung mga consumer na pwedeng... kaya commonly makikita mo yung mga produkto nakalagay na ay fortified. Pag tinawag na fortified, dinadagdag na lang yung mga nutrients na like vitamin A, vitamin B, di ba? Kasi nga, nawawala yun commonly sa mga process, mm-hmm. especially mga complicated na mga proseso.
0: Ayun. Yun yung malungkot. Kapag ang madalas na nagko-constitute ng atin pong diet ay yung mga refined or highly processed na mga pagkain, mga katropa. Ha? Kaya as much as possible, back on organic tayo. Back on mas maganda nga sana do kung tayo mismo yung nagtatanim. O kumbaga sa atin mismo nanggagaling yung mga produkto. Para alam natin kung paano yun na pinalaki, pinatubo.
1: Sana pa panahon yun. Ngayong panahon, dapat matuto na tayo na mag-produce. Kung meron tayo mga bakanting lupa. Kasi ibang yung mga tinatawag ng urban farming. Kahit nasa rooftop lang, naglalagay sila ng mga... sa mga paso lang. Kasi nga, sa totoo lang, malaking bagay kapag alam mo yung kinakain mo.
0: Tama daw.
1: Diba? So, kung mayroon po kayong pagkakataon, mas maganda, gawin natin yung pagtatanim ng sarili nating pagkain.
0: Mm-hmm. Okay. At syempre, huwag pong kalimutan na idagdag sa atin pong diet, sa atin pong lifestyle, ang pag-inom ng atin pong ultimate trio bilang pang-suporta sa pagpapanatili ng lakas at lusog ng atin pong pangangatawan. Yan po yung ibili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin ma-avail yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. No? Search nyo lang, YesToHealth 2011. O di kaya naman ay sumadya sa atin pong mga YesToHealth Wellness Center para po maka-avail ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. At isabay nyo rin ang pagkapakonsulta if makabisita kayo sa atin pong mga wellness clinic. Ha? Sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga clinics, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Leticia Uy. Bumibili ako dito sa Yes to Health ng Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-diretso ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang ano. Magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito o, oh, nabibili ko lang ngayon. Susunod na po pa ulit ito hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
2: Sanzone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng atin pong pinakamabisa at napaka-epektibo na Santone Gold Herbal Capsule. Ang number one na supplement ngayon ha, sa market mga kaibigan. At marami po ang mga kababayan natin ang natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom po nito. Sa mga gustong sumubok ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, pwede po yung ma-avail sa mga authorized dealers po natin nationwide, sa mga local pharmacies dyan sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po sure kayo ha, at makasigurado na inyo pong inumin at gagamitin ang mga produkto. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ayan, pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan, itong nagagawa, ayan, ng atin pong bituka. Meron itong tinatawag na hidden power doc, ha, na nagpoprotekta sa atin pong pangangatawan. And in fact, ha, sabi nga doc, pagka ikaw ay mayroong malinis na bituka, ay pwedeng mas dagdagan nito ang iyong buhay. Ayan. Mm-hmm. Parang mayroong kasabihan doc na if you take care of your body for the first 40 years, it will also take care of you for another 40 years.
1: Tama.
0: Kaibigan, ha? So ano nga ba doc? Ang nagagawa ng atin pong bituka kapag ito ay napapanatili natin na malinis.
1: Actually, yung colon, tinatawag din yan large intestine, doon tayo magpo-focus ano, kasi ito ay sa tingin ng iba parang isang nasa dulo na kasi. Parang ano lang, lagayan lang ng dumi. Pero sa totoo lang napakalawak pala ng ano, ng function ng colon na hindi natin minsan na-appreciate. Actually, yung colon, maikli lang naman yan. Mga 5 feet long yan. Mahaba din yun.
0: Mas mahaba yung small intestines.
1: Mas mahaba yung small intestine. Ano? At ito ay makikita yung maraming bahagi. From ascending, transverse, descending colon. May tinatawag mga sigmoid colon, may rectum. Na talaga nakakamangha. Ano? Kasi sa colon natin, actually, mayroong trillions of microorganisms na nakatira sa loob ng colon natin.
0: Grabe.
1: O, ang tawag nga doon sa tinatawag nilang ecosystem na yun, gut microbiome. Mm-hmm. Kaya pag narinig niyo yung gut microbiome, ibig sabihin niya yung mga colony of good microorganism doon sa loob ng ating colon. So, yung mga microbia na yun, katulad ng mga beneficial bacteria, yung mga yeast, viruses, and fungi, ano. Ang isang healthy colon ay nagtataglay ng mas maraming bacteria cell kaysa sa total number ng human cells ng katawan natin.
0: Grabe.
1: Oo, yun yung masasabi mo daw na ano, healthy yung colon mo ano. Mm-hmm. At isa pang surprising fact that the colon is kumbaga 70% ng ating immune system focus is nandiyan sa ating colon
0: area.
1: At ibig sabihin yung gut health natin ay malaki ang impluwensya doon sa ating immune defense at saka sa inflammation sa buong katawan natin.
0: Kaya pala konektado, Doc, pagka ikaw ay hindi nakakabawas ng maayos, automatic sumasama yung pakiramdam mo. Minsan nga yung iba nilalagnat pa, Doc.
1: Yes, so ang malaking bagay kapag madumi yung colon mo saka hindi normal yung yung function niya. No?
0: Oo.
1: Kasi nga ito ay napaka-importante sa ating immune system. Just imagine yung it houses around 70% ng ating immune system. Ano? Mm-hmm. Ngayon, yung colon, nagko-communicate din pala yan sa brain natin. Mm-hmm. O, ang tawag ng mga scientists doon is yung gut-brain axis. Okay? At ang ginagamit niya ng common neurotransmitter ay yung serotonin.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kaya nga 90% ng serotonin, tinatawag na feel-good hormone, ay napuproduce doon sa ating gut area. Kaya nga, kapag ikaw eh hindi maganda ang mood, baka hindi ka nakadumi.
0: Yun na nga. Totoo talaga yung sabi niya, Doc. Pagka umagang-umaga pa daw, nakasimangot ka na, naku, baka hindi ka pa nakasiya.
1: Maari.
0: Oo.
1: Alam niyo, ang colon natin, responsible siya sa mga bagay na ito. Una yung absorption ng water.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ibig sabihin, pinag-usapan natin noong nakaraan yung kahalagahan ng hydration, di ba? So ang colon is mahalaga rin yung papel niya sa pag-absorb ng tubig ng ating katawan na kinukonsume. Ano? Yung balance ng electrolytes, yung pag-form ng mga stool or dumi, production ng mga ilang vitamins, ganun din yung fermentation ng mga fiber na kinakain natin at pagtatanggal ng mga dumi. Actually, that's the largest dump site of the body, yung colon natin. Ano? Kung wala tayong malusog na colon, yung ating buong digestive system ay magkakaproblema. Kaya napaka-importante nito. Ano? So, may mga basic na trabaho ang ano, yung water absorption, di ba? Sinabi ko na kanina, para maiwasan yung ano, yung mawala yung mga electrolytes ng katawan natin, kinakailangan maging maayos yung absorption ng ating pong colon.
0: Mm-hmm.
1: Okay, at pag yung ating colon ay masyadong dry, pwede tayong magkaroon ng constipation. Pag naman hindi niya na, pag meron naman mga infection, eh pwedeng magkaroon tayo ng diarrhea kasi it's actually natural way ng ating colon to get rid of those injurious na mga bagay sa ating pong, alam mo, nakakain ka ng isang maraming bacteria, ano, contaminated. So, effort ng katawan yun to, para ilabas siya kaagad. Ano. So, ganun din, ang colon tumutulong sa regulation ng mga importanteng electrolytes, ano, yung sodium, potassium, chloride, na napaka-importante naman sa paggalaw ng ating mga kalamnan, even yung nerve transmission, ano, at heart function. Kaya, hindi natin masasabi na yung colon hanggang dun lang sa pag-hold ng mga dumi. Yun lang yung iniisip natin eh. And of course, isa sa pinaka-importante na ang colon natin ay nagiging colony ng mga healthy or beneficial bacteria. Na ito na mga bacteria na to, piniferment naman niya yung dietary fiber na nagpo-produce ng compound ng mga tinatawag na short chain fatty acids. Ano? And one of the most important sa mga fatty acid na yan, yung butyrate, na nagsisilbing fuel ng ating colon cells para maiwasan natin yung paghina nito at saka yung pagkaroon ng pamamaga. Ano? At napakaraming iba pa na pwedeng maidulot nito. So yung mga vitamin K, biotin, folate, certain type of vitamin B, tinutulungan ng mga good bacteria na yun na ma-synthesize into important nutrient, ano, yung mga vitamins na yon sa ating colon. Okay? Isa sa pinaka-importante din yung pagtatapon siyempre ng dumi. Just imagine kung ikaw kumakain ng nasa, hindi nga lang apat na beses minsan, maraming beses pa, no? Tapos hindi masyadong healthy yung colon mo, hindi ka naglalabas ng waste o sapal nung kinain mo, anong mangyayari sa'yo? Diba? Yung colon kasi tinatanggal niya yung mga metabolic waste, yung mga dead cells, toxins, mga hindi nagamit na mga food materials na hindi ito pwedeng magtagal sa katawan natin. So without a healthy colon, ma-stuck siya sa loob ng katawan. Actually, one time nag-perform ako ng isang detox. Binigyan ko yung pasyente ng isang program. Alam mo, doon sa detox program na binigay natin, ang kwento niya sa akin, meron siyang nailabas na parang pasintabi sa mga kumakain. Para alam mo yung ano yung cupcake na yung pinakang papel noon.
0: No.
1: Pero naalala niya 9 years old pa lang siya nang lunukin niya yon.
0: Grabe.
1: Siyempre 9 years old ka wala ka masarap yun eh yung nakadikit doon eh. So nilunok niya. Alam mo kung kailan lumabas nung siya ay more than 50 years old na.
0: Grabe.
1: Na sa detox nangyari yon. So ibig
0: sabihin for how many years naka-stack up yun.
1: Yes, o kasi depende yan sa galaw ng colon mo ano. So tandaan po natin napaka-importante ano do sa mga binanggit kong function ng immune system including na yung ay ng colon including immune system. Eh doon pa lang makikita mo na kapag nagka-problema yung colon mo malaking problema ano. O yun ang ano natin mga katropa.
0: So to summarize doc, yung mga benepisyo o yung mga importansya ha ng pagkakaroon ng healthy na colon is para makaiwas sa inflammation, makaiwas din sa iba't ibang mga problema po doc. Yes, marami pa talaga palang natutulungan pag malinis yung ating colon area. Like skin problems, ganyan. Yung mga karamdaman. Meron tayong na-encounter doc sa mga clinics natin na kahit anong lagay ng mga superficial na mga ointment, mga panglagay sa skin, hindi nawawala yung skin allergies, skin problem niya. Pero after ng detox, ang bilis, natuyo yung mga iniinda niya ng mga skin allergies.
1: Kasi marami tayong nakikita ng mga symptoms na hindi natin naiisip na yun pala dahilan sa mga toxins na matagal lang nakaimbak sa ating katawan. Kaya yung colon, isa yan sa largest dump site of the body. Eh ang kagandahan, ginawa din ng Diyos, naglagay siya dyan ng mga agents, kumbaga yung mga good bacteria na siyang tatrabaho para ma-breakdown yung mga waste na yan. Actually, kapag dumami yung harmful bacteria doon sa ating gut. Kumbaga nag-dominate siya. Ang tawag sa condition na yun ay yung dysbiosis. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Ang dysbiosis, nag-i-increase siya ng inflammatory compounds and toxin na nakaka-apekto sa katawan natin. And based on study, sa pag-aaral nila, na i-link nila yung hindi magandang gut health sa mga kondisyon gaya ng type 2 diabetes, depression, anxiety, obesity, heart disease, at colon cancer. O yun mga ano yun. So, ang target natin to be able na maging healthy ang colon natin is magkaroon ng healthy environment ng ating mga gut bacteria. No?
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga yung healthy microbiome daw ay tumutulong sa immune system natin din how to respond appropriately dun sa mga how they respond to our body's problem. Hindi yung laging excessive inflammation yung yung ginagawa ng ating immune system. Sa kaya nagkakaroon tayo ng malaking problema, ano.
0: But unfortunately, doc, sa condition ng ano natin ngayon, food choices natin ngayon, no? Or yung mga katropa, mga kababayan natin, sa pang-araw-araw na nakakain nila, karamihan doon sa mga nakukonsume natin, at the same time, sabayan pa ng mga unhealthy habits, ano? Or unhealthy lifestyle, eh mas lalo nitong pinapahina or binibigyan ng matinding problema ang atin pong malaking bituka.
1: Yes. So, yung mga ginagawa natin and common practices, katulad ng pagkain ng mababa yung fiber.
0: Yan na nga. Oo.
1: Laking pahirap yan. Halimbawa, lagi kayo nagpapandisal.
0: Mm-hmm.
1: Tapos wala naman kayong kinakain na fiber.
0: Mm-hmm.
1: Ano, sabi ng iba, malunggay pandisal naman to eh. Yung mga ultra-processed food, yung sobrang taas na. Alam mo, pag mataas yung sugar consumption natin, namamatay yung mga good bacteria sa katawan natin. Kalaban pala nila.
0: Kumbaga parang binibigyan mo ng ano, no? Binibigyan mo ng salot yung mga colony doon sa loob ng yung colon area.
1: O, while kabaliktaran, yung mga bad bacteria naman, yun ang gustong-gusto nila.
0: Ako.
1: O, yung hindi pagtulog na maayos, alam mo, sabi nga nila, alam mo ba yung stress and sleep deprivation can lead to formation of cancer, especially in the colon. Hindi sila naniniwala nung una noon, pero nang maikonect yun, because the brain and the gut is connected, yung tinatawag na gut-brain axis, nakikita nila na lahat ng pwede maka-apekto sa ano, maka-apekto sa tiyan, is nakaka-apekto rin sa utak natin.
0: Oo.
1: Yun, yung mga ano, ganun din yung ano, yung chronic stress, yung iba pang mga medications na minsan yung paggamit ng antibiotic na hindi tama, nakaka-apekto rin sa ating colony of good bacteria in the body.
0: Yes.
1: O, ngayon, may mga ilang mga problema sa colon na dapat nating ibigyan pansin, katulad ng constipation. O, ang constipation, ibig sabihin, hindi normal na frequency ng bowel movement natin.
0: Mm-hmm.
1: Ako, ang definition kasi ng iba sa medically, ang constipation, pag ikaw once a day na bowel movement lang, hindi pa nila tinuturing na constipation yon. Okay? Constipation daw pag gumabot ng 3 days, hindi ka halos nakakadumi. Yan, constipation yon. Pero as much as possible, ang pinaka-healthy na frequency ng bowel dapat at least 2 to 3 times a day. Na hindi matubig, ha? Kasi pag matubig, hindi yan ano. Hindi normal yan. Ayan, yung constipation, isa yan. Ano? So marami nang mga way para ma-prevent ang constipation. Simple lang yan. Yung fiber lang naman yan. Saka mga... sa pagkain, mataas dapat yung ating digestive enzyme.
0: And fluid intake.
1: Oo. Ngayon, yung mga diarrhea, given yan, kapag nagkaroon ka ng mga food contaminants na nakain, pwede ka magka-diarrhea. Irritable bowel syndrome, ito yung ang ating pakiramdam, nagka-cramps, nagbo-bloat. Minsan, mahangin ang tiyan, minsan may diarrhea, tapos minsan may constipation. Di mo maintindihan. Ang tawag doon, irritable bowel syndrome. Ano? And also, hemorrhoids. Yan, marami mga may almoranas. Almoranas naman, sa tingin natin, simple lang. Pero pag ito'y lumala, medyo malaking pahirap ito. Minsan, pag umupo tayo, tagilid na. Hindi na tuwid. At ang worst pa nito, kapag may pagdurugo. Ano? Yung isang karamdaman sa colon, yung diverticulosis and diverticulitis, ito hindi alam ng karamihan until magkaroon ng mga viral na mga ano, mga usaping sa media, sa social media about sa sakit na ito. Ito yung pagkakaroon ng bulsa ng colon. Ano? Na pwede maging dahilan ng ibang abdominal discomfort natin.
0: Matindi itong diverticulitis kasi pag nagkaroon ka ng mga small pockets sa colon area mo, hindi na mawawala yun eh. Kumbaga parang nandun na lagi yun. Kumbaga parang balloon siya, Dok, na ano, no?
1: Oo.
0: Pagka...
1: Ang problema nun, kapag yun ay... naging tirahan ng mga bad microorganism.
0: Yan,
1: Oh, kaya medyo masakit ito kapag meron kang diverticulitis ano. Actually, yung diverticulosis yan yung packeting, pag namaga, yun yung diverticulitis. So, yung marami pa yung iba eh. Yung mga problema, colon polyps, at ang pinaka-worst na pwede mangyari sa ating colon ay magkaroon ng cancer.
0: Cancer.
1: O, kasi nakakalungkot, ang cancer ay isa na sa accelerating ang bilang ngayon. At alam mo ba, pinakamaraming bilang ng kakaroon ng colon cancer sa mga kalalakihan. O, maraming dahilan yan, no? Yung pag-develop ng colon cancer.
0: And sad to say, Doc, itong colon cancer ang isa sa pinakamahirap i-treat na na kind of cancer.
1: Oo. Sa totoo lang, napaka-delikado nito pag tinamaan ka ng colon cancer. Kasi una, involved dito yung bawel eh, paglabas ng dumi. Pag nabarahan yun, malaking problema. So, ang ginagawa niyan para yung pasyente ay ma-survive, mag-undergo ka ng colostomy. Kung saan ilalabas yung iyong bituka, lalagyan ng parang ano yan, parang bag. Kasi pag hindi na nakadaan yan yung dumiso sa bukol, eh talaga magkakaroon ka lang malaking problema. So yun. So iwasan natin yun. And next time pag-usapan natin yung mga common reason why we have colon cancer. Ano? So ang ating tingnan, paano natin masusuportahan yung ating colon para mas lagi siyang healthy. Isa-isahin natin na mabilisan. No, unang-una, you need to be sure na mataas yung fiber content ng kinakain mo. Tandaan natin na ang fiber ay matatagpuan mo sa mga pagkaing halaman. Ang karne, wala siyang fiber. Actually, yun ang nakakalungkot sa karne.
0: Isda, walang fiber yan.
1: Zero fiber yan. Kahit mataas ang protein, pero zero fiber, mataas din ang fat nun. Pero yun nga ang problema. Mahirap siyang i-carry ng ating gastrointestinal system. And kapag hindi siya nailabas kaagad, dadami yung colony ng bad bacteria sa ating bituka. So, tandaan nyo ha, sa plant-based po, makukuha yung mga fiber. At based on study din, yung mga pagkaing may fermentation process, katulad ng mga kimchi, di ba, mga yogurt, yan ay nagtataglay ng mga good bacteria. Talagang pag mga fermented, ano yan, kaibigan ng ating bituka yan. Di ba yung mga Japanese, Chinese, and Koreans, isa sa may pinaka-healthing chan daw, mahilig sa mga ganito. Kaya lang naman, may mga lugar na talaga yung fermented, hindi mo na talaga kaya yung amoy.
0: Oo.
1: Minsan nakarating ako sa China, yung amoy talagang hindi ko maipaliwanag. Pero yung nakakain ka naman ng stinky tofu na tinatawag. Yung tofu na pinabulok. Sarap na sarap sila doon, pero habang dumadaan ka parang hindi mo maano, kasi parang hindi tayo sanay. Pero sa kanilang kultura, nakitaan nila ng benepisyo kasi ang ano doon, yung mga soy products, maraming ano yan, maraming ang tawag nga nila doon is prebiotic. Prebiotics ay pagkain ng mga probiotics.
0: Minatikman ako, Doc, yung nagpa-Japan tayo. Meron silang sikat doon yung fermented na soybean. Nakalimutan ko yung tawag doon nila. Ano? Sa medyo ano din. Hindi naman ganun ka ano, maamoy, pero slimy. Kasi nga fermented na siya.
1: Nato ba? Nato?
0: Oh, parang yun. Nato.
1: Oo, na parang malaway-laway. Pero sarap na sarap sila doon. Pero actually, yun ay napaka-healthy ano, for the colon. Ang tawag nga doon is prebiotic. Ano? Yan, yung mga pagkain ng ano, garlic, onion, banana, asparagus, yung mga leeks, yan ay mga prebiotic foods. Especially, soya. Ang soya pala ay nagpapalakas sa ating colony of good microorganism. Ano?
0: Dito sa atin, Doc, meron din tayo mga ano, na alala ko lang. Diyan sa parting norte, meron silang tinatawag diyan, Doc, tapoy. Yan,
1: ayun, kung isa, mo yan. Actually, sa may pag-aaral lang ginawa sila sa tapoy, na yun ay healthy talaga. Kumbaga yung bacteria na makukuha mo doon is very powerful to balance the gut microbiome. Kaya kung kumakain kayo, no, ano yung pinapanis ba na kanin yun?
0: Oh, Doc,
1: O sa mga taga norte, text nyo naman sa amin ano ba yung tapoy.
0: Paano ba gumawa niyan, ha? Actually, yung father ko kasi ano yun siya, native Igorot. Marunong yun sila. Ayun nga lang, hindi na ipasa sa atin yung paraan. Paano gumawa niyan, ano? So yun sila daw, kabilang yun sila sa pwedeng mapagkuhan natin ng mga friendly or healthy bacteria.
1: Yes. Yun ang isa sa ano, essential diet kasi ng nutritional requirements ng katawan natin. Okay. Another thing is hydration. Dapat lagi tayong well hydrated kasi yung colon, pag kulang sa tubig, naku, hirap na hirap yan. Pag pupunta ka sa CR, baka tawagin mo lang, sabi, tinawag na daw lahat ng santo. Anti-inflammatory foods, ano? Mga turmeric, luya, yung mga ganyan, mga pagkain ganyan, nagpapababa ng inflammation ng katawan natin. Napakaganda, ano? Tsaka kumain tayo nung, ano, nung mga pagkain talaga na napakalakas ng kanyang ability to strengthen the muscle of the colon. O yung mga magnesium yan, yung malunggay, mayaman sa magnesium yan. O kaya yung mga nagtatanong dyan, paano po magiging healthy yung bituka, hindi po ako nakakadumi na maayos, simple lang, pasyalan nyo po yung Yes to Health, bibigyan nila kayo ng program. Ano? So, marami pang ibang mga pwedeng gawin. Kulang lang tayo sa oras. Ano? Mm-hmm. Katulad ng mga enema, noong una pa, ang tawag nila yan, labatiba, na nag-improve, parang naging high-tech, naging colonics.
0: Yeah, no.
1: O yung colonics, medyo may kamahalan, pero napakaganda rin yan. Ano? And yung iba naman, ay gumagawa ng mga iba't ibang formula diyan. Meron pang ano eh, gumagamit ng kape, yung tinatawag na coffee enema. No? Lahat ng yan ay malaking tulong sa ating colon, okay? Mga katropa. So, to wrap up our health info, ang ating bituka ay importante sa ating kalusugan. So, kinakailangan ito ay ating maingatan. So, maraming way to help your colon. At pag ingatan natin ang colon natin, ang daming mag-i-improve sa atin. Una, mag-i-improve yung ating immune system, yung ating nutritional absorption, mag-i-improve yung ating mga inflammatory condition. Kaya pala marami na ano, pag na-colon detox mo sila, di ba commonly yan sa ating cleansing and detox, nag-i-improve talaga yung kalusugan nila. Oo. At tandaan natin na ang malusog na colon, ibig sabihin malusog na dugo, kasi our blood is continuously circulating in our colon. At ang colon ang nagiging barrier para hindi makapasok yung mga contaminants sa ating bloodstream. Kaya lang, pag nagka-problema yung colon natin, ay posibleng makontaminate ang dugo because of our sluggish colon. O kaya, kung kayo ay nanghihina or maraming nararamdaman, try to ask a naturopath kung anong pwedeng gawin to help you cleanse your colon effectively. Yan. At marami tayong produkto. That's why yung ating, kanina ko pa sinasabi, yung tungkol sa soybeans, ano? Nandun yan sa ating produkto lang, sa ating Santon Plus Coffee Mix na mayroong soy powder na napaka-importante nito sa mga taong mayroong problema sa gastrointestinal para ma-improve yung kanilang bowel movement and overall gut health.
0: Kaya sa mga kababayan natin, kung gusto nyo pong mapangalagaan na malakas at functional ang inyong pong colon area, i-change natin yung ating lifestyle, modify your diet, lalo na kung yung lagi mo na kinakain, yun yung nagpapahirap sa inyong pong colon area, unti-unti nating baguhin po yan, mga kaibigan, ha? At shift tayo into more simple and plant-based na mga pagkain. Kasi ito talaga yung makukuhanan natin ng mga fiber as well as mga minerals na kinakailangan ng atin pong malaking bituka, mga kababayan.
2: The secret of health.
0: And sa mga katulungan, patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, i-text lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bago po natin tugunan, may po mga inquiries, ay atin pong manampakinggan ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom at paggamit ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Hey, good morning po. Ano pa pala natin po?
5: Kirina.
4: Kirina.
5: Kirina Buboy.
4: Buboy. Nanay, nakwento po sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng Yes to Health.
5: Opo.
4: Ano product na yun?
5: Ay, product. Santon Coffee, Santon Gold na capsule na.
4: Santon Gold capsule, oo. Ilan taon pa kayo gumagamit nito, nanay?
5: Tagal na ako. Yung nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
4: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito?
5: Oo.
4: Noong gumamit po kayo, nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman nung kayo umiinom?
5: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, awa ng Diyos, parang nagaikuan-kuan ng katawan ko. Magsasumpa pa nga ako tuwing Sabado.
4: Nagsasumpa pa po kayo?
5: Opo.
4: Sa edad ng 93?
5: Oo. Okay. Maraming nga nagsabi sa akin na, uy, ang edad mo ni mo nang ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na magalakan, makaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-isa ako, wala akong kasama. Magsabi ang iba na, nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Delikado, sabi niya, kung buwa kang kasama, sabi ko, kilang. Basta manalig ka lang sakto sa taas. Kilang.
4: Okay. So, nanay, ano po yung panwagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagay ninyo, 93 yung edad. Ano po yung panwagan na hindi pa nakasubok?
5: Magpanawagan ako na hindi pa nakasubok itong tantol cookie at saka mga tantol flat. Mag-ano kayo magbili, kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag ng buhay na maganda, malusog.
4: Salamat nanay ha sa inyong pong patuloy na pagtangkilik ng produkto ng News to Health.
2: Sanzone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Sanzone Gold Coffee Mix.
6: Atay, after nyo pong matikman yung Sanzone Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
7: Kakaibang lasa ng Sanzon Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo maano na matatakotan ikaw, diabetic, hindi matamis. Okay. Yung katamtawa ba?
6: Pasok po sa pag-lasa niya, no?
7: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Sanzon. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market eh.
6: So, nagkakapi po talaga kayo ng Sanzon Gold Coffee Mix, tatay?
7: Minsan, 3 times a week kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sasik, minsan 4, 5, ganun. Mabibili mo naman ito sa mga select, sa mga drugstore eh.
6: Thank you po, tatay.
7: Okay to.
2: Sanzon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanzon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sanzon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old. Kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan. Nagpapatunay na gumamit ng Sanzon Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hagresser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan lalo na po sa mga kasukasuan. Napakaganda po gamitin.
9: So sir, matagal na rin po ba kayong user ito sir, itong Sanzon Herbal Oil?
8: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga napatunay nayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Sanzon Herbal Oil.
9: Anong masasabi niyo sir sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
8: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Sanzon Herbal Oil. Napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Sanzon Herbal Oil.
2: Sanzon Plus Herbal Oil, the secret of health.

0: sakit.
1: Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating po programang The Secret of Health. Kasama pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
2: Magandang hapon pong muli mga katropa.
1: Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Herbal Oil. Sa mga paranakit ng katawan natin dyan, pangingimay, pangangalay, minsan nagkakram sa atin pong mga kalamnan, pahiran ka agad yan ng Santone Plus Herbal Oil po natin. Ang atin pong liniment mga kaibigan ay mayroon pong taglay na mga herb extract ano, na nanunoot Doc yung init at lamig nito sa atin pong mga kalamnan para i-relax yung mga matitindi yung tensions ano, ng atin pong mga muscles. Nararamdaman nyo na parang pinipiga yung inyo pong mga kalamnan, halos hindi maikilos, halos hindi maiangat yung braso, balikat, iba halos hindi maikiling yung kanila pong baywang, yung katawan nila. Ay haplasan nyo yan ng Santone Plus Herbal Oil. Mas maganda sana yan Doc kung merong kasabay na massage. Ayan.
2: Oo.
1: Mas makakatulong yun para ma-release yung tension po doon. Ha?
2: Yan talaga naman ang magka-partner eh. Kasi yung soothing effect ng mga herbal extract. Ano? Tapos sasamahan mo ng physical manipulation. Yun talaga yung the most relaxing thing na pwedeng gawin sa'yo.
1: Yeah,
2: kahit na hirap kang matulog. Kasi minsan pag talagang pagod ka, diba? Yung mga ngalay, nararamdaman mo. Ang hirap matulog, paikot-ikot ka sa kama. Pero pag ikaw inahaplusan, especially kung merong ganito kagaling na produkto, Santone na Plus Herbal Oil, nare-relieve yung tension ng kalamnan. So, ang magiging end result noon, talagang nganganga ka sa pagtulog. Sobrang himbing ng tulog mo. O, saka yung soothing effect na may matching cooling and heating effect. Yun yung experiences ng ating mga user ng product. Saka yung amoy ha, hindi siya ano, yung amoy niya talagang napaka-aromatic. Sabi nga ng iba, parang naka-powder lang.
1: Oo. Sa mga kababayan natin ha, Santone Plus Herbal Oil, available po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po nga tayo mga katropa. Ano, Doc, may nag-text dito. Doc, masakit po yung ulo ko. Margie po ito ng Batara sa Palawan. Nako, pag ganitong matindi ang init ng panahon, Doc, marami talaga nag-suffer from headache. Ano? Iba't ibang klase ng mga paranakit ng ulo. Wag na wag pong mag-expose or yung matagal kayo sa init ng araw, especially kung matindi na yung init ng araw. And keep hydrated, mga kaibigan. Minsan yan lang yung kinakailangan natin, ha? Na solusyon. Pero pagka nagpo-persist yung pain na inyong nararanasan, mas maganda magpakonsulta, Doc.
2: So, kasi yung dehydration pa lang, magkukos na ng headache yan. Kasi yung utak natin is fully dependent sa tubig. Yung tension pa ng paligid. Ano? Kaya tama yun. Kinakailangan talaga ay huwag masyadong ma-expose sa init at well hydrated tayo.
1: Yan ha. Para po makaiwas sa pananakit ng ulo, mga kaibigan. Kasi ano yun eh, ang headache naman kasi mga katropa, hindi siya talaga disease in itself, but warning. Kumbaga, ano yan siya, alarm ng atin pong pangangatawan na there's something wrong sa katawan natin na kinakailangan po nating bigyan ng pansin. Ano? Kumbaga, signal yun siya ng katawan natin na, kulang ka ng tubig, kulang ka ng tulog, kulang ka ng nutrisyon, or there's something wrong dun sa part ng atin pong brain area. Merong mga namamaga po doon. Kaya nag-create ng headache. Ano? So, even yung stress, ano? Matinding stress, yun nag-create ng tension headache sa atin pong ulo, mga kaibigan. Ha? So, pagka sumasakit yung ulo natin, yun kasi Doc, ang nakasanayan nila, inuman ka agad ng mga pain reliever, ano? Mga painkillers, which is hindi maganda.
2: Iba-iba kasi yung headache eh. Depende rin kung anong dahilan.
1: Yan, opo.
2: Pinaka-common yata yung tension headache. Dahilan sa stress, yan, yung pressure. Saka minsan pag nalipasan ng gutom.
1: Isa pa yan.
2: Yung migraine naman, ito isa sa pinakamasakit to. Kasi parang may pulsong pumipitik-pitik sa kalahati ng iyong neurological headache disorder ang tawag nila dito. Common trigger niya yung hormonal changes. Mm-hmm. So, pag kumakain ka na sobrang taas ng stimulant, mm-hmm, like yung mga tsokolate, yan, pwede magkaroon ng headache. Yung cluster headache naman, commonly dito sa may palibot ng mata. Mm-hmm. Ibig sabihin nun, nagpuyat ka kagabi.
1: Yeah.
2: Oo. Kasama din yung mga nasal congestion, yung mga mm-hmm sinusitis, kasama ng headache na yan. Ano. So iba-iba yan na dapat nating tingnan. Pero in general, ha, malaking nagagawa talaga ng ano, nung activities natin, yung level of stress natin mm-hmm sa headache.
1: Mm-hmm. So yun yung mga ano, triggers, kumbaga, no? Ng headache po natin.
2: Yung hypertension na headache naman, iba rin yun. Parang mm-hmm buong ulo mo na parang mabigat. Mm-hmm. Tapos nagsisimula sa bato.
1: Sa bato.
2: Minsan, sa mata din. Kaya you need to verify kung anong klaseng headache meron kayo.
1: Mm-hmm. Okay, ha? Hello, Doc. Ano po ang pagkakaiba ng Coffee Plus sa Coffee Gold? Ayan. Ang nabili ko po kasi ay ano, Coffee Plus, Santon Coffee. Santon Plus Coffee.
2: Sa ingredients, ang difference niyan. Yung Santon Plus Coffee Mix, yung una mm-hmm nating coffee, eh, meron siyang ano, soybean powder.
1: Yan.
2: Kumbaga, itong coffee na to is versatile. Ano, pwede sa bata, mm-hmm, pwede sa... Yun namang isa is Santon Gold Coffee Mix. Marami naman yung ingredients. 5 herbs and meron siyang glutathione and collagen. Yun ay designed para sa mga nakatatanda naman. Mm-hmm. Kasi nga, Santon Plus Gold, meaning ito ay magbibigay ng nutrients that are almost needed ng mga nasa edad na gaya ng mga 50s pataas. Mm-hmm. Kasi marami ng mga kakulangan. Lalo na yung mga collagen deficiency. Yun po yung difference noon. So kumbaga, iba-ibang meron din tayong isa, yung premium D3 coffee mm-hmm mix. Iba naman din ang content noon. So it depends kung ano ang gusto nyo na mangyari ano sa inyong pag-inom po ng substitute natin na coffee.
1: Mm-hmm. Okay. Eh Doc, another inquiry. Ano po ba ang dapat i-take sa merong diverticulitis? At gagaling pa po ba ang sakit na yan? Madami ng fiber take pero hindi pa rin gumagaling. Thank you po. Mm-hmm. I'm Natalia Ongpin. Sabi po ng doktor, wala na daw gamot.
2: Ano talaga, sad to say, pag mayroon kang diverticulitis, mm-hmm, o diverticulosis, yung mm-hmm colon packet, ang magagawa mo lang talaga dyan is malesen yung tension.
1: Mm-hmm.
2: Yung fiber can help, pero not much, hindi yun yung mm-hmm pinakang ano, talagang pwedeng gawin. Actually, may mga nagsasabi pa nga na doktor na kapag merong diverticulitis, huwag kang masyadong kumain ng high fiber
1: mm-hmm
2: para ma-ease yung tension. Kumbaga, ang mga dalawang klase kasing fiber, soluble at insoluble.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga, yung mga soluble fiber ang pinakang the best, pero yung mga insoluble fiber, mm-hmm, bawasan daw.
1: Mm-hmm.
2: Based on sa ibang doctors. Kasi nga, mayroong tendency ng mamamaga
1: mm-hmm
2: yung ganyang condition. No?
1: Yun ang mahirap doon sa condition na yan, Doc. Ano? Kasi imagine, mm-hmm, nagkaroon ng packets yung ano mo, yung colon area
2: kasi
1: mo.
2: Kasi napuwersa yung wall ng colon.
1: Yung wall, every time yan, mga katropa, ha? Every time na kayo po ay mag-constrain during bowel movement, yung umaano ka, umiiri ka ng husto. Nagpe-premera, segunda. Mm. Kapag tayo po ay dumudumi, mga kaibigan, ha? Doon sila nape-pressure. At saka, yun nga, yung constipation, ano? It can lead doon sa pag-create ng mga pockets na yan sa atin pong colon area. At wala naman talagang naitala ano na mga gamot na ini-intake na kayang magpabalik sa normal ng mga packets po na iyon.
2: Saka nasa kanto yan, nasa corner yan ng ano ng descending colon. Kaya iba yung area na yan before sigmoid colon.
1: Mm-hmm.
2: May corner yan
1: Mm-hmm.
2: So diyan common nagkakaroon ng tension.
1: Mm-hmm.
2: Kaya doon kumbaga sa choke point, yun yung choke point kaya ang advice talaga diyan, halimbawa may diverticulitis ka.
1: Mm-hmm.
2: Mag-light diet ka muna.
1: Mm-hmm.
2: No? Katulad ng, for example, mga broth muna.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga... Ang kanin is advisable din. Mm-hmm. Yung rice, ano. Yung mga saging, yan. Yung mga muna. Ang kakainin natin, mga simple na madaling ilabas na hindi nagkakaroon ng surface tension doon sa colon natin.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Tsaka yung mga probiotics talaga.
1: Yeah,
2: yan ang isa sa pinakang... ano. Sad to say nga, ang pwede mong magawa dyan is to lessen yung tension para mawala yung pamamaga.
1: Mm-hmm.
2: Pero nandun pa rin yung risk ng every now and then, pwedeng mamaga siya.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nga meron ng mga tinatawag na ano, packets yung mm-hmm colon natin.
1: Ang dapat na lang dyan na isang gawin, Doc, is as much as possible, mapahealthy mo yung
2: pagdumi.
1: At the same time, Doc, yung dami ng friendly bacteria doon sa iyo pong colon area. Tama. Para sila yung magkocontrol doon sa mga bad bacteria na nandun sa colon mo, na yun sila yung possible na mag-create ng inflammation.
2: Hmm. Saka marami din pwedeng gawin na ano, management sa naturopathic modality, yung mga mild enema, labatiba na hindi masyado mataas yung pressure, ano, para lang mabawasan yung dumi na nakakontakt doon sa wall ng colon natin na nagsettle doon for many, many years. So yun ang ginagawa natin. Marami mga pwedeng formula. Pero ano ka, kain ka talaga ng mga anti-inflammatory foods, ano, yung mga garlic, turmeric, malunggay, mangosteen. Kung medyo kulang yung source mo, edi mag-Santon Plus Gold ka. Ibig sabihin, tataasan mo yung anti-inflammatory tsaka yung mga antioxidant mo para malesen yung laging pag-atake ng problema na ito. Mm-hmm. Hindi kasi ang gaya ng common constipation na walang physical na changes doon sa colon natin. Kumbaga parang humihina lang yung paglabas ng dumi.
1: Mm-hmm.
2: Oh, this is something more complicated kumpara mo sa ibang problema sa colon.
1: Mm-hmm. Hello, Doc.

0: ang supplement tinake mo ng before meal at hindi siya sasabay dun sa regular food digestion, mas mabilis siya ma-absorb ng katawan mo. Yun po yung reason why we always recommend taking supplement before meals.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung nainom mo siya after meal, wala namang problema. So, you will wait for the digestion process na mag-take effect at kasama yung ininom mong soft gel, yung capsules, para ma-absorb siya together with your food. Oo, ganun yun. Common medication, ganun eh, yung after meal iniinom. Diba? Pero sa supplement talaga, much better sana kung before meal.
1: Mm-hmm. Much preferable siya pag bago kumain. Uh-oh. Para mas ma-absorb ka agad siya ng mga ng katawan natin at magamit ka agad siya.
0: Ano? Tama naman yung pag-take niya. Kung once a day, choice mo naman yun. Mm-hmm. Okay lang po yun. Kaysa wala.
1: Mm-hmm.
0: Kasi malaking bagay na kung daily mo tinitake, one capsule a day. Ano? Kaya nga yung standard dosage, at least one capsule, one to two times, two to three. So yung 2 is pinakang sa mga may condition sa katawan na iniinda, 2 to 3 capsules saga. Pero kung i-maintain mo lang as nutritional support, 1 capsule, okay na rin yun.
1: Mm-hmm. Oo. Okay, ito Dok, another inquiry. Dok, ano po ba ang magandang gamot sa mga puti-puti sa balat? Parang tuldok-tuldok. Gloria po ito ng Palawan.
0: Puti-puti na parang tuldok-tuldok. Hindi ko ma-imagine. Kung anong klaseng skin disease yun. May tubig-tubig ba? May mga ganung factor.
1: May irritation ba?
0: Irritation
1: na
0: ba?
1: Nangyayari sa skin mo.
0: Oo.
1: Meron kasi Dok, yung sa pigment ng skin natin, doon na nagkakaroon ng problema.
0: Mm-hmm.
1: Pero wala ka namang nararamdaman na any irritation sa iyong skin area.
0: Yung pamumuti naman ng balat na para mga patchy-patchy, minsan fungal infection yun. Yung tinatawag nilang an-an.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Iba rin naman yung problema sa yung pigmentosa yung sa skin melanin natin
1: parang may mapamapa yan.
0: Oo,
1: eh.
0: Iba rin yun. Oo, iba rin naman yung nagkakaroon ng butik-butik na maliliit na puti dahil sa irritation. Oh, common yan kapag ikaw ay nahigad o kaya naman sa amin o sa farm namin alingatong. Masakit yun. So, pagkatapos maano, magkakaroon ng mga parang gano'ng mga butlig-butlig na maliliit. Mm-hmm. So, depende po kung ano. Kung medyo nahihiwagaan kayo sa inyong skin disease kasi hindi naman namin nakikita, pacheck nyo sa isang dermatologist.
1: Derma.
0: So, para makita kung ano ba yan. Makatiba. Yun yung mga nature kasi ng skin problem na dapat na tinitingnan. No?
1: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Dok, ako po si Alexander Ragus ng Santiago City. Umiinom na po ako ng Santon Gold Vitamin C Capsule at Santon Vitamin C 2 times a day at Premium D3 Coffee Mix. Bakit po kaya nagkakaroon ako ng pangangati sa aking leeg at sa katawan ko? 2 weeks na siya. Ano po kaya ang pwede kong gawin dito?
0: Pangangati?
1: Mm-hmm.
0: Kung wala ka namang contact sa mga irritants, eh baka may allergy ka.
1: Mm-hmm.
0: O yan ba yung madalas nangyayari, Alexander? Or paminsan-minsan lang. Kasi may mga ano eh, may mga food sensitivities tayo. Mm-hmm. Individual kasi yung food sensitivities natin.
1: Mm-hmm.
0: Na hindi natin alam ano yung anong nagiging dahilan. Pero kung paminsan-minsan siya na lumalabas sa inyo tapos sa specific area, kung wala naman pong kumagat na mga langgam diyan whatever, ano talaga yan, sort of allergic reaction.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang allergy, paano mo makikita ang isang allergy na allergy siya? Hindi siya nagtatagal.
1: Oo.
0: Oo, alam ba, nangate. Tapos, pag na humuhupa na yung reaction ng katawan mo, nawawala siyang kusa. Oo. Pag mga severe allergy, yung pabalik-balik yun na mahirap. Oo. Kaya, same thing, Alexander, check mo kung ano yung food sensitivity mo.
1: Mm-hmm.
0: Baka may nakain ka na every time na makakain mo, yung nag-react yung katawan mo.
1: So, pwedeng i-list mo yun siya, no? Gawa kang listahan kung ano yung mga nai-intake mo na nakakapag-trigger ng allergies mo na yun.
0: Oh, kasi ako, identify ko yung ano yung nakakapag-allergy sa akin, kagat ng pulang langgam eh.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, kahit dulo lang ng daliri, kagatin nun, talagang puro pantal na yung binti ko. Pero yun ay, pag may pulang langgam lang.
1: Oh.
0: May mga ganun po. Iba kasi ang tao, may uniqueness tayo eh.
1: Mm-hmm.
0: Na minsan hindi natin maintindihan bakit ganun na nangyayari.
1: Ayan. Dok, may nagpahabol ng katanungan. Dok, lagi po naman manhid ang dalawa kong kamay. Ano po ba ang pwede kong gawin at ano ang dapat kong inumin na gamot ng Yestro Health? Marisa Ebanghilista po ito ng San Vicente, Palawan.
0: Kung kayo po ay may pamamanhid, check nyo, baka diabetic kayo. Dalawang pwedeng condition ang nagiging dahilan ng pamamanhid ng kamay. Hypertension and diabetes.

0: diabetes kasi yan ay nagpapabagal ng circulation ano. At ramdam yan sa mga dulong bahagi ng ating extremities, yung paa at saka kamay natin. Pwede nyong gawin, pwede kayo mag-take ng Santon Plus Gold, yung Santon Beet CN Premium dito, yung tinatawag nating Ultimate Trio.
1: Mm-hmm.
0: I-take nyo yan for the first 30 days, i-observe nyo kung anong magiging benefit ano, sa inyong kalusugan. Pwede nyo rin gawin yung mga tinatawag na home remedies, gaya po ng hot bath ng inyong kamay. Maglaga kayo ng luya or tanglad, alinman doon. Tapos pag nalaga nyo, nailagay nyo sa planggana, tapos timplahin nyo na ang temperature, hindi maligamgam, hindi rin nakakapaso. Parang mga 40 degrees Celsius, ganun.
1: Mm-hmm.
0: Ibabad nyo yung kamay nyo namamanhi doon before bedtime. Kasi ang purpose po ng hot bath, mm-hmm, especially sa mga dulong bahagi ng ating katawan, yung kamay at paa, para ma-establish yung microcirculation, yung daloy ng dugo na commonly tinatamaan kapag hindi maganda yung daloy ng dugo natin. Common yan sa mga diabetic saka sa hypertensive. Minsan yung iba nagmamaneho, hindi na rin naramdam yung kamay nila eh.
1: Mm,
0: parang yung paghawak nila sa grip ng ano, ng motorsiklo eh parang hindi nila maintindihan.
1: Mm-hmm.
0: So yun ang basic kasi na reason why meron tayong pamamanhid. Isa pa dyan, yung pagkasira ng nerves.
1: Mm-hmm.
0: Which is common complication din naman ng mga binabanggit natin na ano ba, diabetes. O kaya kung mga bitamina ang tinatanong, yung mga supplement, yung mga B vitamins, coenzyme Q10. Sa Yes to Health Clinic, nag-recommend tayo ng mga ginkgo biloba,
1: mm-hmm,
0: at marami pang ibang pwedeng gamitin sa inyo kasama nung ating Santon Plus Gold at ng iba pa natin mga suplemento. Acupuncture din, nakakatulong, biosupper therapy, kung malapit kayo sa Yes to Health Clinic, sa Palawan siya, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pasyal kayo doon sa Yes to Health na pinakamalapit sa inyo, mm-hmm. Kasi may mga i-recommend sila na pwedeng therapy na pagdaanan nyo para makatulong. Commonly, yung mga ano, yung kamay, isa dyan pala sa nagiging dahilan yung carpal tunnel syndrome.
1: Mm-hmm.
0: Especially kung masyado masipag yung ang trabahong makutingting. Di ba yung mga, mm-hmm, nagpo-furniture, nananahi. Pagtanda nila, yan ang nararamdaman nila, yung parang, mm-hmm, pamamanhid na. Eh yung pala, nagkakaroon sila ng paninikip ng carpal tunnel. Which is nandito yung sa wrist area natin. Na yun, nagagawa ng paraan yon sa pamamagitan ng therapy.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yun. Itanong nyo sa mga Yes to Health consultant para mabigyan kayo ng karampatang protocol.
1: Mm-hmm. Ayan, sa mga kababayan natin, ha? Mga katropa natin dyan, ako, napakabilis ng oras natin. Sa mga hindi po natugunan, nasagot na katanungan, eh, sa mga susunod po, ano programa po natin? Atin pong tutugunan ang inyong pong mga inquiries. Dok, may pahabol ka pang mensahe, Dok, sa ating pong mga tagapakinig.
0: Siyempre, thank you po sa lahat na ating mga taga-subaybay sa ating programa. Ngayon ay Friday at magkarinigan tayong muli sa Linggo. Ang oras po ng Sunday program natin, 11 a.m. hanggang 12 p.m. So, thank you at sana'y nakapagbigay kami ng mahalagang impormasyon na pwede natin mapakinabangan sa ating pagpapalusog. Ako po si Doc Algie mula po sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyo, mga katropa.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: nothing. Thanks, God. It's Friday. Magandang hapon po sa lahat ng mga katropay natin. Hindi palang maganda. Maulang hapon at mabasa-basa. Sa lahat ng mga katropa natin dyan. Magandang hapon po sa inyong lahat at samahan nyo po ngayong hapon. Si DJ Girlicious, mga katropa natin sa programang X-Rated. Dito lamang po yan. Sa XFM Palawan. And syempre, pwede nyo pong i-follow, i-like, and share ang ating Facebook page, ang 104.7 XFM Palawan. And ang programang X-Rated po ay handog pa rin yan sa atin ng nag-iisang turbo food supplement for men. Sa ating mga kalalakihan dyan na nangihina na po ang kanilang mga tuhod pagdating sa kama. At hindi na po nila kayang mapaligaya ang kanilang mga misis. Mga katropa natin, introducing Turbo Food Supplement for Men. Natutulungan po tayo na masatisfy, ma-enjoy, mapaligaya, mapatayo ang poste ng paleko. Ayan mga katropa natin, dahil marami sa ating mga kalalakihan ang medyo hindi na nakaka isa, dalawa, tatlo. Ayan mga katropa natin, nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men. Nasasamahan po tayo araw-araw sa ating araw-araw na paglaban sa hamon ng buhay. Uy! And syempre mga katropa natin, pwede nyo po akong i-text, i-call sa ating mga hotline numbers na 0985-0022713. Unilan po kaya sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call kung meron po kayong mga concern, meron po kayong mga reklamo, meron po kayong mga gustong ipanawagan. Meron po kayong gustong i-request or kung ano man yan. Mga katropa natin, i-text nyo lamang po at tawagan nyo lamang po ako dyan sa ating mga hotline numbers. And syempre sa mga nagtatanong po kung saan mabibili ang produkto ng Yes Health Clinic, mga katropa natin dito po sa lungsod ng Puerto Princesa ay pwede nyo po yan mabili sa PharmaMed Drugstore, CureMed Pharmacy, MedZone Pharmacy, Jindis PharmaCare, Ladimeca Pharmacy, PharmaStop, Edessa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, Western Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, at PharmaLife. Diyan nyo po yan mabibili mga katropa natin ang mga produkto ng Yes to Health Clinic. Dito lamang po yan sa lungsod ng Puerto Princesa. Habang sa bahay naman po ng Rojas, ay mabibili nyo po yan sa Rojas RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy, CN Pharmacy. At sa bayan po ng San Vicente, sa Well Pearls Pharmacy, PharmaRich, at The Generic Pharmacy. Sa bayan naman po ng Kuyo ay sa Gracer Lean Drugstore. Sa Taytay naman po ay sa Pest Drugstore, PharmaMed. Sa bayan po yan ng, sa Barangay Port Barton. Sa bayan naman po ng Brooks Point ay sa Riz Med Shop, Socrates Pharmacy, Betmark Pharmacy, Brave Pharmacy. Diyan nyo lamang yan mabibili mga katropa natin sa Brel Pharmacy at Betcare at sa Red Pharmacy. Kahit na nakanda, bulol-bulol na, nagbalibalik ko na yung mga sinasabi ko, diyan nyo po yan mabibili. And syempre, sa mga katal... sa mga kalalakihan, kababaihan po natin dyan na nilalamig sa oras na ito, samahan nyo po ako ngayong hapon at magkwentuhan tayo, magkulitan tayo, at kung ano-ano pa man yung mga gusto ninyong gawin sa buhay natin ay gawin na natin, dahil thanks God, it's Friday! Hello po, good afternoon.
1: Hello po, magandang hapon, madam.
0: Yes. Hello po, magandang hapon.
1: Mas maganda ka pa po sa hapon.
0: Naks naman talaga naman. Yung mga gusto ko, inuuto na naman ako ah.
1: Hindi po, hindi naman kita inuuto eh.
0: O anong gusto mong batiin? Sino gusto mong batiin dyan? Sa bayan. Ha?
1: Wala po. Ano lang, pa-request lang po ako ng song.
0: Ano? Sana maulit muli?
1: Hindi po.
0: Ah, hindi. Ano?
1: Para sa'yo to ha.
0: Ah, sa akin
1: sa
0: na lang.
1: Ha? Oo, para sa'yo talaga. Tuwing magtawag ako para sa'yo lagi yan.
0: Sige, ano yun?
1: Sa aking panaginip.
0: Sa aking panaginip. Ano bang napanaginipan mo?
1: Basta lang. Para ano, sa'yo yan.
0: Ano ba yung mga napapanaginipan mo at gusto mo mapanaginipan ang mapanaginipan?
1: Ala, ano daw, nagkabalikan daw kami ng ex ko.
0: Bakit kasi hindi pa kayo magbalikan ng ex mo tuloy hanggang panaginip ka na lang?
1: Sige lang, at least wala pa naginipan, nagbalikan kami.
0: kahit sa panaginip na lang magkatotoo, ganun.
1: Opo.
0: Nuts talaga. Grabe naman siguro. Feeling ko maganda yung ex mo na yan.
1: Ano? Hindi ah. Mas maganda yun. Maganda yung ex mo na yan. Ganyan lang yung ex ko na yan, bro. Grabe kaganda.
0: Mas maganda ako dun sa ex mo. Huwag ka maniniwala, Doy.
1: Yeah. Mas maganda yung ex ko. Kasi siyempre ngayon, kausap ko na siya eh.
0: Sit ka talaga. Ay, nako. Oy, good afternoon nga pala dyan sa mga taga barge loading. Ingat-ingat kayo ha, maulan. Maulan ba dyan sa inyo?
1: Ah, sino po yung sinasabi mo sa barge loading?
0: Yung ano, yung stalker ko.
1: Ano po? Hindi naman masyadong malakas ang ulan. Taglit lang din. Tuyo na mga eh. Gusto ko sana, lagi basa-basa eh.
0: Ano ba yan? Tumuyin. Mabilis naman pala matuyo dyan eh. Yun lang.
1: Mabilis ka magtuyo? Ewan.
0: Mabilis pala matuyo yan yung mga taga, ano eh, barge loading?
1: Ano?
0: Hindi. Anong klase yan?
1: Buti pa kayong sa radyo, laging basa.
0: Ngayon nga lang umulan dito sa amin.
1: Oh, yun na nga. Sabi ko nga eh. Malakas pa.
0: Saglit nga lang.
1: Wala. Pero malakas.
0: Masakto lang. Tapos wala na rin. Pero malamig.
1: Pero sa totoo lang, yung ex ko, grabe kaganda ba?
0: Wala yan. Walang sinabi yan sa akin yung ex mo na yan. Apak-apakan ko pa yan.
1: Napalaginipan ko nga eh.
0: Apak-apakan ko pa yan.
1: Basta yung request ko, huwag mo kalimutan ha, sa aking panaginip.
0: Okay.
1: Pwede pa basahin mo na?
0: Oh, sige.
1: Bago tayo magkahiwalayan.
0: Magkahiwalayan. Sige, bumati ka na.
1: Sabi na bati ko pala si X-Men, si Alexander Tanlangit sa Binibisisyon. Pati na si ano pala, binabati ka rin si Bilinario, si Toto. Si Ausan, binabati si Nonay Ausan. Sip-sip kundi sa supervisor, si Caprodex, bago si Joel Halandoni.
0: Si Joel Halandoni at si Caprodex sa aking panaginip. Ano kaya na panaginipan nito, ha? Okay, thank you. God bless. Ingat kayo dyan.
1: Apa, thank you.
0: Okay. Talaga naman, apak-apakan ko pa yan, kamandag yung ano mo, ex mo na yan. Kala mo lang talaga. Maulan rito sa bayan ng Nara, umuulan rin po rito sa bayan ng ano, saan ba? Robert Enriquez, saan ba talaga yung umuulan? Sa Nara o sa ano? Maulan po rito sa bayan ng Nara. Umuulan po rito sa bayan ng ano? Hulaan ko na lang. Ako na lang bahala magdugtong ng nang. And syempre, good afternoon kay Rigi Dagunan. Ganda! New pala, DJ Ganda. Good afternoon po sa inyo. Ano ba? Nakakainis ka naman. Hello! Good afternoon! Yuhu!
2: Ano po?
0: Hello po, magandang hapon.
2: Magandang hapon din po, DJ.
0: Mas maganda ka pa sa hapon. Umuulan ba dyan sa inyo?
2: Medyo makaganyan lang po.
0: Pero hindi pa bumabagsak.
2: Hindi pa po.
0: Ay.
2: DJ, pwede po ka.
0: Ano-ano yun?
2: Pwede po, bakit?
0: Sige po.
2: Binabati ko po yung mga magulang ko, tapos yung mga kaibigan ko po din. Yung ako dito sa bayan ng San Vicente. Binabati ko po.
0: Sa bayan ng San Vicente?
2: Opo.
0: Sige po, ano pa? Sino pa po yung babatiin ninyo?
2: Pag-request po ako, DJ.
0: Ano po request ninyo?
2: Baliw na po.
0: Baliw na puso?
2: Opo.
0: Baliw na puso, sana'y berera. Yun ba yun?
2: Thank you po.
0: Parang ako yata yung nababaliw. Okay, thank you.
2: Thank you po.
0: Okay. Hello?
3: Hello po.
0: Ay, hello po. Gandang hapon po.
3: Magandang hapon din.
0: Sino po ito?
3: NRB po.
0: NRB ng Espanyola.
3: Hindi po.
0: Nang ano?
3: Bunubuno Batarasa.
0: Bunubuno Bata. Ang bunubuno Batarasa. Tatay NRB, kamusta po kayo?
3: Mabuti naman naman.
0: Parang malungkot kayo ngayon ah.
3: Opo, kaya hindi malamig din dito.
0: Ay, ako din nga, nilalamig din ako. Nalulungkot din naman ako. Tagal-tagal ng panahon, ako'y nalulungkot. Nag-iisa. Walang kayakap. Nakakalungkot naman talaga yan. Nararamdaman ko yung lungkot ninyo. Nalulungkot ako kapag ganyan. Akala ko isa lang ako nalulungkot. Marami pala tayo.
3: Opo, marami na talaga. Marami na.
0: Ano po ba dyan sa inyo? Maulan po ba? Makulimlim?
3: Opo, nakulay po yung sugar lang. Tapos ngayon po nakakulimlim lang.
0: Ay, kaya pala malamig. Lamig. May babatiin po.
3: Po ano, kailangan po may yakapsul.
0: May yakapsul at kispirin. Saan kaya ako maghanap ng yakapsul at kispirin ngayon ay?
3: Para magabot ang talamig niya.
0: Ay naku, yan ang problema ko. Lagi-lagi ko na yung problema kapag umuulan, Tatay NRB. Wala talaga. Kumot lang, okay na. Okay na yan, mamaluktot na lang tayo mamaya.
3: Opo.
0: Opo. Sige, Tatay NRB, bati po kayo.
3: Pwede po nga, ginabati ko po yung si Hadley Bulagao, yung asawa niya, si Lorna Pernilio Bulagao. Yung ako ko rin sa Lucuya sa Tabod. At pa-pinsan ko po si Jimmy Bulagao, Rizal na lungsod ng Rizal, at sa yung angkin ko, Bulagao. So, sa Kison, Admiral Bulagao yung anak ko, at kumpare Jimmy, dyan sa na naglalaon sa Kison. At ano po, sa Puron, Simpli Sublagao, yung asawa niya si Andy Manita, Bulagao, Pamilyo. Narito rin na Panguna, Dipuloy, Bulagao. Ano po, si Arquimeno, Bulunyo, alias Dragon.
0: Sige po ka.
3: Si Richard Makuha alias Linya.
0: Mm-hmm.
3: Si Marcelo Maki alias Sabasay. Lahat ng mga kinabayon. Maraming salamat sa inyo.
0: Yun lang po, tatay.
3: Apo, pwede po request po, sige?
0: Yes po, ano po ang request ninyo?
3: Let me read your...
0: Ano po?
3: Love me with all your heart.
0: Love me with all your heart. Tama naman talaga. Love me with all your heart. Kesa naman love me walang heart.
3: Meron po, love me with all your heart.
0: Love me with all your heart. Okay, Tata, NRBM. Okay.
3: Para Gigi, para sa mga nakikinig, sa mga kumpare ko at sa mga tropa ko.
0: Ay, para ito sa mga tropa at kumpare ni Tatay NRB ng Buno-Buno, Batarasa, Palawan. Sige po, Tatay, pe-play po natin. Okay, God bless. Love me with all of your heart. That's it. Basta ganun yun. Tamo mamaya pag napa-play natin yan. Love me with us, baby, where you made it, boo.
2: Hello.
0: Yes, po.
2: Ganda hapon, DJ girlie.
0: Para tuloy akong lasing sa Friday. Yes po, maganda hapon.
2: DJ, nakakatuwa kaya yung boses mo.
0: Nakakatuwa.
2: Tuntuwa ako. Tuntuwa ako. Tuntuwa. Tuntuwa din ako. Pabati ko, DJ girlie.
0: Sige, bumati kayo.
2: Ginabati ko po yung honey ko dyan na si Bernie sa Iwami.
0: My love.
2: Honey.
0: So sweet.
2: Binabati ko po siya ng magandang hapon at ingat, honey, kasi maulan.
0: Honey, mag-ingat ka, honey. Maulan pa naman.
2: Di-girly, pari-girly po ako ng rehas na bakal.
0: Rehas na bakal.
2: Tsaka yung sa piling mo ni Bing Rodrigo.
0: Sa piling mo ni Bing Rodrigo.
2: Tsaka yung iniibig kita ni Roel Cortez.
0: Iniibig kita ni Roel Cortez.
2: Okay.
0: Salamat. Ate Jenny, thank you.
2: Yes.
0: Ingat
2: thank
0: po.
2: You
0: thank you po.
2: Okay, thank you din po kayo. Ingat din po kayo. Hindi ko liyan sa'yo. Nakikinig. Natatawa ako sa iyo. Pati ako nagpapatawa mag-isa.
0: Huwag po kayong tumawa mag-isa. Pag natatawa po kayo mag-isa sa akin, tumalikod lamang po kayo para wala makakita, ha?
2: Hindi.
0: Pigilan
2: niyo
0: po. Pigilan niyo po pag tumawa, ha? Okay?
2: Hindi ko mapigilan kasi nagsasabay ako sa pagtawa sa inyo.
0: Okay po, Ate Jenny. Thank you po.
2: Sige po. Thank you. Thank you. Nagandang hapon ulit. Ingat.
0: Sige po.

0: hapon.
1: Hello, magandang hapon din po.
0: Yes, magandang hapon. Sino po itong kausap ko ngayon?
1: Si Carol Morales.
0: Si Carol. Si Carol.
1: Si Carol.
0: Nang San Vicente.
1: Opo, si Carol ng San Vicente.
0: Carol, malamig ba dyan sa inyo?
1: Malinasa po. Mainit na malamig mainit.
0: Ay, ayaw ko ng ganyan. Malagkit yan.
1: Malagkit po nga ni.
0: Oo, malagkit yan. Ayaw ko ng ganyan. Malagkit.
1: Ay, malagkit, ma'am. Kaya ano man, oo, kainit.
0: Ayaw ko naman.
1: Malinsangan po, malinsangan.
0: Isa lang yung lagkit na tinatanggap ko, Ate Carol.
1: Hoy, mga masama yun, ma'am. Malagkit na ano po yun. Ibang malagkit siguro yun.
0: Kaya, sabi ko nga, isang malagkit lang ang tinatanggap ko. Yung totoong malagkit. Malagkit,
1: yung malagkit na
0: bigas.
1: Na matuking bigas.
0: Oo, malagkit na bigas. Oo. Ikaw talaga, Ate Carol, ha? Kung ano-anong iisip
1: wala
0: mo.
1: Wala. Wala pong sinabi kung ano. Basta sabi ko malagkit din pong bigas.
0: Kung ano-ano na naman, mamaya sasabihin mo na naman sa akin, mahaba yung talong dyan sa inyo. Makainis ka.
1: Mahaba po talaga. Mahaba na mataba.
0: Ayan, malagkit na, ano, mahaba. Ayan, pagdugtong-dugtongin na lang natin kung ano ba niyan. Bahala na sila. Kung, bahala na kayo
1: bahala
0: kung
1: na
0: ano.
1: Sila. Kung basta, ano ang inisip nila, basta wala akong binanggit na masama.
0: Yes! Tama yan, Ate Carol. Basta sa akin, gusto ko ng malagkit, pero ibang malagkit. Ikaw naman gusto mo ng talong na mahaba at mataba. Yun lang yun. Bahala na kayo.
1: Opo, masarap
0: kayo
1: yun halo sa itlog.
0: Yes! Maganda talaga kapag nagluto ka, di ba kunyari itlog. Tapos, yung itlog na hindi bugok. Bakit masarap din may itlog na bugok? May alam.
1: Saan yung itlog na bugok?
0: May alam kasi akong itlog na bugok, pero sabi nila, masarap daw yun sa kanila. Ay, syempre sa atin, ayaw naman natin ng bugok na itlog.
1: Ayaw ko po ng bugok na itlog.
0: Ay, kahit ako din, ayaw ko din ng ganyan, mabaho. Pero gusto ko yung ano mo, yung talong mo dyan na natinda. Ay, pinapatinda nyo ba yung talong nyo dyan?
1: Opo, pinapatinda namin. Pero maliliit pa siguro ito. Baka ito yung mga June pa.
0: June pa.
1: Yep. Opo, sa
0: tingnan
1: June.
0: Nga, tingnan nga.
1: Talagang maraming gulay na.
0: Hanapin mo nga dyan, Ate Carol, sa June kung ano yung pinakamahaba mo dyan na gulay. I-ano mo sa
1: Hayaan
0: akin dito, ha?
1: Hayaan po, ma'am. Pag naglakihan yung talong namin dito, i-post ko.
0: Hahanapin ko, Ate Carol, ha? Tapos, i-mention mo ko para makita natin yung bugok na itlog, yung talong mo na yan. Kung totoo nga ba talaga? Kung totoong masarap.
1: Masarap talaga yun, ma'am.
0: Sige po, Ate Carol, bumati po kayo.
1: Aw, binabati ko ulit yung aking mga friends dito. Kasama ko sa trabaho. Yung dalawang dalaga, si Mang Clarit, si Christina, at saka yung aking mga kamag-anak dyan sa Dumaran, sa Latungay.
0: Sige po, sino pa po?
1: At saka yung mga taga-Landing na nakikinig po ngayon.
0: Oy, mga taga-Landing!
1: Opo, marami nakikinig.
0: Yung mga taga-Landing,
1: ay, mga kapitante, parte, si mga Adyer.
0: Yan,
1: mga sinabilo, si Inat, ay marami po.
0: Ayan, marami pala nakikinig natin dyan sa Sitio Landing. Good afternoon sa inyo, ha?
1: At saka si Sammy na Sanchez, amaw, fans talaga ni kayo nun. Sinoblisa pa, si paring Lemuel, nakikinig lagi nakatawa sa inyo, ma'am.
0: Ayan, dapat masaya lang tayo palagi.
1: Po nga ni, kami tatlo lang dito, pero masaya kami pag kami nagatawag sa iyo.
0: Ako nga, para mabubuang na ako, katatawa ko lang din mag-isa eh.
1: Kami tatlo po dito.
0: Wala na tayong magagawa dyan, mas maganda, mas masaya. Diba?
1: Diba, laging masaya, kahit na may problema, laging masaya.
0: Yes, dapat palagi lang tayong masaya. Huwag magpapastress.
1: Huwag kang magpapatalo sa problema, laging masaya.
0: Yes, dapat ang problema ang problemahin natin. Ang problema ang magproblema pala sa atin, baliktad.
1: Ang problema ang magproblema sa atin.
0: Yes, tama. Ah, sige po, hindi ano po pong request niyo, Ate Carol?
1: Yung I Do Love You ni Eddie Pregdina ba?
0: I Do Love You.
1: Opo.
0: Okay, sige po. Hahanapin po natin ni Freddy Aguilar.
1: Meron po ditong gusto na mag-request kahit isa lang daw.
0: Sige po, ano pong request niya?
1: Yung waray-waray daw po kay Waray.
0: Waray-waray? Waray-waray? Wala bigas. Ganun ba yun?
1: Wala. Opo.
0: Waray-waray, wala bigas. Ay nako, mahirap yan. Mahirap yan pag naubusan tayo ng bigas.
1: Meron din po, joke lang yun.
0: Joke lang.
1: Opo.
0: Sige po, Ate Carol. Thank you po.
1: Sige po.
0: Okay, pasige po. Waray-waray, wala bigas. Yan yung mahirap ka. Nagwaray-waray tayo, wala tayo bigas. Diyos mio, Marimar, anak ni Inday. Ayan, syempre mga katropa natin. Ano ba to? Kaya na kayo tumawag sa cellphone number ko. Nakakaloka kayo. Wala pa nga, tumatawa na. Ay, pagkakun na sa'yo ah. Nausap lang tayong dalawa. Bakit ka tumatawa? Ako na inis na talaga. Mabati ka, mabati ka. Sige, tumawa. Sige, tumawa ka ba, nata mo?
1: Ma'am. Mabuti nga nagbalik ang kuryente.
0: Aray, wala naman palang kuryente yung Rizal. Na klase talaga ito mga taga Rizal. Friday ng Friday. Kamusta ka naman dyan? Beso mo.
1: Ayos lang ma'am. Madaulan ma'am.
0: Maulan pala sa Rizal. Alalalalala. Alalalalala. Ba't ka tumatawa? Wala pa nga tayo nag-uusap.
1: Oh. Ganyan talaga ako, ma'am.
0: Wala pa ako wala pa
1: ako masaya ako.
0: Wala pa ako sinasabi. Tumatawa ka na. Yan pa rin sinasabi ka. Bakit ka ba tumatawa? Anong problema? Ah.
1: Wala mo. Masaya lang kita, ma. Masaya lang ako, ma'am. Para sa'yo.
0: Alam ko lang. Ako yung mga tawa mong ganyan, parang kung ano-anong pumapasok na naman sa naman sa isipan ko, lalong-lalo na umuulan. Huwag ka magbiro-biro sa akin. Ay, talaga namang anuhin kita. Talaga, Oh, sige na. Mag-request ka na. Bago ka pa ma-shine.
1: Ay ano, ma'am, kaya sabi po yung bato ba ang puso mo, ma'am?
0: Bato ba ang puso mo? Nasadyang nanalang. Sige, ano sa'yo?
1: Ang sa akin, ma'am. Ako ba o siya?
0: Ako ba o siya? Parang ako mag-iisip na lang din, ako ba o siya? Siyempre, doon tayo sa nakaka... Ano-ano, yung malo ba? Yung malo?
1: Yung ano, ma'am?
0: Alam mo na. Yung ano ba? Mamaya, chat ko sa'yo. Yun lang, Ate Norba?
1: Opo, ma'am. Sige po, salamat.
0: Okay, sige, tumawa ka muna. Banatan mo. Talaga sa Ate Norba, di ba pa kami nag-uusap ng maayos, tumataway na. Ayan, gandang hapon muna kay Daryl Bert. Good afternoon, DJ Girly. Yoo-hoo! Friday, happy birthday kay Daryl Bert. Ang mabait, mabuhay po kayo hanggang gusto mo. Pa-play po ng kantang Unang Alay by Lito Magnaye. Ay. Hello, good afternoon.
2: Good afternoon.
0: Hello, Nanay Maan. hapon. Magandang hapon.
1: Magandang hapon sa iyo.
0: Kamusta po kayo, nanay?
1: Ito, mabuti-buti na rin.
0: Yehe, thank you, Lord.
1: Hapon, hindi ako nakabati sa iyo kasi hindi ko na malaya, nakatulog pa lang pagkagising ko. Alas Christmas, sobrang na.
0: Okay lang yun, nanay. At least nakapagpahinga po kayo.
1: Ayan na.
0: Yun ang importante. Oo, kasi mahirap na, kasi kapag gabi, ano yung tulog nyo eh, parang ano yun, yung parang manok. Gising na.
1: Oo, tulog na manok.
0: Oo, oh, gising nang gising. Kaya okay na rin yun nakapagpahinga kayo. Opo.
1: Alam mo ba, Pangagali, sa gabi, magdamag ako nakikinig ng kanta dyan sa XM.
0: Opo.
1: Kaya lang pampatulog ko yung mga awit.
0: Uy, ganyan nga yan, nanay. Maganda talaga pampatulog yung mga kanta-kanta.
1: Kaya nga,
0: kasi nakaka-relax.
1: Lalo na mamaya yung ano nang kwanang ko yung mga Christian song. Yan na naman.
0: Oo, maganda talaga yan. Kasi kapag kunyari... Ay, oo, oo, Christian song pala tayo mamaya kasi Saturday.
1: Friday. Friday hanggang Saturday. Opo. Yan ang pinapakita pag ako nito natulog.
0: Kaya...
1: Pagpapatulog tayo yung mga kanta sa ICP, magdaman.
0: Yan talaga yan. Hindi naman nagmamahay yung kuryente ninyo.
1: Kaya nga.
0: Ganun pa, ayun pa rin siya.
1: Hanggang 500 lang.
0: Ayun, mabuti naman at hindi tumataas. Okay, sige po nanay, bati po kayo.
1: Batiin ko nga pala yung ano, yung kaibigan ko dyan sa ano, sa San Vicente, si Marie Isunawat, pati si Kate Nawat, pati yung mga kamag-anak namin dyan sa Anyo Agutaya, yung mga sila ang Kintini na Bakusa, pati yung mga sa Banal, family, ngayon mga kamag-anak namin, pati si Nabilat ko, pinsan ko, yung bati ko yung sinabi sa San Vicente. Gano'n din yung mga kamag-anak ko doon sa, ano, sa Balabas, sa Ban Family, Puniti Family, Puniti Pabila, Pabila Family, Sirigo Family, ano na rin sa mga anak ko. Ano, at saka batiin ko pala Pangagagay yung apo ko kahapon na nag-birthday kahapon.
0: Yay! Happy birthday!
1: Oo. Apo ko na si Errol Pitak. Birthday niya kahapon. Related happy birthday sa mahal kong apo.
0: Opo.
1: Oh, ganun na lang Pangagagay, request na ako ng kanta.
0: Ano po request niyo, nanay?
1: Yung ano, yung Ang Probinsyano.
0: Ang Probinsyano. Uy, maganda yun.
1: At saka, ano, yung kantang, ano, If I Sing You a Love Song.
0: If I Sing You a Love Song.
1: Pati yung Probinsyano ni Ruel Cortez.
0: Ah, sige po. Ang Probinsyano at If I Sing You a Love Song. Thank you po, nanay. I love you too. God bless.
1: Okay, bye-bye.
0: Katropag nun, ano mo dyan yung Ang Probinsyano at saka

0: Ayan, syempre, magbasa muna tayo dito. Magandang hapon po, DJ Ganda. Pa-shoutout po kay Biga, kaibigan ko, kaila Mary Rose Vane, Roselyn at Jolina Irma, at sa mga pitbahay ko dito, kaila Bitat at Dina sa mga, at sa mga magulang ko, kapatid ko dyan sa Barangay San Isidro, pa-play po ng song na Binaliwala. Ay, Binaliwala. Ang probinsyano, if I sing you a love song. Ay talaga, ito pa hindi ito na-play. Yung utang ko talaga kay nanay, mag-iipon talaga. Kahit hindi na-play yung mga iba. Ayan, nagtuturo na si James. Sabi niya, ayan ha, si katropang nung yung maglalagay ha. Hindi ako, hindi si Ken, hindi si James. DJ, pwede magtanong, pwede magpadala ng kwento kasi gusto ko ding i-share yung kwento sa buhay ko. Opo, no problem. I-message nyo lamang po ako sa aking Facebook account para ma-chat nyo po sa akin yung inyong mga love story na gusto nyo pong ikwento natin dito at mabigyan po natin ng mga, ng, anong tawag nyo? Mabigyan po natin ng advice, suggestions, kung ano po yung pwede nyo gawin. Na muna mga katropa natin at patugtugin muna natin ang probinsyano. Mga katropa natin, magbabalik po ang programang X-Rated.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mabuti. Santon Plus Coffee Mix.

0: Tanggapin na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking

lang sa kanila ang likas na masama. Bakit sila'y nasa piitan? Bakit sila'y nahihirapan? Ang awit ng pito'y isa lamang kasagutan.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

At syempre, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. Nakailang beses ka sa akin ngayon, ha? Ganda, gulat-gulat na ako lang yan. And syempre, bago tayo magkwentuhan, batiin muna natin dito si Ma'am Chema Ryan. Thanks God, DJ, it's Friday, weekend na naman, need na to rest. Opo, kailangan na talaga nating magpahinga. Especially kapag mga ganitong araw, tas malamig-lamig, talaga nangangailangan po tayo na matinding pahinga. Batiin mo naman ako, nagbe-birthday yung aking pamangkin kahapon from Robert Enriquez. Happy birthday sa pamangkin ni Sir Robert Enriquez. And syempre kay Bobby Balame, pa-request ng Aray. Aray ko. By Selena Sevilla, good afternoon, katropang girly. Galit ka ba? Hehe. Nangigigil ako sa'yo dyan. Ba, friender Balame? Nga pala, Kumag, all the way from Barangay Santa Monica. Ba't naman ako magagalit? Alam nyo, pag nagagalit, yan yung mga ano, doon nagsastart yung anxiety, depression, mga ganon. Kaya huwag kayong magagalit. Hi DJ, ganda hapon. Pabati po kami. Masyado maulan po dito. Pabati lang po ang aking pamilya Pandita. Nakatira din po sa Brooks Point, pati din po sa Quezon. O pagbati rin po ka ako ng Sing Song, kung pwede tahanan mo ako. Baka ng song na tahanan mo ako. Okay. And syempre kay Tito Let Venduan, good afternoon. Good afternoon po sa iyo kay Sir Ging, unang alay by Lito Magnay at Golden Hunt by Huntrix. Bakit hindi mo i-play? Parang awa mo na. Parang awa mo na daw katropang nung nagmamakaawa na si Daryl Bert sa iyo. I-play mo na daw yung unang alay. Unang alay. Eh, walang ganon. Ano na lang daw, yung Golden by Huntrix. Golden. Sabi niya, parang awa muna. Paano muna yung awa, Chas? And syempre, mga katropay natin, tuloy-tuloy pa rin po tayo ngayong hapon. At syempre, katulad ng nakakasanayan natin, magkukwentuhan tayo ngayong hapon, mga katropay natin.

naging boyfriend ng anak ko. Ang aking totga. Oh, the one that got away. Nasa 40s na ako ngayon. Isang single mom ng 20 years old na babae. Never ako nagka-boyfriend. At ang last boyfriend ko ay nasa 14 years old pa lang ako. Never ko pinakilala anak ko sa ex-boyfriend ko. Nakilala niya lang ito sa mga pictures. Dahil anak ko na din ang may ayaw na magka-boyfriend ako. At saka mas bata sa akin yung ex-boyfriend ko noon. Fast forward, aware ako na ang ex-boyfriend ko ay nagtatrabaho sa school ng anak ko. Hindi naman ako nag-worry na baka magkita sila doon kasi di naman siya nakilala ng anak ko. At ilang years na din, yung huling naging relasyon namin. Pero nagulat na lang ako nung pinakilala sa akin ng anak ko ang first boyfriend niya. Yun ay ang ex-boyfriend ko at ang aking totga. O yung aking the one that got away. Mas matanda sa kanya ng 10 years. Yung ex-boyfriend ko na naging boyfriend ng anak ko, ang masasabi kong totga ko. Iniwan niya ako sa kadahilanang magkalayo daw kami ng edad noon. Hindi na ako nakiusap pa dahil mas madami pa siyang makikilala na mas komportable sa kanya. Lalo na at bata pa naman siya kaya nakipaghiwalay na lang ako. Nung napakilala na siya sa akin ng anak ko, ay sobrang polite niya. Respectful. At makikita mo talagang mahal niya ang anak ko.

Hindi ko alam kung aaminin ko or mas excited ba ako sa tuwing bumibisita siya sa bahay. Nag-i-imagine na ako noon na ako ang binibisita niya at hindi ang anak ko. Pinagluluto ko siya ng favorite niya parang dating gawi, nung kami pa. May time na nire-recall niya yung mga nakaraan namin na syempre hindi naman pinaparinig sa anak ko. Pero dito ako medyo naguguluhan ngayon. Hindi ko alam kung nag-i-imagine lang ako or nag-a-assume, but every time na nasa bahay ang ex ko, kapag napapatingin siya sa akin, sabay ngiti, ay kala mo may gusto siya sa akin sabihin. Na baka kaya niya niligawan noon ang anak ko dahil alam niya na ako ang nanay. At alam ko na nagtatrabaho siya sa school na pinag-aaralan ng anak ko. Na baka dinaan niya lang sa anak ko para magkita kaming dalawa ulit. Ayoko ng ganitong pahiramdam. Kapag nakikita ko silang sweet, nakikita ko kung paano kasaya ang anak ko kapag kasama siya. Napapasabi ako na pinapaubaya ko na siya sa anak ko. Pero up until now, hindi ko matanggap. Kapag natutulog ako minsan ay napapanaginipan ko na siya na kaming dalawa ang magkarelasyon. Ang selfish ko ba kung pipiliin ko ang relasyon nila? Ang selfish ko ba kung pipigilan ko ang relasyon nila dahil sa nagseselos lang ako? Na dapat kamay ko ang hinahawakan niya? Na dapat ako ang ginugoodbye kiss at hindi ang anak ko? Paano ako makaka-move on kung ganito palagi ang naiisip ko? Na dapat ako ang nasa posisyon ng anak ko? At ngayon ay mas madalas na siyang bumibisita sa bahay. Sana po ay mabigyan niyo ko ng advice. Please. Please send me some piece of advice. Yun lamang po. At maraming salamat.

0: So kung kayo yung tatanungin, bipigilan nyo ba or no? Siguro para sa akin, kung siya, kung it doesn't matter kung siya yung the one that got away ng anak, ay, kung it doesn't matter kung siya yung the one that got away mo. Kasi, para sa akin, sabi nga nila, diba, age doesn't matter as long as nagiging okay naman din yung anak mo doon. But, in that case, parang mas okay na unahin mo muna yung anak mo na pagsabihan na siya yung ex-boyfriend mo. Para aware naman yung anak mo, para hindi naman, ang kasi ang nangyayari niyan, dalawa lang kayo yung may alam, hindi alam ng anak mo na siya yung ex mo. Diba? Kasi hindi naman siya nakilala. Though, hindi din naman siya yung tatay ng anak mo, kaya wala din case doon. Pero, yung part na siya yung ex-boyfriend mo at meron ka pang nararamdaman sa kanya, pwede mo yung siguro sabihin yun sa anak mo para hindi kayo magkagulo sa huli. Kasi ang mangyayari niyan, kapag hindi mo inamin sa anak mo na siya yung ex mo, na hindi mo inamin na siya yung the one that got away mo, mas lalong magagalit yung anak mo kapag dumating yung time na nalaman niya yun. Diba? Mas unahin mo muna yung anak mo na malaman niya yung totoo kesa unahin mo yung nararamdaman mo. Pwede naman yan ma-realize ng anak mo from the meantime kapag naisip niya na yun pala yung ex-boyfriend mo. Diba? 22 tapos 32, 32 years old yung lalaka, 22 yung anak mo, masyado pa ding bata para ma-involve siya sa mga ganun kasakit na situation. Kaya as long as pwedeng pigilan, kayang pigilan, pigilan natin para hindi tayo magkagulo sa huli. So ayun lang mga katropa natin para sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin, nakipagkwentuhan, nakipagkulitan, nakipagchismisan, or kung ano man yan. Again, mga katropa natin, ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, para sa programang X-Rated.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Samsung Plus Gold.
4: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
12: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
3: XFM.
0: XFM.

0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
7: Mag-Santol Plus Gold!
6: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
7: Mag-Santol Plus Gold!
8: Ang tip ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Sakit ng katawan?
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM.

0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
13: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: XFM.
1: XFM.
18: Come to me, my little butterfly.

0: XFM.
1: XFM.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
4: Mga katropa, excited!

0: Mga katropa, ganap na pong tatlong minuto makalipas ang ika-apat ng makulimlim na hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: sa pong makulimlim, mamasa-masa at malamig. Malamig ba? Nahapon ng Biyernes, mga kababayan, mga katropa, sa buong lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, medyo kumukulimlim ang ating pong papawirin ng mga pag-aambot, pag-ulan sa ibang bahagi ng ating pong lungsod. Kamusta naman po ang ating pong mga kabayan sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan? Hoy, Biyernes! Thanks God, it's Friday! Para sa ating pong mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo, may hanggang bukas pa, Sabado. Pero yung ating pong mga empleyado ng gobyerno, 4-day work week. Mga kabayan, mga katropa, ang sarap! Hoy, masarap po ang mag-relax, siyempre. Burnes na, mga kabayan, mga tropa. Relax muna. Kaya habang kayo po ay nagre-relax, mga kabayan, mga tropa, yun sa mga area na medyo inuulan sa mga panahon, o mga panahon, mga oras na ito, relax muna kayo. Higup-higup muna ng kape. At makinig lang po sa mga balita natin ngayong hapon, ang mga kabayan, mga katropa. O siyempre, habang kayo po ay nagre-relax, yung kape. Sarap ng kape. Kasamahan nyo po ng merienda. Ano ba mga pwede merienda ngayon? O nilagang saging na saba. Diba? O kamote cue or banana cue. Suman. Pwede sa mga gito, mga naghahanap dyan ng mga mamimerienda. At saka, nilagang kamoteng baging or kahoy. Yun ako, sama nyo. Sarap naman yan. Sasabayan po ninyo ng healthy coffee, yung ating pong panulak. panulak. Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Healthy na yung kinakain ninyong merienda ba? Healthy pa rin po ang inyo pong pang-painit. Ng sikmura. Santon Plus Coffee Mix. Diba, panay healthy. Yung ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Healthy coffee yan. Non-caffeinated. Kaya kahit bata, pwede pong uminom yan. Ha? O Santon Plus Coffee Mix. Mangosteen powder, moringa powder, soya powder. Ang mga sangkap niyan. Stevia, nagpapatamis. Kaya wala kang dapat ikabahala, katropa. Lalo na kung ikaw ay meron pong diabetes. O ayaw mong magka-diabetes. Santon Plus Coffee Mix. Lalong-lalo na sa ating pong mga katropa dyan. Yung mga nasanay na sa mga non-healthy coffee na kapag nagkakape, nakakaranas po ng panghahapdi. Anang sikmura. O di kayo nagkakaroon ng acid reflux na nagdudulot ng tinatawag na heartburn. Kung nagpapalpitate po kayo, di ba? Ayan, mga kabayan, mga katropa, ito yung kape na nababagay sa inyo para balansihin yung pong asido sa ating pong katawan. Yan ang kanya pong panlaban dyan. Itong Santon Plus Coffee Mix. Subukan po ninyo, mga kabayan, mga katropa, lalong-lalo na sa mga nagdududa pa rin. Bagamat marami na po ang mga nakapagpatunay na pag ito yung kinakape nila, hindi sila nakakaramdam nun. Anong pananakit ng sikmura, yung panghahapdi, yung pagpapalpitate. Nung masubukan daw po nila ito, abay talaga namang enjoy na sila, nakapagkape na sila. Pero hindi sila nakaranas ng ganung mga pananakit sa katawan. Kaya yung mga nagdududa pa dyan, ako mga sir, mga ma'am, wala na pong panahon sa pagdududa. Kaya dahil ito ay certified po ng FDA. At dumaan po yan sa masusing pagsusuri ng FDA, napatunayan safe at effective. Ang balanse sa ating uric acid level sa katawan, magkape ka lang, Santon Plus Coffee Mix. Mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Ay, 10 minuto, mga kabayan, mga katropa, makalipas ang alas 4 ng hapon sa ngala ng ating pong partner sa bahaging technical. Engineer Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa panguna ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Katropang Alison Salvatus po ang inyong makakasama. Hanggang mamaya po, alas 5:30, ha? Siyempre, dito sa ating pong pambiyernes na edisyon ng programang Asintado. Huwag lang po tayong... yung mga bibiyahe, mga paluwas na mga munimunisipyo. Dahil nga weekend, ha? Ay, ingat po ha, lalo po yung mga magbomotorsiklo. Maulan pa rin po, ha? Pagka matindi naman po siya yung tuloy-tuloy na ulan, pero may mga mamasamasang bahagi din po natin mga kalsada, ha? Ingat-ingat, tripling pag-iingat, mga kabayan, mga katropa. Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa oras na ito, magandang hapon muna sa aking pong may bahay. Nakikinig, nanonood sila no, sa FB natin, ha? Facebook page, 104.7. Kay Marbet, kay Auntie Jocelyn Radok, at kay Joy Puentes. Pantay daw ng relief. At sino naman ito, katropang Mike? Talaga naman pati yung radyo, idinikit na sa tenga. Magandang hapon po. Anong pangalan, katropang Mike? Hindi kita dikit yung radyong disolar sa tenga ni Madam. Magawad, Mike, anong pangalan ni Madam? Paki-message mo sa amin. Iyana ka naman, nakapagkapi na ba kayo dyan, katropang Mike? Malakas daw po ang ulan sa Los Biminda. Ingat kayo dyan, katropang Mike, ha? Pakapi mo sila dyan ng Santon Plus Coffee Mixer. Ano bang meron dyan merienda, katropang Mike? May banana cue ba dyan? Kamote cue? Cornilagang saging man lang? Huwag ka na maglilechon dyan, ha? Delikado ka dyan. Mamaya po, naku, mga kabay, mga katropa, naging viral eh. Yung pong inuulat kanina, umorder ng lechon para sa yung handaan. Mga kabay, mga katropa, naku, medyo sunog yung, hindi naman kasunugan, pero nangitim eh. Yung balat, pero pag biak nila, pasintabi sa mga medyo medyo namumula pa raw yung laman eh. Mga kabayan, hindi luto. Sunog na hilaw ang tawag nga. Sabi naman ng iba, tawag daw dyan, medium rare. Pero hindi naman tayo sanay sa mga ganun, tayong mga Pilipino, yung mga medium rare na tinatawag na ganyan. Sa mga steak ko lang narinig yan eh. Yung mga steak sa mga Amerikano, medium rare lang ha. Yung gusto nila yung namumula-mula pa. Pero tayo mga Pilipino, ang atin, gustong-gusto natin, malutong. Luto. Diba? Nako, mga kabayan, mamaya po yan. Sinadya po talaga ng news team ng XFM. Yung area kung saan naganap yung handaan. Mamaya po, piplay natin yung kanilang pong panayam, ha? Katropang Mike, sino ba yung nakikinig dyan? Tutok na tutok sa radyo. Malakas ang ulan dun sa Los Biminda Dinikit na lang sa tenga ni Madam yung kanyang portable radio. Solar portable radio. Maraming salamat ha, Madam, mamaya. Sige. Ako mga kabay, mga katropa, sa oras na 13 minutos, makalipas sa po ang alas 4 ng hapon. Ano ba ito? Refresh muna natin. Makita yung ating live. Nakita ko na rin live ko. Magandang hapon muna sa ating po mga katropang nanonood na sa ating pong Facebook live. Lalong-lalan. Oy, Kuya Abet! Bong Galso! Sa ating po mga katropang buhay sa sports referee. Magandang magandang hapon sa'yo, Kuya Abed. Saan ka ba ngayon? Okay, Sir Daryl Bert Aurira, shoutout, watching from Tagbilaran City. Advance, happy birthday kay Daryl Bert, ang mabait. Abay, talaga naman o. Ay, sa mainline na. At bukas, Sir Daryl, happy birthday. Advance, ha? Sir Daryl, ha? Iyan, talaga naman o. Kahit na sa Tagbilaran City ka, happy birthday, ha? At Aizel Bacolod, magandang hapon po, makulimlim. Noong panahon daw, saan ka ba, Ma'am Aizel Bacolod, ha? Ma'am Rada Kay, magandang hapon at maraming salamat, ha? Sa pagpalo. Share mo na rin, ha? Ang ating palatuntunan ngayong hapon. Okay, 15 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon, mga kabayan, mga katropa, para naman muna sa ating pong mga headlines. Sa ating pong mga balitan lokal ngayong hapon po ng Biyernes, ika-8 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Dalawang magkaibigang nasa impluwensya di buno ng alak at nag-asaran. Nauwi sa suntukan. Ganda po yung nangyari sa bahay ng Soproña Española. Ginang nasaksak patay sa loob ng kanyang tindahan sa bahay naman po ng Taytay, Palawan. DOH Mimaropa, bumisita naman sa barangay Ransang, kognay di mo sa mata sa kaso ng malaria na naitala sa naturang lugar. At Animal Welfare Group sa Palawan, kinundi na naman yung pong pamamaril sa mga hayop. Mga matataas sa opisyal ng COMELEC, darating naman sa lungsod sa susunod na linggo. COMELEC Quezon, nagbigay ng paalala kaugnay sa deadline ng voters registration. Ano pong extension yan? Makabahabang panahon na. Dalawa katao huli sa ilegal na pagputol ng kahoy na umogi sa Taytay, Palawan. At ang pagbabalik ng Save the Puerto Princesa, Puerto Princesa Base. Bukas na uli yan, mga kabayan, mga katropa. Nakatakdang isagawa. Isang lalaki naman ang timbog sa anti-drug operation sa bayan ng Brooks Point. At kalmiya. Kunin din na ang ilegal na pagputol di muna ng mga puno. Pagsira sa boundary markers sa kanilang MPSA area. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita. Andog naman po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil. Tama-tama. Sa mga nagre-relax ngayong hapon. Sarap di ba po bang magpapisil-pisil? Nang muscle sa katawan, mga nananakit dahil sa maghapong trabaho, yung ating po mga manggagawang palawin nyo, mga kabay, mga katropa, lalo na po medyo nauulanan dahil sa trabaho. O mga sir, mga ma'am, mananakit ang inyong katawan, eto ha, magpamasahe agad kayo, tapuin nyo ng bahay, relax. At ang ito pong ipapanghapla sa yung ating pong Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil, gawa po sa mga natural herbs. Meron din po tinatawag na mga soothing effect. Agad-agad mo mararamdaman yung pong ginhawang hatid. Santon Plus Herbal Oil. Mga kabay, mga tropa, yung papakalmahin yung mga nananakit na ating kalamnan at muscle. At bukod sa ginhawang hatid niyan, mga kabayan, mga katropa, meron din po itong protection. Protection laban po sa agat ng lamok. Mga kabayan, mga katropa, saan ka pa? Ginhawat protection, nasa iisang botelya. Na kahit saan mo dalhin, abay, kayang-kaya. At nako, hindi ka po dapat, hindi mo ito ikakahiya dahil yung amoy po nito, nako, hindi po yung masangsang. Panayad, mabango ang amoy ng Santon Plus Herbal Oil. Kaya kahit sa opisina, pwede mong dalhin ito. Kapag nakakaramdam ka na ng pamamanhid o pangangalay ng inyong pong bintit braso, pwede mo i-plus ka agad. At mainam din to sa mga lamig-lamig sa katawan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Subukan na rin po ninyo ang bisa ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. na mabibili na po ninyo sa mga butik at mga pormasya na malapit po sa inyong mga lugar at dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Ganoon din sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 20 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, magbabalik tayo para sa detalye ng ating pong mga balita. Coffee break lang kami ni Engineer Moises. Magbabalik pa rin po ang inyong pong programang Asintado.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Samsung Plus Gold!
5: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
6: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
12: sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen.

0: Malunggay at soybeans, nasa isang tasa ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Tara, kape tayo!
10: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
13: Mga katropa! X

Morning Time, mga katropa. Garap na pong 28 minutos makalipas na ang alas 4 ng umaambong hapon dito sa lungsod ng Petro Princesa. Ha? Ay, bago sa ating pong mga balita, yun daw pong nakikinig pala dyan sa bahay nila katropang Mike sa Luz Binda ay si Aling Gloria. Aling Gloria, maraming salamat ha. Talaga naman nakatutok talaga sa tenga niyo. Yung radyo ha, si Aling Gloria ng Luz Binda. Apa talaga naman oh. Okay, katropang Mike. Samantala, mga kabayan, mga katropa, dakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita.

0: tropang Ray El Grande. Dalawang magkaibigan na nasa impluensya din mo noon ng Agua di Pataranta o Alak. Nag-asaran. Sa inuman, di mawawala yung nag-aasaran, ha? Nauwi. Nauwi daw po sa sparring o suntukan. Nangyari daw po yan sa bayan ng Sopronio, Española. Ano kayang dahilan? Ano kayong pang-aasar na ginawa ng dalawang ito? Alamin nga po natin sa balita ni katropang Ray El Garan.
1: Report. O mantong sa suntukan o sparring, ang dalawang magkakaibigan na nasa impluwensya ng alak matapos magkaroon ng mga ito ng asaran, nangyari yan sa mismong kanto ng barangay Abo-Abo, Sopronio, Española, Palawan, Mayo 8, 2026, pasado alas 11 kaninang umaga. Kinilala lamang ang mga ito ng suna alas Orle at Leo, kung saan sa pagipagpanayam ng news team kay Mitch Martinez Tabuada, parehas lasing ang dalawa nang mangyari ang insidente. At ang tinuturong dahilan kung bakit raw ang mga ito nag-sparring ay dahil sa asaran. Samantala, kinumpirma rin ni Tabuada na matapos umano ang dalawang sparring ina alias Orle at Leo ay nagkaayos na rin raw ang dalawa. Yan ang balita atin sa inyo ng Shish the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Shish the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Garan, XFM News.
0: Ano pa sa linya? Ah, wala. Okay, oh. At least, ano lang yun sila, naglabas lang po ng sama ng loob. Ganun lang yun. At least, diba, suntukan lang. Ayan, oh. Isa, wala pang damit, oh. Nagubad pa yung isa, oh. Diba, mga kabayan, mga katropa, oh. Pareho, ang aga naman kasi, alas 11. Ay, parang maulan doon sa area, no? Ayan, mga kabayan, mga katropa. Sa ating Facebook Live, Pormahan na, oh. Oh, nauna yung nakaitim kanina. Nakaisa na. Ayan, mga kabayan, mga katropa. Alam ko ba suntukan lang? Bakit may sipaan yun? Ha, mga kabayan. Yung kumukuha ng video na, nalo na. Yung sa may ano. Kasi may dating gasolinahan sa kanto ng Abo-Abo. Ako naman, sila kuya talaga, Malamig ang panahon doon, nagpapawis lang. Kayo naman talaga, Hindi lang pala suntukan talaga, may karate pala. Tumakbo pa yung ano, kumukuha ng video. Tingnan natin, ha? Saglit lang. Yan. Talagang gustong lapitan, Natatakpan kasi nung ano, Lumipat ang pwesto, malikot yung ating videographer. Pero masalamat muna, ha? Kapwa naman daw sila nakainom, mga kabayan, mga katropa. May natumba na. May umawat na rin. May nagtungo na rin para awatin. Yung dalawa. Kanto ng Abo... Ano ko, sikat na naman kayo dyan, ha? Sa Abo-Abo. Parang may naipit na doon si Lalim, ha? Medyo malayo yung kumukuha ng video, may umawat na. May napailalim na, may naupuan na. Ha, mga kabay, mga tropa. Ayun naman daw. Ayaw talaga paawat, Kahit bagsak at kahit na naupuan ng isa, lumalaban pa rin, Ba't talaga yung mga nagagawa ng Agua di Pataranta, Nagsimula lang daw sa asaran, mga kabayan, mga katropa. Hinihila na yung isa, para mapag-iwalay lang, hinihila na yung isa. Ako naman talaga. Tsaka kaaga-aga, alas 11. Maulan, maulan doon sa area, Kita nyo naman po yung panahon, Nagpainit lang po. Inulang doon siguro sa inumin. Yun. Ha? Sparring lang. Una, suntukan. Nung huli, may kasama ng sipaan. Kaya lang, hindi lang tumatama. Pareho silang nasa ilalim ng Agua di Pataranta. O talaga naman, Eh, sila-sila rin naman po siguro ang mga taga dyan yan. At sa uling impormasyon ni Katropang Ray, nag-usap na lang naman din. Okay lang yan. Diba? Yung mga ganyang mga pangyayari. Malamang itong dalawa, pag naman manan ito, magtatawaran nito. Pag nakita nila yung video na yan, malamang magtatawaran na lang yan sa kanilang ginawa. Oo. Mga kabay, mga tropa. At baka mas lalo pa yan silang maging close. Siguro sabi nila sa uulitin, huwag na natin gawin. Iba na kasi yung panahon ngayon, mga kabayan, mga katropa. Madami na po yung may hawak ng cellphone. Konting kibot na medyo nakakaroon ng interes yung ating pong mga kababayan ako. Sigurado, mabibidyohan kayo, ha? Matulad niyan, no? Although sila yung... hindi lang nabanggit kung sila yung magkasama sa inuman. Pero malamang, kasi nag-asara niya sila, eh. Na-uwi sa sparring with may mga flying kick pa hanggang sa may natumba, mga kabayan, mga katropa. Pampagood vibes lang yan. Pero isa lang sure talaga, mga kabayan, mga katropa, pag ito napanood nila na naman manana sila, malamang mga kabayan, mga katropa, kung hindi sila mahihiya, pagtatawanan lang talaga nila ito, yung kanilang mga sarili. At least, di ba? Ano lang yan, eh. Palipas oras. Ano lang yan, eh. Hindi lang nagkaunawaan sa kanilang asaran. Pero yung... huwag naman po nating... wala naman tayong sinasabi na pag nagkakaroon ng mga medyo inuman, mag-asaran kayo. Huwag naman po, ha? Iba kasing asaran na uuwi sa mas malala. Eh, ito buti sila, sparring lang. Diba? Talaga naman, oo. Isa, oo, yung mamaya mo. Hahatakin na lang umawat yung isa. Makahiwalay lang sila. Oo, ayun na, oo. Oo, hige! Idakot talaga naman, oo. Ako, mga kabayan, mga katropa. Nagatid sa ating orasan na 36 minutos. Makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Suporong Espanyola, kanto po ng Abu-Abo. Yung doon sa may dating gasolinahan dyan na hindi na nag-o-operate. Ang dami pa namang ano dyan, dumadaan mga sasakyan, may mga nagte-terminal pa namang mga shuttle van dyan, paminsan-minsan. Samantala, ito ang medyo hindi magandang balita, mga kabayan, talagang hindi magandang balita, hindi lang po medyo, mga kabayan, mga tropa, dahil isa pong ginang, yung pong sinaksak at patay sa loob ng kanyang tindahan. Nangyari po yan dyan sa bayan ng Taytay, Palawan. Itali po ng balitang ito, katropa natin, Belia Mucha.
2: Nasuwi ang isang ginang matapos matagpo ang duguan sa loob umano ng kanilang tindahan sa Barangay Paglaom, Taytay, Palawan itong Webes, alas 3 ng hapon, Mayo 7. Kinilalang biktima na si alias Dina, 58 taong gulang, may asawa at residente ng nabanggit na lugar. Sa investigasyon ng pulisya, nagtamo ng saksak sa iba't ibang parte ng kanyang katawan ng biktima dahilan sa kanyang agarang pagkamatay. Ang biktima ay nakita ng kanyang minor de edad na apo na nakahandusay na sa sahig sa loob ng kanilang tindahan. Narinig ng mga kapitbahay ang iyak ng batang apo ng biktima at kanila itong pinuntahan at inireport din ang insidente sa kapitan ng nasabing barangay. Ayon sa asawa ng biktima, nawawala rin ang perang nagkakalaga ng humigit kumulang 20,000 pesos na kanilang kita sa pagtitinda kabilang na ang mga susi sa bahay. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang salarin at motibo sa krimen. Samantala, hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng biktima habang marami ang nagulantang sa nasabing pangyayari. At yan ang balita natin sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo, mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng Ilido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Ito, mga kabayan, mga katropa, hanggang ngayon po ay nagsasagawa nga po ng pag-iimbestiga yung ating pong mga otoridad dyan sa bayan ng Taytay. Tinitingnan nga, angulo nga po, isa, maaring hinold up or nanlaban itong pong biktima. Siguro sinaksak or kakilala mismo ng biktima yung pong suspek. May mga saksak sa iba't ibang parte ng katawan daw po ito, mga kabayan, mga katropa. daw pong isa doon ay talagang fatal dahil pasintabi mo na sa nagmimerienda, ha? Sa liig daw, ang tama, mga kabayan, mga katropa, ha? Kasi doon sa mga inisyal na impormasyon na na pumapasok po sa ating pong news department, mga kabayan, mga katropa. Kahapon po ito nangyari, halos mga ganitong oras, alas 3, alas 4, mga kabayan, mga katropa. At kauna-unahan daw yan sa barangay Paglaong, mga kababayan, mga katropa. Doon na anawagan yung pamilya, siyempre, sa hustisya. At yun din sa mga maaaring meron pong nakasaksi, nakakita sa suspect or mga suspect. Tingnan ang ating mga otoridad, suspect or mga suspect. Wala rin daw po kasing CCTV doon sa area, sa crime scene, mga kababayan, mga katropa. At yun nga pong panawagan ng ating pong mga otoridad. Baka sino man pong mga may nakapansin kahapon mga gintong oras dyan sa barangay Paglaong, na dyan sa tindahan ng biktima. Baka may mapansin kayo lumabas ng tao or mga tao mga gintong oras kahapon. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating mga otoridad dyan para ho sa mga investigasyon. Baka makatulong ma-identify yung pong suspect, mga kababayan, or mga suspect. Sigaw ng pamilya, mga kababayan, mga katropa, siyempre hustisya. Sino bang mag-aakala, no? Mga kababayan, mga katropa, mga ganong oras sa loob pa mismo ng iyong pamamahay. Diba? 41 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Samantala, DOH Mimaropa bumisita sa Barangay Ransang. Kaugnay din mo sa mataas sa kaso ng malaria na naitala sa naturang barangay. Gatro pa natin sa balita, Dennis Achua.
3: Report. Personal na binisita ng Head and Director ng Department of Health o DOH na si Dr. Rapi Diray ang Puro Ugis sa Barangay Ransang upang kumustahin ang kalagayan ng mga residente sa gitna ng patuloy na banta ng sakit na malaria. Matatandang ang Barangay Ransang ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso ng malaria sa buong bahay ng Rizal nitong nakalipas sa buwan na umabot sa 75 na kaso. Matatandang nitong nakalipas sa buwan ay nagsagawa rin ng Municipal Health Office Rizal katuwang ang DOH at mga Barangay Health Center ng Mass Drug Administration o DMDA para sa mga apektado ng sakit. Ngunit dahil sa panibagong naitalang kaso ng malaria ngayong buwan ay muling magkakasa ng health program ang nasabing tanggapan upang mapababa ang kaso at mapigilan na muling pagkalat ng sakit sa lugar. Samantala, patuloy namang pinapaigting ng monitoring at surveillance ng MHO at DOH sa nasabing barangay. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Sandun Plus Coffee Mix, ang kaping 66 sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropa nga Dennis. Samantala, mga kabayan, mga katropa, mga matataas na opisyal ng COMELEC, darating daw po dito sa lungsod sa susunod na linggo. Bakit kaya? Alamin po natin ang detalye ng balita niyan mula naman kay katropang Mike Escote.
4: Report. Darating sa Puerto Princesa City sa susunod na linggo ang mga martas na opisyal ng Commission on Elections o COMELEC para sa serye ng mga aktibidad kaugnay ng paghahanda para sa voters registration at pagpapalakas ng serbisyo ng ahensya sa lungsod. Ito ay pangungunahan ni COMELEC Chairman George Garcia at ilan pang mga komisyonera. Ayon sa City Information Office, nakatakda sa gawa sa May 12, alas 6 na umaga, ang turnover ng bagong COMELEC office sa Barangay San Jose na matatagpuan sa lumang terminal building. Kasunod nito ay magkakaroon ng Balayong 3 activity sa Balayong People's Park bilang bahagi ng environmental initiative ng ahensya at ng lokal na pamahalaan. Samantala, alas 2 naman ang hapon, isasagawa ang voters registration briefing at open forum kasama mga kalahok at mga kinatawan ng lokal na media. Magkakaroon din ng press conference upang talakayin ang mahalagang impormasyon hinggil sa voters registration at iba pang programa ng COMELEC. Ang balitang ito atin sa inyo ng Santon Golden Balti para Abrotin Tachan, Maibsan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, Animal Welfare Group dito po sa dalawigan ng Palawan, kinundi na ang pamamaril sa mga hayop. Katropa natin sa balita ay si Pakaldo.
5: Iginit ngayon ng Palawan Animal Welfare Foundation na dapat din managot ang may-ari ng asong binaril ng Riding and Tandem sa probinsya ng Isabela del Umano sa pagpapabaya at pagpapalabas ng mga alagang aso sa kalsada. Mariin din kinundi na ng grupo ang pamamaril sa hayop na anila'y hindi kailanman makatarungang solusyon sa problema ng mga gumagalang aso. Giit ng grupo, obligasyon ng mga pet owner na panatiling kontrolado at nagkatali ang kanilang mga alaga upang maiwasan ang disgrasya o pangamba sa publiko. Dagdag pa ng Palawan Animal Welfare, hindi dapat pahintulutan ng sinuman na saktan o patayin ng isang hayop. Ang pagbibigay ng komento ng Palawan Animal Welfare Group ay kaugnay sa viral video sa nangyaring pamamaril ng Riding and Tandem sa isang aso na humabol sa kanila nang napadaan sa pampublikong kalsada. Patuloy na hinihintay ang resulta ng investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa nangyaring insidente. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang IZ. Linawin lang po natin, yung pong napanood ninyo na pananakit o pamamarilaw po sa aso na yan. Hindi po yan dito sa lalawigan ng Palawan. Sa ibang probinsya po yan. Pero siyempre, bilang Animal Welfare Group yung pong nagbigay ng kanilang komento. Tama naman po. May pananagutan din po yung may-ari ng aso. Lalo na kung alam nila na yung kanilang alaga ay agresibo at nangahabol, dapat po ay nakatali or nakakulong. Yung kulong nga, hindi na nga po sabi nire-recommenda. Nakatali na lang para makagalaw-galaw din daw. O yan o, mga kabayan, mga katropa. Hindi po yan dito ha, sa lalawigan ng Palawan. Ipagaw ba? Tama ba, katropang wise? Isabela. Sa Isabela. Northern Luzon po yan. Mga kabayan, mga katropa. At yan ay nangyari kahapon. Mga kabayan, mga katropa. Kita naman po ninyo, agresibo yung dalawang aso. Oh. Ayan, binalikan nung Riding in Tandem yung aso, ha? Mga kabayan, mga katropa. At sa pagkakataon yan, doon na nga po, may inilabas. Tinutok, ayan o, mga kabayan, ayun, tinutok o, sabay, ayun. Umikot-ikot yung aso. Nasaktan. Mga kabayan, mga katropa, hindi lang po naging malinaw pa doon sa ulat kung ano na po ang nangyari. Doon sa aso, baril ba naman yun? Mga kabayan, mga katropa, ayan o, baril yun eh. Nakamotorsiklo. Ikot-ikot yung aso, mga kabayan, mga katropa. Hindi lang naman po yung mga dyan sa Isabela, mga nangyayaring ganyan. Sa amang panig ng Pilipinas, na mayroon po mga asong gala, may mga ganyang incident. Dito lang sa atin, sa Puerto Princesa, ang dami. Dito lang sa atin, sa papasok. Pero pag hindi ka kilala, yun nga, maabuling ka. Pero pag kilala ka na, hindi na rin naman. Pero yung pinupunto lang po dito ng Animal Welfare Group, mga kabayan, mga katropa, maging responsable na owner ng aso. Kaya dito yung aming alagang asong si X. Kapag nakalabasan ng gate namin, ako, hinahabol na po ni admin. Tinatalian niya na. Talaga naman, oo. Ay, doon sa ating pong mga kababayan, wala naman hong nagbabawal na mag-alaga tayo ng mga hayop. Maging responsable na naman. At doon naman po, sa nanakit, hindi naman siguro talagang makatarungan nandin naman po yun. Ano ha? Lalo na't meron pong umiirala batas. Animal Welfare Act. Ako, mga kabayan, mga katropa. Ang dami na nga rin po nag-viral sa social media na mga may mga nakakasuhan na mga nananakit ng mga hayop, alaga man or gala. Ito man naman to alaga, ito nakawala lang o talagang sinadyang pakawalan. ng may-ari. Pero yung pananakit po, lalong-lalong ganyan. Ah, oh, malamang baril oh. Oh. Baril 'yun eh. Ah, mga kababayan, makatropa. Eh, hindi naman din po makatarungan ano po ha. Kung total nakalampas na rin sila, 'di ba? Hinayaan na lang sana. Ano? Hinayaan na lang sana nila 'yan. O kaya pumunta na lang sa barangay para ireklamo. Sabihin oh, yung aso doon sa kanto. Nang hahapol baka makadisgrasya. Ganoon na lang sana. Yung babalikan mo, pata sasaktan, lalo pat baril ang ginamit. Mga kababayan, makatropa, so ganoon lang kaluwag pala doon sa Isabela. May daladalang baril yung mga, oh, yun, hindi ka naman nila lahat. May dalang baril yung hinabol. Kung wala sigurong baril yan, baka hindi na rin binalikan. Ano, tingin nyo, mga kababayan, makatropa. So pareho na mayroon pong pananagutan. Yung may-ari ng hayop at yung nanakit sa hayop. 10 minuto, mga kabayan, makatropa, bago po ang ikalima ng hapon. Ang unang bugso ng ating pong mga balitang lokal na yan, mga kabayan, makatropa, ay handog din po sa inyo ng SESDAPAIN. Katropa, lalo na po sa ating pong mga manggagawang palaway nyo, yung mga nakabilad sa init at ulan. Diba, madalas na tayo nakakaramdam ng matinding pananakit ng ulo or pananakit ng ating pong mga kalamnan sa buong katawan. Yung tila ba tatrangkasuhin ka? Sasabayan pa ng ubo sipon. Ako, yan na, trangkaso talaga yan. O, agapan agad, mga kabayan, makatropa, meron kang masasandalan, maaasahan na katatanggal ng pananakit na iyong nararanasan, katropa. Oh, narito po ang SESDAPAIN. SESDAPAIN, meron po itong paracetamol na makatutulong po para po tanggalin ang pananakit ng ulo, ng inyong kalamnan, inyong matinding sakit ng ipin. Mga kabayan, makatropa, kayang-kaya po yan ng SESDAPAIN. SESDAPAIN, mga kabayan, makatropa, mabibili na rin po ninyo sa mga butika, parmasya, na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 8 minuto bago ang alas 5. Mga kabayan, makatropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado pagkalipas lang ng ilang paalaala.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami
5: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
13: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Coffee break na naman.
17: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alis ang manhit.
19: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, call your doctor.
21: Mabili sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
22: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
27: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
28: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
29: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
28: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
30: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
31: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
22: Supple Plus Gold.
32: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
22: Santon Plus Gold.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Campaign na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
33: Mga katropa,
0: exciting dito.

0: ating time, mga katropa. Ganap na po ang ganap na ikalima ng hapon. Samantala, balikan natin, mga kabayan, mga katropa, ang iba pa natin pong mga balitang lokal. Comelec Quezon, Palawan, nagbigay daw po ng paalala kaugnay sa deadline ng voters registration. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Nagbigay ng paalala ang Comelec sa Quezon, Palawan kaugnay umano ito sa nalalapit na deadline ng voters registration kung saan ayon sa ahensya, isang linggo na lang raw ang itatagal ng voter registration na inasahan na hanggang Mayo 18 na lamang sa taong kasalukuyan. Maliban rito ay kinumpirma rin na wala ng extension pa para sa mga nais magpatala pag natapos ang nabanggit na pitsa. Samantala, ay giniit rin ng ahensya na para sa mga magpaparehistro na hindi raw tatanggapin bilang requirements ang anumang dokumento mula sa barangay ay ng barangay certification, ID, situla, at maging ang puro clearance. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ng Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Ang katapusan na lang yan, ha? Wala nang extension niya, malamang. Matagal-tagal na po yung pinapanawagan ng Comelec. Sa lahat ng mga munisipyo dito sa buong lalawigan ng Palawan at dito sa lungsod ng Puerto Princesa rin, ha? Lahat ng barangay. Hanggang katapusan na lang, huwag niyo na po yung hintayin bago makatapusan, no? Dapat nakapagparehistro. Lalo po yung mga magiging bagong butante, ha? Yung transfer, pwede rin po. Kinikater din naman po ng ating pong mga Comelec offices yan sa buong lalawigan ng Palawan, ha? Samantala, dalawa katao huli naman sa illegal na pagputol di mano ng kahoy sa Taytay, Palawan. Katra pa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Arrestado ang dalawang individual matapos maaktuhan ang ng mga otoridad na gumagamit umano ng chinso sa ilegal na pagputol at pagtitistis ng punong amugi sa kabundukan ng Barangay Kalawag, Taytay, Palawan itong Mayo 6, 2026. Isinagawa ang operasyon ng mga PCSD, Wildlife Enforcement Officer, katuwang ang Peace and Security Cluster ng Provincial Government of Palawan habang nagsagawa ng regular na pagpapatrol sa lugar. Sa investigasyon, napag-alamang walang may pakitang kaukulang tree cutting permit mula sa Department of Environment and Natural Resources at chinso certificate of registration mula sa PCSD ang dalawang suspek. Dahil dito, naharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9175 o ang Chinso Act of 2002 at Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Ang amugis ay kilalang premium hardwood species na karaniwang ginagamit sa konstruksyon at paggawa ng muebles at kabilang sa mga punong mahigpit na binabantayan at nire-regulate ng DNR dahil sa banta ng pagkaubos nito. Patuloy namang hinikayat ng mga otoridad ang publiko na gani-report ang anumang ilegal na aktibidad na may kaugnayan sa pagkasira ng kalikasan at kagubatan sa Palawan. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Herbal Soup. Ito ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, 5 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, Save the Puerto Princesa, Puerto Princesa Base, nakatakda daw pong isagawa bukas. Saan kaya lugar? Alamin po natin kay katropang Mike Scotte.
3: Nakatakda isagawa bukas ang 18th episode ng programang Save the Puerto Princesa Base kung saan magkakaroon ng programa sa Mendoza Park bago naman pumunta sa mga dalampasigan para maglinis. Layunin ng programa na pangalagaan at buhayan ng iba't ibang baybayin sa lungsod kabilang na ang Puerto Princesa Bay, Honda Bay at Olugan Bay. Gayon din ang iba pang maliliit na look tulad ng Oyster Bay, Binansalian Bay at Turtle Bay. Ayon sa city government, mahigit 800 tonelada na ng basura ang nakolekta mula ng ilunsadang programa ng July 15, 2023 sa isa lamang umanong episode. Umabot sa mahigit 89 na tonelada ng basura ang nalinis sa mga baybayin. Bahagi rin ng programa ang Scoop Basura version 4.0, isang friendly competition ng mga coastal barangays, paaralan at uniform agencies para sa mas malinis na komunidad. Gumagamit din ang programa na tinatawag na Mud Balls upang makatulong sa paglilinis ng tubig at pagpapanumbalik ng yamang dagat. Samantala, hinikayat naman ang pamalang lungsod ang publiko na makiisa at maging bahagi ng patuloy na kampanya para sa kalinisan at pangangalaga ng karagatan sa Puerto Princesa. Pangalaga ng iyong mata, mag-Vision X Plus Capsule araw-araw. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Agatropong Mike. Samantala, isang lalaki naman sa bayan ng Brooks Point, Palawan, ang timbog sa isinagawang anti-drug operation ng mga otoridad doon. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
4: Arestado ang isang lalaki sa ikinasang anti-illegal drugs operation ng Brooks Point Municipal Police Station sa Barangay Poblacion District 2 nitong May 6 taong kasalukuyan pasado alas 9 ng gabi. Pinangunahan ni Police Major Michael Boo nagbisit ang operasyon laban sa suspect na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Bago ang operasyon, inagsagawa muna ng monitoring, validation at koordinasyon ng mga operatiba upang masiguro ang maayos na implementasyon. Naging mapayapa naman ang pag-aresto sa suspek. Agad na dinala sa Brooks Point Municipal Police Station para sa dokumentasyon at investigasyon at pagsampa ng kaukulang kaso. Samantala, ayon sa nasabing tanggapan, patunay na ang operasyong isinagawa ay patuloy sa kampanya na laban sa illegal na droga at pagpapanatili ng kaayusan sa bayan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Samantala, kalmiya. Kinondena naman ang illegal na pagputol di muna ng mga puno at pagsira sa boundary markers sa kanilang MPSA area. Katrapa natin sa balita, Girlie Cadasio.
5: Kinondena at ikinabahala ng Kalmiya Nickel Incorporated ang mga nadiskubring illegal na pagpuputol ng puno at pagsisira sa mga boundary markers ng MPSA area sa Sitio Linaw, Barangay Ipilan, na malapit sa itinatayong barikada ng isang IP leader at mga lumadlaban sa kumpanya. Habang nagsasagawa umano ng boundary demarcation at survey validation activities ang Kalmiya sa loob ng mining area noong April 27 at April 29, ay nadiskubre ng survey team ang mga illegal na pinutol na punong kahoy at mga sinira at pinakialamang boundary monument post na naka-install sa lugar. Ayon kay Attorney Janine Latosa, abogado at tagapagsalita ng kumpanya, kanilang ikinabahala at mariing kinukundina ng pamunuan ng Kalmi ang paghihimasok ng mga hindi autorisadong individual at ang kanilang mga illegal na aksyon. Nauna nang nai-report ng Kalmiya sa mga otoridad sa bayan ng Brooks Point ay insidenteng pamumutol ng nasa 24 na malalaking punong kahoy at pagsira sa 22 Special Tree Cutting at Earth Bowling Permit Boundary Monument Post na naka-install sa nasabing area. Yan naman ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Itong Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Girlie. Samantala, sa iba pang balita, mga kabayan, mga katropa, natagpuan pong ligtas ngayon pong Mayo 8. Yun daw pong tatlong residente ng Barangay Kokoro sa Magsaysay, Palawan, na nauna na pong naiulat na nawawala simula pa noong Mayo 6. Kinilala ang mga ito na sina Louis Baloncas, John Mark Baloncas at Benji Malinaw. Ayon po sa impormasyon ng news team sa bayan po ng Magsaysay at Kuyo, napadpad din muno ang tatlong mga mangingisda sakay ng kanilang bangka sa karagatang sakop ng Antique, matapos namunong maubusan ng langis ang makina ng kanilang sasakyan. Mabuti na lamang di muno ay may napadaang mga residente na mula sa Antique na agad na tumulong at nagatid sa kanila pabalik sa Barangay Kokoro. Nagbigay naman ng pasasalamat ang kanilang pamilya at mga residente sa lahat ng nakiisa sa paghahanap sa tatlong mga mangingisda. 11 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon, mga kababayan, mga katropa. Yan na po ang ating pong mga balita. Andito sa ating pong palatuntunang asintado. Antabayanan po sa pagbabalik po ng ating pong palatuntunan yung pong special report ni katropang Gerald Gales. May kaugnayan dun nga po sa nagbabiral ngayon na video sa social media, may kaugnayan sa lechon. Tinungo po nila katropang Gerald yung pong sinasabing lechonan na kung saan eh nagkaroon po ng hindi magandang impresyon. Mga kabayan, mga katropa, antabay po kayo. Meron pong ginawang pakikipagpanayam si katropang Gerald. Mamaya-maya po ng konti yan, ha? Samantala, magandang hapon muna. Manong Ding, Australia. Ati Josephine Aburcar, Australia, ha? Ma'am Alona Dagaraga Santino, makulilim na hapon, mga katropa. Sarap magkape. Premium D3 Coffee Mix. Iyan talaga, oh, ha? Matamang salamat, Ma'am Alona. Hana Diaz, good afternoon din po, followers and Sheridan. Maraming salamat. Tropang ML Fred Umapas Pailon, magandang hapon din sa iyo, Jasanara. Odilon Cardinal. Oo, ito. Sige, inom pa. Ay, ito yung kanina siguro. Nag-sparring na parehong lasing. Wag naman. Tama lang yun. Ano lang yun. Nagpasingaw lang daw yun. Ha? Ma'am Merlin Billiones, mauran nga po, Sir Ali. Watching with you. Matamang salamat, Ma'am Merlin. Diyan sa Brook New Princesa. Tinigiban. Ayan, at nakapag-share da na raw. Matamang salamat, Ma'am Merlin. Kape-kape po, katropa. Santon Plus Coffee Mix, good to your health. Nagkape ka na, ginagamot ka pa. Yun talaga. O, ito yung kay Ma'am Merlin Billiones. At sa kanya pong partner, Sir Santon Plus Coffee Mix. Ay, katropang Peter Kembao Batak. Magandang hapon din, ha? Siyempre, sa tropa na po ng anti-crime. Magandang hapon din. Shout out na rin dito sa mga taga Rojas Street, Barangay Bagong Silang. Lalong-lalo na sa anak ko kay Belia Batak at sa friend niya na si Mikay. Ay, yan talaga naman, o. Boss Peter, laban duty. Ganda nga po sa iyo dyan, ha, sa Rojas Street, ha, Barangay Bagong Silang. At sa iyong anak kay Ma'am Belia Batak at sa kanyang friend na si Mikay. Maribi Kabate Cesar, magandang hapon din po at nanonood din daw po. Thank you very much. Okay, Kopal na Maganganta. Tama ba? Maganganta. Yung namaril, baka may baril. Yung namaril, bakit may baril? Yun din po ang tanong. Kaya nga po, naghahagila po ng mga ebidensya yung pong mga otoridad sa Isabela Sir para ma-identify yung bang riding in tandem na yon. Ay kung men in uniform, kasi doon sa tindigan mukhang yung figura nung namaril eh parang mga sinasabi, ha? Baka daw po men in uniform din. Malamang hindi gagawin ng mga men in uniform yun dahil alam nila yung batas. Alay natin. Ha? Yeah. Or sibilan lang at medyo yung tindig ay mukhang ano lang naman. Mukhang police character, di ba? Baka lang naman si Sir Kopal. Kopal talaga. Sige, thank you very much sa komento, Sir Kopal. Ako, mga kabayan, mga katropa, ilan saglit lang to? 15 minutos na po, makalipas ang alas 5 ng hapon. Maikli lang to, mga kabayan, mga katropa, sa pagbabalik ang special report ni katropan Gerald Gales. May kaugnayan pa rin sa usapin ng lechon. na nagbabiral na po ngayon sa social media. Sa pagbabalik po yan ng ating pampalatuntunang Asintado.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Samsung Plus Gold.
10: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
9: Santon Plus Gold.
11: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
12: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
13: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
14: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
22: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
23: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
24: Mga katropa, exciting dito!

Mga kabayan, mga katropa, ang ating pong tamang oras, 24 minutos na po makalipas sa ang ika-5 ng hapon. Balik tayo sa ating pong palatuntunang asintado. At gaya po ng aking binabanggit, mga kabayan, mga katropa, may nag-viral na nga sa social media yung may usapin tungkol sa lechon, sunog na hilaw. Huwag ni Axel Bong kayo nandyan, medium rare. Pero hindi po yan katanggap-tanggap doon sa nagbayad, mga kabayan, mga katropa. Minabuti po ng news team na puntahan yung sinasabi.

0: yung naka-post. Oh, yun na lang. Sige. Para respeto rin naman doon, ha? Kasi humarap naman at nagsalita naman po, ha? Mga kabayan, mga katropa. Narito, pakinggan po at panoorin po natin ano ba yung naging nangyari at ano ba yung panig nung naman pong lechonan, mga kababayan, mga katropa.
1: Nasa barangay Los Biminda ho tayo dito, kaugnay ho ito doon sa naipost na isang lechon. Mukhang sunog sa labas, hilaw sa loob. Si Ma'am Jane, siya yata yung kausap noon, ipapaliwanag niya yung kanyang side kung ano yung nangyari doon ho sa lechon na yun. Ma'am Jane, magandang hapon po.
2: Magandang hapon din po.
1: Okay. Kayo ma'am yung kausap noon pong customer?
2: Opo.
1: Okay. Ano ba nangyari ma'am? Paano nagsimula?
3: Kasi ganito yun. Ang kapitbahay ko, naghanap siya ng buyer sa baboy kasi nga, nagpahanap ako ng buyer kasi bibinta ko. So sabi niya sa akin, hanapan kita, pero meron ako naalaman na kaibigan ko naghahanap ng lechon.
1: Mm-hmm.
3: So ngayon, sabi ko naman dito, meron ka bang alam na marunong maglechon?
1: Mm-hmm.
3: So ngayon, pumunta dito, sabi niya marunong daw siya maglechon. So ngayon, nagtiwala naman ako dahil sabi marunong maglechon eh.
1: Taga dito rin sa Los B.
3: Taga doon sa banda ko, sa side din dito sa Los B.
1: Paano mo nag-discover yung taon na yun?
3: Sabi ng kapatid ko, ex-order niya yun, marunong daw maglechon, ganyan, ganyan. Kasi sabi ko, sige, di natulog ako.
1: Mm.
3: Pagkagising ko ng umaga, sabi nila, luto na. Sabi niya, luto na daw.
1: Sa madaling salita, nakausap mo muna siya, yung maniglechon na yun, nag-okay ka na.
3: Oo, kasi sabi ko nung gabi pa, sabi ko, marunong ba kayo maglechon? Sigurado kayo, baka mapahiya tayo. Sabi ko, gano'n. Sabi niya, marunong naman, okay lang daw.
1: Magkano order sa'yo ng lechon?
3: Bali 30,000 po yun.
4: 30,000? Kasama yung baboy?
3: Kasama na po yung dito ka.
4: 13?
3: 13,000.
4: Okay, 13,000 po.
3: Tapos, sabi nila na binawasan daw. Wala namang binawas doon. Actually, yung buong baboy, binabiak ko lang ng ganito. Bali yun sa ribs ba?
4: Oo.
3: So binabiak ko, sabi ko, ganyanin ninyo. Tapos buhusan nyo ng mainit na tubig para madaling maluto.
4: Okay.
3: Tapos sabi ko, yung may hinihingwa na ako dito na ingredients, ilagay nyo lang po sa loob ng tiyan. Hindi ko lang din po alam.
1: Parang party ka na rin doon ng paglilitsyon kasi ikaw nagbigay ng idea kung paano litsyon.
3: Hindi, kasi
4: ingredients.
3: Kasi sinabi ko na lang din sa kanila na ganyanin nyo na lang. Sabi ko, pagkatapos yan, natulog na ako. Tapos sabi ko, ayusin ninyo, sabi ko, kasi baka mamaya mapahiya tayo.
1: Mm-hmm.
3: O di ngayon, di umalis na ako. Pagka umaga na, nandun na, nakaluto na, hindi ko naman din kasi, hindi ko naman alam kung naluto na, kung ano nangyari.
4: Yeah.
3: Kasi, hindi naman ako marunong maglitsyon.
1: Basta sa'yo,
3: basta pinaluto ko at nagbabayad ako.
1: Basta sa'yo may lumapit na customer, naghahanap ng baboy at kailangan ilitsyon yun.
3: Oo.
1: So ikaw naman, sabi mo may alam ka.
3: Mm.
1: Tapos meron ka ng kausap.
3: Oo.
1: Yung kausap mo, may tiwala ka doon.
3: Nagtiwala naman ako, hindi ko naman alam na hindi pala siya marunong magluto.
1: Pero kilala mo ba yun? Hindi.
3: Nakilala ko lang sila sa madaling panahon lang dito, ilang araw, ilang buwan pa lang ako nandito.
1: Sino yun yung kausap mo? Anong pangalan?
3: Si Jose.
1: Joseph?
3: Mm-hmm.
1: Lagi rin dito?
3: Hindi.
1: Anong trabaho nun?
3: Nasa bukid.
4: Parang lechon?
3: Hindi.
1: Anong trabaho niya sa bukid?
3: Nagtatanim ng mga kung ano-ano, tulad ng saging, ganyan. Pero hindi pa ako nakarating sa kanila eh.
1: Oo. Bali, ang trabaho niya talaga, yung mga pananim ba?
3: Pero tinanong ko sila kasi nagtatrabaho sila dito. Nagpakukay kasi ako dyan ng 50 pounds.
4: Anong kay Joseph?
3: Tinanong ko lang sila kung marunong silang maglitsyon. Sabi nila, sandali lang naman daw. Tapos, ang naano ko lang, kung sana, sa may nag-post niyan, na nakabili ng lechon, sana nung the time na yun na actually na may reklamo man sana siya, sana hinatid na lang niya dito.
4: Sa'yo, dito?
3: Oo, kasi ibabalik ko naman sa kanya yung pere eh. Para hindi lang niya maiigan yan. Para naman tayong
4: Ay, na-post niya na.
3: Ay, sabi ko, sabi nga sa akin nung kapitbahay niya, Loday, dinos niya po yung madam dito yung lechon na nabili niya.
1: Mm-hmm.
3: Di sabi ko naman, mapapagagawa na.

0: natin, inapos na yan.
1: Di ba, balikan natin yung, di ba, pagising mo ng umaga, luto na yung lechon.
0: Oh, luto na daw.
1: Anong oras ka nagising nun?
0: Alas 5.
1: Alas 5 ng madaling araw, yung lechon kailangan alas 12.
0: O, kaya nga. Ganito kasi yung nangyari. Pinalitson ko sa island ng gabi, sabi ko, linisan na yung lechon na ninyo. Kasi nga, hindi yan pwede na makita sa apo ko dito. Kasi nung the time nga siya nag-ihaw kami dito ng baboy, yung bata natataranta, natatakot sa dugo. Takot siya sa dugo, takot siya sa lechon na sa baboy naging kinakatay. E di sabi ko, kung luto na yan, di ipadala na natin yan. Pero sigurado kayong luto na yan, sabi ko. Eh sabi nila, oo, kami pa magde-deliver. Ay.
1: Di ba pag-ising mo, sabi mo nakita mo, luto na.
2: Oh. Nakita mo na luto na.
0: Oh, luto na daw. Sabi ko luto na ba niya? Luto na po 'yan.
2: Ah, nagtanong ka lang. Pero tinignan mo ba o?
0: Tinignan ko, pero mali ko ba kasi kung saan naluluto 'yan. Pero, kasi ang alam ko kumain lang 'yan eh.
2: Hindi, pero makikita naman natin eh. Nung nakita mo 'yun, pakiramdam mo luto na.
0: Oh, luto naman siya, pero yung
2: itsura niya, yung nakapost sa Facebook.
0: Hindi naman siya ganyan nagkulubot nung binalot na siya. Mm. Hindi man siya nagkaganyan yung binalot siya eh.
2: Ah.
0: Oo, oh, mainit pa siya nung binalot, so hindi siya nagkaganyan.
2: Kaya lang, na-surpresa.
0: Siguro kasi nabalot na siya.
2: Lumamig na.
0: Kaya nagkaganon.
2: Dapat nilitsyon ng mga alas 6 ng umaga o alas 8. Kasi alas 12 pa naman kailangan.
0: Eh, di ba umulan?
2: Umulan
0: yun nandito. Siguro, nung pag-ulan, siguro naanuhan ng tubig o ano, di ko alam. Kasi nandito lang ako sa loob eh.
2: Uh-huh.
0: So ngayon, di...
2: Sabi, anong pag-uusap niyo nung nagpalitsyon?
0: Hindi, nung nag-comment na ako sa kanya nung, nagsabi siya sa akin na, ma'am, hilaw po.
2: Mm-hmm.
0: Sabi ko, sabi ko, ang alam ko, luto na.
2: Mm-hmm.
0: Pero... So ano ngayon, sabi ko, ano ang nagiging ano mo, ano ang desisyon mo, sabi ko.
2: Ang sabi niya?
0: Tapos yun lang, sinabi niya sa akin na, tapos doon na siya nagre-reply, doon sa kabila.
2: Hmm.
0: So tinanong ko yung kaibigan ko.
2: Wala kayo nag-usap na ano to?
0: Wala. Basta sabi ng kaibigan ko, bako ano ang reklamo niya, ano bang problema, yung babalik ba niya o ano to. Sabi niya, gagawaan daw niya lang ng paraan. Kaya hindi na ako nagko-comment kasi doon siya nagko-comment kasi sinasabi din niya sa akin simula umaga, hapon, nagko-comment siya sa akin. Sabi ko, anong problema? Okay lang naman sa akin kung ibalik. Eh simula naman yun, siya eh.
2: Hindi na mabalik yun kasi nakain naman.
0: Kaya nga, nung una sana, binalik na lang nila.
2: Bakit?
0: Para ano, kung anong problema, okay lang naman sa akin kasi total, may motor naman sana sila.
2: Hmm.
0: Sana, dinala na lang nila dito. At ibalik ko naman yung sana yung pera eh. Wala namang problema yun.
2: Uh-huh.
0: Kaya nga, sabi ko sa kanya, nung the time na nagpo-post na siya, na hindi pa man siguro nila nagalaw, kung ibalik niya, okay lang naman sana. Pero ngayon, nandyan na yun sa post na yan. Okay lang naman, alam ko may mali din ako. Pero sana, next time, bago sila mag-post, dapat kausapin nila muna ako ng personal. Kasi nagpunta pala sila dyan, naghatid pala sila ng baboy dyan sa kapitbahay ko. Sana, pindinaanan nila ako dito bago nila pinos yan. Kasi pangit naman din na, ako, baguhan lang ako dito, wala rin akong kakilala. So, hindi ko rin alam. Malay ko ba doon sa tao yun, hindi pala siya marunong mag-lechon. So dapat, bago sana nila nag-decide niya ipopos, kinausap na nila sana ako.
2: Anong plano mo ngayon sa nag-lechon na yun, ma'am? Tiwala ka dun, tapos hindi nga pala marunong mag-lechon.
0: Wala na rin ako maano, kasi
2: pinagalitan mo, pinagsabihan mo, o...
0: Wala, sinabihan ko lang sila na, nung the time na yun na nag-message sila sa akin na, hilaw, kinausap ko na lang sila, pinagalitan ko na sila, ganito-ganyan.
2: Mm.
0: Pero wala naman silang comment, hindi na sila nag-iingay. Anong gagawin ko? Alaman ko naman pang sa puyungon yung mga tao na yun na hindi naman nagsikikibuan.
2: Sige. Ma'am, sa susunod ba, malimbawa may pumunta sa'yo at gusto magpalit yun,
0: ayaw ko na.
2: Hindi ka nakatanggap na customer?
0: Ayaw ko na mag-lechon. Hindi ako marunong. Ang husband ko wala rin dito.
2: Mm.
0: Wala. Kaya hindi lang muna, hindi na.
2: Hindi na, hindi na maglilitsyon.
0: Oh, magdi-dispose na lang ako. Hindi na lang.
2: Sige, thank you, mama. Baka may gusto ka pang idagdag, ma'am. Kasi marami nakabasa doon.
0: Ano, kayo sana nga nakabasa dyan sa...
1: Facebook.
0: Facebook na yan. Alam ko, amin ko, may kasalanan din ako dahil hindi ko kinalatis yung tao na inutosan ko. Pero hindi ko naman din alam na hindi pala yun marunong. Kaya pasensyahan din na lang ako. Sa susunod, kilatisin ko na yung mga tao at baguhan lang din ako dito. Wala rin akong alam. Kaya next time, nagkaroon na rin ako ng aral.
2: Sa nag-post na, kung ano masabi kayo sa nag-post?
0: Sana po, sa susunod, bago kayo mag-post, makipag-usap muna kayo sa tao para hindi po kayo, ano, kasi alam ko, amin ko may sala, kasalanan ko rin kasi hindi ko rin alam din kasi hindi para yung marunong. Next time, puntahan nyo ako sa personal bago kayo mag-post. At hindi po yun maganda na bago nag-ano kayo, hindi nyo po ako kinausap ng personal kung ano po ang... nagiging reaction ko ba before na nag-post kayo. Ikaw kung kayo po ang nakalagay sa kalagayan ko, ganun po yun ang gagawin ninyo. Kinausap po yung kaibigan ko, sabi ko, okay lang ba? Sabi niya, okay na. Di, okay na. Hindi na ako nagko-comment. Hindi ako nagre-reply sa kanya dahil nag-uusap na kami dito, okay na eh. Gagawaan nyo ng paraan. Pero sana, nung the time na... Pagkarating sa Litson, sana pinumpahan mo ako dito. Na ganyan. Ipangit naman yun, parang wala naman tayong pinag-aralan yan.
2: Thank you, ma'am.
0: Maraming salamat.
3: Alias Jane, mga kapay, mga katropa, yun daw pong inorderan. Hindi naman pala siya nagluto. Ha, mga kapay, mga katropa. Kaya, nangyari ang ganun. Anyway, yan po ay ilang bahagi lang po ng special report ni Katropan Gerald. Kinuha rin po yung Spanig, ha? Kaya po, viral na eh, sa social media. Meron pang vlogger. Yung sabing inilabas na rin ito sa kanyang account, mga kabayan, mga katropa. Baka natadaanan na rin po ninyo yan sa inyong pong mga Facebook page. Ang hindi lang po talaga nagkaroon ng magandang komunikasyon. Sabi naman ni alias Jane, kung yan naman daw po ibinalik sa kanya ng buo, ibabalik niya rin mo pong pera. Kaya lang, sa panig naman nung pong umorder, dahil nga busy na, marami silang ginagawa, hindi na rin po nila nagawa pang ibalik. At ginawa nila ng paraan, mga kabayan, mga katropa. Paglalabas niya ng naturang experience sa kanyang Facebook account, ito pong nag-order, for awareness ata ang kanyang pakay, mga kabayan, mga katropa. Minado naman itong si LSG na hindi niya na-check kung tunay na luto nung nga ba, mga kabayan, mga katropa. Dahil sabi niya, hindi naman daw niya, wala naman daw siyang alam sa paglilitsyon. Although siguro, yung naglilitsyon talaga sa kanila, hindi naman talaga siya. Baka yung kasama niya o yung partner niya, nagkataon nung wala. Mga kabayan, mga katropa. At yung sinasabing binawasan daw, yun naman daw talaga eh. Yun naman daw talaga ang katawan nung baboy na nilitsyon, mga kababayan, mga katropa. Sana, maano na ito. Usap na lang siguro, no? Itong si LSJ at yung pong naging customer niya. Kung mayroong hilingin compensation or ano, usap na lang po, ha? Lahat naman po ng bagay ay nadadaan naman sa maayos na usapan. Ang lechon bow. Mga kabay, mga tropa! Ako, 40 minutos na makalipas sa ang alas 5 ng hapon. Bakit ganyan ang boses? Opo, ano po talaga po yun? Sinadya lang po natin ng mga kabayan, mga katropa. To respect naman doon kay alias Jane, mga kabayan, mga katropa. Hindi nyo masisi ang may-ari. Ganun ba naman ang itsura nun? Kahit sino na makaka-react ng ganun? sa inyo mangyari yun, ma'am, for sure, ganun din ang magagawa mo. Ay, ano naman po ngayon? Alam niyo na rin po, ma'am. Ma'am Dayan Manggaya, Dancer, at magandang araw po mga katropa. Listening radio mula sa barangay Mangingisda. Magandang hapon po sa inyo dyan. Sir Philip Paalan, magandang hapon din. Nelia Mandapon Hines, Makulimlim, na magandang hapon, sir. Ingat po sa lahat. At Delia Gregorio Edo, magandang hapon. Iskerdo Ray Ann Mutas, good day everyone. Watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Sa ating po mga kabayan, mga katropang mga OFW, ha? Mga kabayan, mga katropa, dahil po Biyernes, aga-aga po ang ating pong extra. Sumayin nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado Friday edition, Mayo 8, taong 2026. Sa ngalan po ng ating partner sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bahay din po ninyo napapakinggan sa mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Ganon din po, ha? Tayo po'y napapakinggan din sa San Mang Sulok ng Mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyong pong mga Android phone. At tayo po'y napapanood ng live sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako naman ang inupong nakasama, ang inupong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Katropang Alizon Salbatos. Nag-iwan na po ng isang magandang gabi, Pilipinas.
4: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado.
5: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
8: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
15: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
16: Santon Plus Gold.
17: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito'y malunasan.
16: Santon Plus Gold.
18: XFM.
19: XFM.

0: Yeah!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Christian music. Now playing on Gospel Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.

Nanatili kang mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman dapat ka naming awitan, papurihan at sambahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin.

Gospel Hour on XFM.

ibinibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamangha-manghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak

this world can separate us from the love of Christ.

Gospel Hour on XFM.